0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilidro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayraon and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Saliona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: Ini ang totoo. Programang matatar kan mga danakula asin relevanteng issues kanal daw. Ini ang totoo. Pagbintilar kan tunay na katotohanan kalaban kang fake news. Ini ang totoo. Makakaibanan si Glenn Ogao sa Ini ang totoo. Lunes hasta Biyernes alas 8 hasta alas 9 ng aga. Didi sana sa One Radio 91.3 News FM. Si Glenn O sa Ini ang totoo. Nina ang sa intibanan, si Glenn O sa Ini ang Totoo.

Diyan sa indo sa isla Cagrarai, San Miguel, ha? Nakakabot pa sa indo diyan ang waiting. Siyempre sa mga suki niya tong drivers sa jeepney, tricycle, mga para pa jack, mabuhay ka mo. Mga para oma, para sira, mabuhay man ka mo. Kasabay na po ang iba pang mga obreros. Mga suki niya to sa merkado, publiko kan tabako. Lalong-lalo na dyan sa fruit section. So mga naghihiling asin naka-monitor sa tuya sa Facebook Live. Maray na aga tabi, makishare na lang tabi sa kadakol niya tong mga friends. Ano digdi sa tabako? May waiting man? Ano ang nagtama, kasubanggi?

sa mga nagdadangog man sa tuya sa sendang opisina, sa gobyerno, kaya privado man, maray na aga po. So iba siguro nakamonitor sa sendang mga kanya-kanyang berlina. Sana okay ang sendong kagahon sa ngunyan, aldo kita tabi ngunyan in Martes, pet sa 18 na kanagusto. Deman, gaid kamunin pinagbamating maraot, sana po, day kita maghirela. Pangatamanan niya ito sa tuyang salud. Health is wealth.

diretso na kita kan sa tuya pong programa, ngunyan al daw, duman sa mga suki niya to, an sa tuya tabing linya na pinag, o kaya bukas, digdi sa tuyang programa, sa Smart Tabi yan, 0962-815-3609. 0962-815-3609. Kung muyamang kamong magpaabot kin sa indong mga pagbabate, mga mensahe, gamitun pa nindo ang linyang iyan. Ta, kung minsan, tibaad, nahaloy ka mong makapagpaabot kan sa indong pagbabate, di kita medyo kung minsan, matrapik man. Ah. Pag natrap, matrapik baga, suru-suan, yan. Day po na resolveran ang traffic duman sa Kamanilaan. An sa tuyang panahon, iyon na po ini. Apektado po sunduan Kabikolan kay ni pong habagat. Mala nga ni an pahit po kan pag-asa. Ini pong na-experience niya tong panahon, magsala, sundo pa ini sa mga sunod na semana. Sigun po sa report. Sigun po sa dispatso kan mga otoridad na iyo po ang nagmamonitor kan sa tuyang panahon. Kaya, siyempre, ang sa tuya na sanatabing pagpapasiguro, lalong-lalo sa mga kamangurangan na may mga nag-ereskwelang mga kaakian, padarahuna sana po niya ito nin mga gamit pangsarag sa oran, lalong-lalo ng mga aki, ta duro dipisil kung magkahilang ang sa tuyang mga kaakian. Yeah? Ta, grabe po ang digdinganin sa ano ini, tabako, pabugso-bugso, kaya medyo durdalagan, sabi nga ni kaya. Duman sa kuyang lugar, ay baan na kasubanggi pa. Ha? Grabe po sa oran. Ha? Maray kon oran sa napuan, puminahit sa mo. Binalbala naman kami, kan aliko. Nag-uran-uran sa naman eh. Wara ng ilaw. Maringan ita, pagpalsok man yung pag-uran-uran, nagbalik man tulos. Ay, niya ako di maribata, nag-iiling kita kan impeachment man eh. Ay, munang mukan man eh, pumalsok.

0: kontrumani sa kurinti, sa ilaw. E ba, Ana, inabot naman ni kidus oras dahil na nagbubulta. Kinaban! Ano na ini? Ha? Yun po yan. Ha? Ang sa tuyang unang pangenot na pahet. Yeah? Di dumampo ka mo sa bukas niya tong linya. Digdi po sa satuyang programa, ha? Ito pong smart niya tong ipinagtaotangan ni pong Ariglado. Yeah? Okay. Pero ara ni umpaman so nag-aramay ngunyan, nagpaabot kan sa tuyang nagpaabot kan sa babarasahon ko po yan. Sundo po na matapos ang satuyang programa ta ini po an sa moya pong obligasyon dahil ang taso iba niya itong mga paraantabay, kinakaipuanan, mabasa taman ang sinang mga mensahe. Ta, sabi nga niya ito kan, masupog. Bata, so iba, ha? Dahil na siguro, nakakapagtrabaho go, natasigi man kadangog sa tuya. Modesty aside, ya? Ano nagtama usla o noon, kasubanggi sa waiting? Ha? May nasa sabat ako digdikon minsan. Siguro an pa-premium niya kan numero na nagluwas kun minsan ang dara-dara pataki urig. Yeah. Garang style paripa. Yeah. Pero ako nagtutubod na ini waiting ini. At sana yan ta istoryahan ko naman kamo kan pahit. Yeah. Tangani pong day na nindo ipagpatronize ang wedding na iyan. Ta, day kamong ganahan dyan. Day kamong ganahan. Tabata ang bola kan wedding, digdi po sa albay tulong beses. Sarong pagkadamlag, sarong pagkahapon, sarong pagkabanggi. 3 times. Ha? Garo medisina, ano? 3 times a day. Okay. Pizza 18 kita ngunyan mga pagngad. Uy, long weekend gate kita. Dahil lang takunde ako nasasala sa pizza 21. Garong holiday. Ano na nga? Iyo ah. Korektaran tabi nindo ako kung sala ko. Garong long weekend ka mo ah. So mga, may mga opisina, lalong-lalo na sa gobyerno. Sa business gate, garong deklarado iyan na kunyan. Ha? 21. Tama, Ninoy Aquino. So, maparahit naman sumangayaon sa grupo kan Atom. Nagtama da kasubanggi 9-12. 9-12. Sabi kan mga matitibay tupi sa numero, kung nakagat ka ki ayam, gana ka. Nailing nindo yan. Okay, at yan yan ha. Makonsilo ini. Pero pag nadagugdip, ini haloy ko ng pigpapara istorya ini. Tako, modesty aside, kabisado ko po ang pahit po ka ining waiting na ini. Yeah? Long weekend, Biyernes, and sa masunod na simana, next week, parehas, long weekend na naman. Delanta sa 31, ura na naman log National Heroes Day, kundi ako nasasala. Uy! Grabe an bakasyon kan mga padangat niya atong mga paradangog na ng mga workers sa gobyerno o tibaad. So sa pribado man kun may lug ka mo sa Biyernes sa 31, double pay. Duman sa mga mararayrahay na mga employers na sa turutuhanan sana an pahet. Yeah? No di ngunya na Martes, ang maraot na bareta, uni po ang presyo kan petroleum products, tamalangkaw na naman po pakatapos po ng rollback ita. Siguro nasupog-supog man sa mga ano ini, kumpanya nin crude o gasolina, dit man sana an increase. Susog sa dispatso kagabi sa mga bareta. Sa diesel, an ilalangkaw 3 pesos 84 centimos gid ito. Sa gasolina, 2 pesos 49. Sa kerosene, 5 pesos kada litro. Oro alangkaw an sa kerosene. Epektibo tabi yan, ngunyan. Kung kamo po mga taga-premier distrito kan Albay, kung mapasiring kamo duman sa Legazpi, duman kamo magkarga sa, ano na nga nito? Parte kan bigaa siguro, bigaa or arimbay. Umadali, iyo. Parte kan bigaa o arimbay, igwa duman kigasolinahan sa right side, kung paduman kamo sa Legazpi, kamong may mga berlina, behikulos, ah, buro barato tabi duman. Mala pag-agi ko, sinirip ko mga tugang supahit, ah, 87 po ang litro kan diesel. Ah, ta dati, 89, yo, ang linangkaw sa naninda, 2 pesos. Kaya, buro ba, dakol duman ang nagpapakarga, ta, pag nag-i-increase duman, ito sana, yo, pag nagro-roll back duman, dakol-dakol nga ni. Kaya sabi ko, believe man ako kang gasolinahan na ini. As in, sure to kamo, ang gasolinahan in the day po kisalak. Yeah? Okay. As in, speaking kay ni pong presyo kan petroleum products to include LPG, mga tugang, ang pigtataong rason kan energy, ah, Regulation Commission gadian o pati na Department of Energy, minsan ining mga negosyanteng ini, nilanda po kan parahit duman sa Iran. Ha? Tangani pong mahustifikar, majustify an sa indang increases kan sa inda pong produktong pinagpapabakal sa ibong kan katotohanan na yan old stock ninda, ta? Yung bagay yan, sa indang kinarganan ninda yan. Pag naglangkaw, mataram sindang bago yan nakarga. Old stock yan. An sa indang pinagtataong rason, tanganing i-justify an sa indang increase mga pagnod. Ito da pong balbalan kan Iran, buda Amerika. Ha? Nailing na nindo yan. Kaya, kitama na mga muripuduy na mga consumers, apektado kita kainin. Minsan de kamo dyan ki mga berlina, nagsasakay kamo. Maringalit, ang pamasay nga ni siguro. Dahil pa naglalangkaw sa jeep niya, no? Ang presyo kan barakalo niling, apektado baga? Yeah? Pero matubudo kamo na, dahilan sa kariribukan kan duman sa Iran, yung baga ang padatulan ninda, mga tugang igwana po kinagluwa sa social media, ay man kita mga tugang nagbabakal kan mga krudo na nagbabiyay duman sa Strait of Hormuz na pinagdudurulakan mga tugang kan mga nasyones na pararias po ang intereses. Ha? Nagbabakal da mga tugang ang Pilipinas kaining krudo gabos-gabos digdi po sa ano ini, Southeast Asia Pacific. Kaya nga tata irarason kan mga darakolang kumpanyang ini mga tugang ang gira duman sa Iran. Bahala sina magburumbahan duman nudi iyo ini mga tugang ang patubod sa tan. Kaya sabi ko, riruloko na sana kita digdi po na mga Pilipino. Ano na ini? Ha? Ha? Riruloko na sana kita. Sundo LPG, yung man ang rason, grabe nga po ang pahit duman sa Iran. Kaya sabi ko, ano na po inidigdi sa satuyang Pilipinas na inirulukuhan na ang pahit? Anagugulpi po ang mga kasaradayan. Ha? O hain ngon yan. Hain ngon yan ang satuyang gobyerno. hain ngunyan ang mga ahensya kan gobyerno. Tanganing, ha? Ripasohon no kaya inspeksyonon ang mga oil companies na ini. Ang mga negosyanteng ini na kusa na nagpapalangkaw, na dahil man po yan ang binakal sa langkaw na presyo. No, di, inaprobitsaran po so karerebokan sa Iran, siyempre, natubod man po sa mga Pilipino ang katotohanan palan dahil man kita nagbabakal duman sa Iran, minsan sa Estados Unidos, digdi man sa nakita mga tugang sa Southeast Asia. You see? Barato man sa naan kuko. You could just imagine mga tugang. Sabihan to pang duman sa may parte kan Bigao, Arimbay, 87. Kay to pirasan ang mga tugang ang diesel nasa 60, kundi ako nasasala. So ngunyan, maapot kita, makabalik pa daw yan sa 60 o kaya 57 o kung piraman. Kung kinukondisyona ang satuyang isip asin buot kan mga negosyanteng darakula na titugutan man kan gobyerno na magpahit kan sa inda pong mga negosyo na rolokohon ang mga namamanuaan. Kaya sa'in kita maduman? Sa'in kita madalagan? Sa'in kita madulo? Na sa mga ahensya kan gobyerno na dapat magriparo kaini kan mga presyo, nga, DTI? Hain ang DTI? Paano ini mga tugang? Arin pang ahensya kan gobyerno ang mariparo kaini? Tell me. Monitoring? Kaya kadipisil kita digdi mga tugang. Bata, ilinga na po ang pahit. Dahil na po nariresolveran po ang pagbabaha sa Pilipinas. Mana sa panggarubaga pigpapasabunga na kita. Sa ibang parte kan kinaban piglilinog. Ako man eh. Ha? Digdi sa tuya, dahil na po nagkukulpa ang mga baha. If only to remind ang ibang ahensya kan gobyerno, ha? Na nagpapahit kay ining mga tinampo gabos-gabos. Ngunyan maga mga tugang an issue aside kan pagbabaha mga tugang ini nang ginagamit na asfalto na nagngangalas kita kung nga ta kahit itong mga maibugon mga tugang an tinamputa, ha? Mala kan inuroklab na iling baga nino o duman sa nasa party kan Ligaspi kan inot baga, grabe ang traffic duman. Ah, duman sa may gasolinahan na pigtaram ko, ah, Isu San Roses, abutan ko damang ki 30 minutos, ira po si Inorol Cab. Mga maibugon, mga marahay yung tinampo, ngunyan, sinalidahan, asfalto. You see? Data ini mga tugang nalaladop. Maray si tinampo, rarangkahon, salidahan, asfalto. O ili nga na so na-discover duman sa EDSA. Babalikan ten at chan. Pero digdingon na kita mga tugang. Ha? Papanoan sa tuyong mga opisyalis? Iguado kita nin pwedeng gibuhon sa mga LGUs kan mga bagay na ini. Tangani pong ha? Dahil na po mapahit yan. Yeah? Mm. Paano po ini? Na rinuluko po sa mga Pilipino. Ha? Bata ang mga consumers, kitang mga kasaradayan, ha? Kunya na kita. Sabi nga ni Kian, solve na kita. Ta primero, wala man lang talaga kitang magiginibusan. Baka, wala man kitang magiginibusan. Yeah? Hmm. Kaya rakman ano ma? Hmm. Ano ini? Ayo at chan. Duman mga tugang sa Albay District ang mga nakalis na aldaw. Igwapo ki, oh, saro pa ini. Pig hold up na sarong establishmento. Barangay Kagawad pa naman. Ayan. At yan, ayan. Bata duman sa zona kan presidente. Dahil kumanaon, dahil kumandumanadangog kung ano ang plano kan sa tuyang gobyerno mapadapit sa Pasir din. So mga pulis na kung minsan nailing ta body-body, para berma duty, pakodak mo na sinda. Mailing mo dyan, matindog sa sarong kabadi niya, sa ginaman din nag-iling, kukodakon kan kabadi niya. Tapos, salida, mapakodak man sa saro. Iyoy, baka ya? So ibang mga lispo, imbis na riparuhon ang duty ninda oto, siging gamit kan cellphone sa gilid, turukaw. Very difficult kita din. Mga tugang, ang presensya kan mga polis, deterrent yan sa crime, kundi ko nasasala. Pero kung ang mga polis, yaon sa gilid, nagtitiriktik, ang problema, kung nagbubulang sa online. Kinaban! Iyo po yan ang tinawan ngon niya to nin, importansya ngon niya na pagkaaga. Nagkunya na mga tugang sa mga patrabahong ini, dahil ang kanpagwaba, garong na uyam-uyam na mga tugang si Ombudsman Rimulya, isa pribado na po ang patrabaho kayo mga establishment na ini. Okay man po ang DPWH si Secretary Dizon. Tagarong kunday tayong mga tugang ini sa pribado, ta, unin baga, sabi niyo sila noon, si Ramon Ang, papakaryo niya daan baha sa NCR, dahil na daan po nin, no cost sa gobyerno. Dahil, inda ko ta dahil man. Dahil si Ramon Ang, aluyo na po ini, na, kunbaga sana, magsalama, pira ko naman ini. Willing siyang mag-offer kan sa iyang ano yan. O, aram mo ang next mo niya nagigibo na grupo na Ramon Ang, bubugtakan po kay International Airport duman sa Bulacan. Marengani, siguro, sa gobyerno nasyonal, indako, nagdagong guide sa tuya. Nailing ko one time sa television mga tugang si Palafox, yaon sa Malacanang. Kaibanan kan sa iyang mga staff siguro sa iyang mga associates, nag-talkie briefing duman sa Malacanang. Yung bagay ni si Palafox mga tugang, so nagplano, kaya day pigbabaha po ang BGC. Sabi ni Malo, ang mga tinampo, sige nang niripis. Ang mga pandok, ang sige nang hiribog. Bata mga tugang maray, bata maray su misklada manikan mga tinampo, salidaan ka na sa palto. Muyata ng gadmani su makaluma no, dapat makabago bako mani garuman sa na yan bako malo magaruman sa na yan sunata mani ha. Ay, man pwedeng pirminasan ang kantamol doon lang. Lumana. O kaya, my love will see you through. Kung pirminasan ang kantamol, di kita nga sansuhan man, eh, baka? Dapat sabay kita sa uso. Bakon sa ng pirminasan na kita doon lang, di kita nga sansuhan. Puro sa na my love will see you through, my way, bako man, eh? Dapat dumaan naman kita sa, ano na nga rin, sa mga titulo manikan, so, John Ford Golling. Englandan, sampulid ako malaw. Ano ang mga pahit na Englandan? John Ford Golly. Bako? Ano na nga nito? Naramduman ko. Mga mararealya sunata yan. Yeah? Okay. Yung po yan ang pahit. At yan yan. Na mapadapit po sa asfalto. Ta, bata mani, uni ang sistema kan pagagamit mani kan ispalto. Mani, titiraw na naman kan mga nagpapatrabaho. Alimbawa mani, natawa na naman sa mga ano adi? O niong, sa mga kontraktor. Alimbawa mani, may mga tultol man na kontraktor. Alimbawa, One nga yung stretch na ini, alimbawa duman sa ano nga, so, ang Daya Highway, o pinakarin na ba? Dapat ngayon, ibugmani ka ng asfalto, kung siring man kan inulkab nindo, niya kung ikamani, kontraktor, ang kaoron mo, DPWH, nga ta, susunodun mo so talagang espesipikasyon, dapat, inibubugtak mo dyan asfalto, manipisa na, tanganing marautulos. Then, papakarayo na naman, another project. Another pirak. Ano? Tama ko dyan o sala? Yeah? Nainutan ka malo ni Diyos Laon. Just tell me you love me na Buddha, soldier in the rain. Ah? Sad to belong kayo, Diyos Laon. Garugarong daim kay soldier in the rain. Yeah? Iba ka man eh. Paano ka makadali tulos? Dapat, ang pag-apply ka ng asfalto, manipis na tanganing madali-madali. Garuman sa nain manis, upig unambitan niya to kan pintura sa pedestrian lane, buda dyan sa center lane. Ipipintura mo dyan manis, so, madali mapunas, tanganing, another budget. Ano na kita din? Kaya, tama mga tugang si Ombudsman Rimulya. Dapat, private partnership, ha? Public-private partnership, PPP. Tamala, igualin si Jun naman mga tugang sa Manila, siguro ito sa Taguig, ha? O Pasig, na ining mga flood control money, ipapahit na kan mga South Korean, bako na Pilipino ang pumahit. Bako man eh, tanganing ariglado, o kaya mga matitibing ano, mga Japan money, ano, mga pahit kang Japan, ano, saro pa. Ang Pilipino, dahil naman sa kayo, sa paguna ko sana. Ha? Grabe na kita, di. Sabi duman sa nabasa ko, money, lubog na kita sa baha. Lubog pa kita sa corruption. Lubog pa kita sa accountability. Ha? Lubog pa kita sa justisya. Ano na yan? Ha? Magayunon sa mga tinampo, rararauton sa salidaan kilang nipis na. Eberg na kita digde, ha? Eberg. Ini po pigtawan niya to nindalan ta. Mga tugang, kung sa indo pong maobserbaran, igwa mambaga kita digdi sa tabi yun, da padigdi mani sa First District, na iling mambaga nindo digdi ang mga lugar, ang mga tinampo na ariglado man ang pakatrabaho. In other words, dumana naman kita mani sa pigapod na leadership. Pag maray paano ang liderato, maray man po ang maray man siguro sa paghuna ko, mani, ang resulta kang trabaho, ta, siyempre, mani, sumatrabaho kayo, no? Pati na sa mga ibang, although may mga tultul man yung taga-DPWH, mala nga ni si, si Secretary Vince Dison, mani, aram mo sa pigkuan niya, pina-araplay niya, mani, sa DPWH, mga araki pa, na mga engineer, ha? Minsan, mani, ini si Ombudsman Rimulya, mani, ha? Oo. Bako man sa ano, mani, sisi ang gusto ni Ombudsman Rimulya na magtrabaho, mani, sa Ombudsman, sundo sa Sandigan Bayan. Ano mo yan niya da? Mga fresh na graduate sa College of Law na haling UP. Ha? Takon mo ya kita mga tugang talaga nin tunay na pagbabago. Yun yan ang kwaon niya to. Mga fresh kong graduates, gabos-gabos, na talagang marayan background. Kaya marayan pahit sa edukasyon. Marayan sa indang inadalan, an sa indang pinuunan, ta, di kita mauaranin paglaong. Kaya sabi ko bagaman, bako nang kitang makaluma, sundo sa musika, ha? Dahil nakita kan mga duro-duon lang na yan, ha? Paso na yan, ha? Pati, sorry na sana po sa nagkakaranta ka yan o nagpahit ka, no, di, duma naman kita sa bago. Ta. Kung iyong-iyong na sa nabagamani, makasawa naman, bakan? Pag nasawa na ang tao sa emo, gustong sabihin kan mani, umalin ka na dyan. Tawa na ang mikropon sa iba. Ah? O galing, maluya man kita magkanta man. Maluya man kita. Ama, sana po, nagkakuro apo ninduan sa tuyang mensahe. Ah, kaining gusto niya itong sabihin, kaining pinagturokar niya ito. Yeah? Mapadapit sa bagay na yan. Ano yan? Ayan. Okay. At siya na ini, taigwa pa palang kitang nag-greet digdi sa tuya. Ha? Oy, Romnek, bilaos, maray na aga. Pigparaan, ko ikarom ni Kasusaro, tama pa upaw ako. Eli nga, nagpaupo na sana ko sa iba. Taday ko man ako kama ni Digdi sa barbero ni, barberia ni Romnek. Cherry Car, maray na aga. Asin Christian Masenas. Joseph. Bombita, morning Sir Glenn. Risa Aquino Biloso, maray na aga. God bless you always. Gabos na Kantabay sa One Radio, good morning. Sean Almonte, morning Sir Glenn. And Padingwi. Ah, Cogs Diaz Canyon, morning Sir Glenn. Tindugo na kami digdi sa Barangay Balading, Malinao. Cogs, may waiting sa indo dyan sa Balading, Malinao. Cogs, simbag ka Cogs. Mems Bulante, Walter Bulante, Joy Baroga, Pedro Baroga, Jay Batalya Baroga, Barry Bausa, Bok Chavez, Peña Mayumi, Christian Carillo, Christian Lianco, Gloria Casitas Peña. Salamat po. Cogs, may waiting dyan sa indo sa Malinao. Morning Sir Glenn, kay Ellen Bisa. Lalo na kung agian kita bagyo, baad tulong bulong kitang deng ina. Ambun pa sa langani, palsok na alig, abaan na. Hapoton ko daw, sir, so kagawad ko digdi sa nagdama. Kubrador ito, may pisara sa gate niya, kay ito, nakasurat ang nagdama kasubanggi, sige daw. Ha? May video si daa, sabi digdi ni Maribel, Barakil, Basaysay, kasubanggi, may video si Elsie Bongalos. Morning, sir. Josephine Bikilio, morning. Shirley Ezekiel Serrano, morning Sir Glenn. Shoutout po sa Serrano family and Calius family. Always nagdadangog, salamat abe. Des, Nabob, Buban, morning Sir Glenn. Ligaya Bonavente, morning tabi Sir Glenn, watching in Pinagbobong. Ano ligaya dyan sa Pinagbobong? May waiting. Kamo dyan sa Isla San Miguel, kag ano damani sa isla, may waiting man kayo, ano ah? Diba adigwa man? Kamu dyan sa Rapurapo, ma nito, tauro araray yun na may waiting sa indo dyan. Sa Sursugun man, iba man ang bula kay ito, ta iba ng probinsya. Morning po, Bet Kate. Yes po, Sir Glenn, sa Malinao, Albay po. Kapag Birnis na day, nagpasok po sinda. Yeah. Pagbati po, Sir Glenn, ko, kapag Friday na. Thanks po. Thanks. Perla Bendal, marina aga. Ha? Okay. Malo. Okay na. Arne Rabit. Morning. Dapat po sa simento day pag halion ugwa ki scraper kan konkreto saka patungan ki asfalto. Pwede man gaya ano sir? Ah? Patungan pero yun na nga niyan. Sikap ni mo sir may pinangarana na. Ang problema nga ni kaining waiting na inita. So, nag-privilege speech nga ni, privilege speech sa camera ba? Hindi. Alfredo Barha. Morning, Sir Glenn. As in money. Good morning kay Rochelle Binalya. Kan 2017, Albay, First District, ang nagka-award sa Model District dahil sa zero pothole sa road maintenance. Courtesy ni Dipuntong Edsel. Totoo ini. Bako man eh. Ta, sabi ko na nga ni, depende nga ni sa leader, lahiling ito man itong concrete steel bridge duman sa may, ito, Santo Domingo ito, huwilingan, pati mga tinampo duman, mga magayunan baga, kaya sabi ko, ano iba pa, iba man ang pigi-iresip to, Luz. Shout out po sa mga parahap, ano ni, parahabol ni Salvacion Alimanya, Malo, Merendilla, Sir Glenn, Maray na Aga, Maribel, Barakel, Basaysay, Mels, kanoy, maulan umaga po, yutabi. Suluwas, Subangi, STL, 12-9. O, oh, nainot ka, 12. So, inot na pinatig di sa tuwi pa, no, 9-12. Digyan na kita sa waiting. Siguro, sir, kung si Lenny ang naging presidente, kahit paano, naresolveran ang gabos naan, pero alam mo naman ho ang Pinoy, habo nin pag iyo, dahil magiging presidente ni si Lenny, mapipiritan ini. Ha? Mapipiritan ini, ha? Tatakbo na. Good morning po. Have a blessed Sunday sa gabos. Salamat, abe. Morning, Sir Glenn. Pa-shoutout po kay Jorelio Basbasio, si Rapio de la Cruz, Fredo Bono, Pedro Bono, Jaime Balara, Tindugon Pakan sa Lorenzo. Nakatutok man sila Ami Kalupit, Cha Magdaong, Rosa Bonete, Helena Carcido, and Ninita Burse, Tindugon pa. Salamat po. Ayan. Sisay na ang death anniversary ngon niya ni Jesse Rebrido, yung mananggad ah. Morning kay Jovi Bora. Shout out po sa Agumko na nagdadangog sa imo, Sir Glenn. Salamat, abi. Salamat kan mga greetings nindo, as in pagdangog nindo. Kay Tumani, unwaiting, digdi sa Albay Money, 1 to 37 sana. Ang numero kan waiting, 1 sundong 37, Money. Pero Money, 1 sundong 37, di pisilong ka nga ni makatama. Ngunyan pa na sundo 40. Kaya di na kamo magparatarayan, di kamo papaganahon dyan. Believe in me. Mangga naman ta kamo Money, coincidence. Bata ni ba Money? Nuari nang, ano nga ni su birthday ni Nonoy? Ano nga ni su birthday ni Papa mo o kan aki mo? Tatarayan su birthday. So edad, so bolan, so pizza. Coincidence po yan. Nagkataon sana. Ha? Nagkataon sana. Ha? Iyo po yan. Ha? Oh, digdi po sa Isla Kabasan, may wedding. Sabi ni Melz Canoy, ano ang pait dyan sa Kabasan, Manny? Gcash? Kung magtama ka, Gcash. Iyo? Noli, kwerdo. Iyo? Coincidence kung magtama ka mo dyan. Ha? Taining niya undig di mga tugang, waiting ini Money. Di ka mo magtubod na STL yan. Taasambi ko, ang Small Town Lottery o STL, ang mamamahala kayan, PCSO, bako Money. Yeah? O, unin na ang pahit kan waiting. Yeah? Money, parehas ko niyan, as in kahit to Money, kuni ka Money, ang mapadalagan kan waiting, dapat, say mo ang bilog na albay. Di kayo magsawong-sawong dyan. Say mo ang tabako. Say, o kaya, say mo ang bilog na bilog nga ning albay dapat, ika ang boss. Iyaman man eh. Takunday tataw sa imo, na kapitalista ka kanwiteng ang bilog na albay, mga tugang, papano so pag bingga mo? Dakulang titarawan. Kaya ining naglalataw na may titarawan Money, totoo yan. Sundo Money ang mga polis. From the regional, Money, regional command, provincial command, station, chief of police, titarawan yan. So mga yaon, digding nagpapakudak na yaon sa tinampo Money, di man yan titarawan, pero pag dinakop din doon kuryador, rimatika kay chief, magsala, sa aga o sarong simana, talkas ka, transfer ka duman sa Masbate kung sain. Why? Pinasupog mo sa chief of police. Ikaw ang kinagkakari si Biga Boss, sundo media Money. Ha? Sundo media, bibayadan yan. Ha? Nga tata nakapagsabi kita ang Money, nangyari ng kay Tumaney. Rumdo mo kay Tumaney si big time na mahala kanwiting digdi mga, sundo nga ni Bicol, kinaputan kay ito si Digo. O, oh. 1 to 37 kay ito, si Say Money and maurag kay ito kay Digo. Nasundo ha? Ang mga security niya, police. Rundo mo Money, so may nangyari dyan sa may Amek, may sarong lugar dyan, nagbaradilan maga. Ano so, kausa? Sa waiting. Kaya ining waiting na ini, tumubod ka Money. Basta dyan may nagka arugan medyo na saklan o kaya day na paunrahan o sala so parahit magbabaradilan ini man eh. Ah, believe in me, magbabaradilan ini. Ha? Ah? Oh. Sabi, oh tama ini siya niya. Boy Mayor man eh. Si Boy Mayor, bako sa karawman eh, si Boy Mayor, marayon nun man kota na itong amigo. Ha? Ay, rayon nun amigo ito. Matubod ka ka ito, man eh. Si Boy Mayor kota, igwa kibilyaran duman sa arong niya. Iinbitara ng mga amigo. Papahito. Glenn, dumigdi ka mga... Diyan, man ako tatao mag-ata, dumigdi ka. Ta, pumahit ka dyan ki, puro pinky ka dyan, magmeron ka dyan. May mga amigo, dako, Jesus, kumalil. Ata, dinindo ako maitsaran kan waiting. Ngayon po yan, nga tama ni nagka-fight and waiting. Kaya, anbula man, itulo, anong ganaan mo dyan? Aga, hapon, banggi. Alimbawa, mani, ngunya na aga, digdi sa tabako, tumama, digdi mani ki, sabi yung tapad 10 pesos. Ha? Diyan na hapon, ano mayroong tumama ngun? Diyan na hapon, papadubli yun yan. Ha? Papadubli yun yan. So, no, diyan na bango. Ilinga na, ang nindo unwitting. Oh, nagtama, 12 hapon, ano na nga na ito? May 13. Aga, kasod mo, 20. Padurubli mani, 22-13. Ha? Pagkahapon, 22-19. Ika nakaliis na, dapi, ano na itong 13? Padurubli mani, nga tata, uni ang sikreto kan mani. Anang kakapot kan nagbobola kan witing, sadirin nindang tao, aram niya kung ano ang papaluwason. Tumubod ka mo sa kong mga tugang. Ngunyan, igoyan ki nakapaskil dyan na ano yan? Kartolina o kaya Manila paper. Ipaplat dyan mani. One. Ano ang mga numero dyan na mataya? Ikakaag na dyan. Alimbawa, numero 3. Kung ano ang mga pigpaparatarayanin dong dakol na numero, nakaplatan dyan. Si surat iyan. Kung dakolo ng taya sa numero 19, di man yan papaluwasun. Tamala, nakaplat na duman. Uning hapon, uning grabe ang taya kang 19. Pagkaaga, paghapon, nakaplat iyan. Kaya, subulero, iilingon sana ito. Alam na kan bulero ang papaluwasun. Aram ninda ang papaluwasun ng numero. Numero. Pero kay tumani si Digo, bako araw ka yan. Si Digo kay to, may dikit na pakonsuelo. Ta, masupog man akong day magtamaan puntos. Buda kay tumani, ikaw nga niyong diritsa. Sarosan ng numero, gana ka na. First ball? Baka. Ata, nandiyan niyo ako pag-itsaran kan waiting na yan. Kaya ining mga naglalataw naman eh, na matubod ka man, ikaw nga niyong ang kontraktor na pigbayadan, sabi doon, nadango ko na ining mga... kung ano-ano, mga pasagin. Ngararana na nindo yan, Jesus Maria Joseph na. Ta, sa waiting, iyon na yan mga tugang ang kalakaran. Di man pwede mani na magka-waiting digdi sa tabako, ha? Kung nabuuan, mayor, di kita matubod ka yan. Ta, ang gabus mani, nalalaga yan. Sundo mani ang media. Yeah? Eh yan, ha? Yan, mga tugang. Ha? Takon ni Manny STL, live ini, PCSO ang ma-administer. Ta, small town lottery. O, day man bagay ni Pigla live. Da, papa, ilive mo ini? Papa, ano ni na madaya? Di waiting ini. Ama, iyo po yan. Ha? Ya, bagani. Ihaga. Ha? Gabos po iyan. Ha? Titarawan, tangani pong ariglado an operasyon mani. Duman sa Sorsogon, iba na duman ang nagkakapot mani, ta, probinsya na ito kan Sorsogon. Alimbawa, sa Legazpi mani, anuiting siya na siguro, sundo siya na Kagbakong. Ta, Kagbakong siguro ang pinaka-ultimong barangay kan siyudad ka Legazpi. Ha? Baka, ikatabi dyan, Mayor Hisham Ismail sa Legazpi. Igwa ka kinare-resebe. Iyan, kahaputan man eh. Ha? Na may waiting sa Legazpi ba ko man eh? Day kita matubod na. Day nga digdiki waiting. Diyos ko. Ha? Hindi ko pag-itsaran ka yan. Yung gunung uyan sa isla. Kabaksan man eh. Igwa nino. Ano ka mo dyan sa... sama nito nga ni Manny, igwa. Yeah, morning. Pabati kami digdi sa Sitia Edna Bilyen Bonafe kay Analisa Binos Balmaseda. Rowena Rigala Bilyen, morning sir. Yeah? Diyan sa malilipot, may waiting. Ano tabi, Mayor Sinon? May waiting diyan sa imo. Kumusta na pala si Mayor Sinon, mani? Ha? Eh, kung na lamang nadadangog si Mayor Sinon, ano ha? Ha? Eo? Oh. Takon may waiting, mani. Na day aram kan Mayor, ka-imposible. Ha? Apodadawan, rapodadawan sa inyong chief of police, saber daw. Challenge yan sa indo. Ha? Challenge yan sa indo. Tako mga tugang, haloy na experience niya to dyan, mani. Ha? Ara mo man itong sinistorya kung nagbaradilan duman man sa may amek. Ilinga. Talaga man may mahal na Diyos. Kasabay ko ta ako duman magsala. Dahil nakita digdi sa inian totoo. Nag-uroron kami sa parke. Diyan sa Peñaranda Park. Minadamay duman na babaeng sibilyan. Madumana. Di pigaragdana ako. Nyako, sige na, tama, sunod na sana ako. Na kumasunod na sana ako, duman sa lugar na nagbarangbangan. Di nagpawalat ako mani sa Peñaranda Park. Tay guwapa man kaming ibang pag-iriba. Anada may de duwang barkada ko anada bin. Sarong babae, asin su lalaki na nag-drive buda. So sarong amiguhon mi na inbulto nga ni dyan sa waiting ka ito. So 1 to 37. Pinainot mi mani. Day nga ni mani, 30 minutos nangyari. Kung nag-iba ko, bagong rimati na. Ta, duman mani, pagpalso kan, pagparada, tulos kan auto. Ta, igwa kayo dyan kiinuman sa may kinamaligid. Ay, hindi ako, lingaw ko sa lugar. Pagparada kan auto, pagpalso kan ilaw, rinatrat na tulos mani. Matubod ka na. Pagali ni dyan, day nga ni 30 minutos. Ta, so iba may pag-iriba, siyempre, uro-urun-urun pa na kita mani, konsuelo sa uron-uron. Ah? Mm. Sabi ko, mas nangyagaling niya ko, mas sunod na sana ko. Ah? Umala. You see? Kaya, pagday ni mani nagka-oryon, ining mga korokonyan, alimbawa, ah, nagralataw mga purpursinto, ay, sus ko. Pagday ni mani nagka-orotob, ay, baralbalan ini. Ngata mani, ang tao man, hindi katkuntintuhan sa pirak. At na man, sabi nga ni Manny, ah, tinawan mo na, ginawgawan mo na kanto o mong kamot, muna pang pahiton so wala mong kamot. Yan mga tugang anpahet. Yan ang istorya kanweteng. Kaya, day na tabi ka mo magparataraya dyan, taday ka mo dyan kiganahan. Imbis itaya nindo dyan, ibakal na nindo ki Papa. Ha? Ibakal na nindo nin Papa. Hmm. Ta grabe ang pag-tius ngo nyan, mani. Grabe ang pag-tius ngo nyan. Ha? Ilinga mani duman sa Manila nangyayaring krimen. Oh, just last week, mani. Oh, duman sa Tula-Tula. May dinali pong sabi, barangay kagawa dito. Iguanin sa diring sadit na business establishment o kaya sadit na tindahan man eh. Dinaliki 3,000 sobra. Hinold up. At tabunon maning hapon, siguro mga past 3 o'clock. Ang nadali sa iya, 3,000 labi. Nakamotor, duwa nagsunodan. Anong ganahan mo man eh? Ha? Bata ang sabi man eh, ang pakadali, sudalagan, sabi kan police report. So dalagang kan tuminer, pabugtong daa. Sabi ko, paano daw naaramang ka polis na pabugtong, haling tula-tula, pabugtong? Sabi ko, madali tulo sa Lady Anne. Oy, mga taga-bugtong, diyan man agad sa indo ang Lady Anne. Yeah, sana po, nasabutan, pinagpapahit niya to yan. Morning, Sir Glenn. Lagi akong naka-tune in sa programa mo. Driving going to Pulanggi. Ugon mo yan. Salamat ng tabi. Luway-luway sa nata. Slippery when wet. Ano, may waiting man tabi, Sir, sa Pulanggi o dyan sa 3rd District? Ah? Ah, kaya sabi ko, denin ako pag itsaran kan waiting na yan. Kaya, kamong mga nagpapara para puro parahit na kung ano-ano, kung series, eh, kamo dyan. Ngararanan nindo yan. Maski na nindo ang ngaranan, ah, yun na po ang kalakaran sa wedding. Taday katutugutan na makapawiting kung sa ina lugar, sundo day ka po magbingga. Ha? Pagkaw man eh. Hmm. Yun yan ang pahit. Ha? Yun yan ang kalakaran. Ha? Ako mani ka ito, ta, mala nga ni, go kitang kinabarkada kitang from the inside, kan operasyon. Kaya aram tayan mani. Ha? Iyan na waiting na yan, kung sa'yo na lugar, ang nagbubula dyan, sa dirinin ng tao yan mani, di yan ipapaniwala sa kunsisay man, alimbawa, digdi mani sa tabako, di yan ipapaniwala ng buliro dyan, taga tabako, di pwede yan. Di yan na madadali sa pagdaya. Aram na yan. Mala, nagdidigdi mani, mga dayo baga. Ha? Pero nakakatabang man mani yan mga, alimbawa, sa sarong compound, dyan nag-istar so, o kung sa ina boarding house o mga involved sa wedding, o mapalaba ka, di nakakatabang man. Yo. Yo. Oh, di yun po yan. Sinda-sinda. Na, ang sekreto dyan, mani, kung nga ta nakukuhaan may numerong dakol antaya, itong pigapod na revisador. Yo. Mga makaskaso na naman takay, uy, mga pigsiring ang papilon kan. Pula? Pulang garubagang ano yan? Krayula. mga maliksyan mailing ninda kun oni oh, numero 22 grabe antay kay ni sang gatos bata mani may dakul may mga dakula talaga magtaraya ani ba mani matubod ka ni ba nataya ki sarong padis na numero kingintos ani ba San Ribo lalong lalo na mani so mga parabolang ay sus mani Joseph ani ba diyan mga makusog pag nasa kuban mani atyan diyan nabanggi atyan napon dubli ang numero. Ha? Eh, oh, sabi ni baka may handaan kay your iyo. Iyo. Naido ko manangid si Mayor sinon mani, ha? Kumusta ka Mayor? Ha? Jo, alu hello de lamang kita ng kahilingan ano. Ah? Yeah? No di time na ugaring, data naman natukar ining mga ibadigdi. Yan tabi ang satuyang share mapadapit sa wedding. Kaya dek kamong ganahan dyan. Bayain na nino pag parataraya ka mo dyan. Ta ibakal na sa nino din kamatis usuwa. Kapartner ko sa Lado Technical si Manuel Almoguera. So mga nagpaabot kan sa tuyang sa tindang mensahe asin pagbati sa tuyang programa Diyos Mabalos po. So mga naghiling asin nagdagog sa tuya sa Facebook Live Diyos Mabalos man po. Ini po sa girare ang sa indong amigo sa Radyo Glanawak o Gao mabalik po sa aga same time 8 to 9. Ini ang totoo na papasendo Lunes undong Biyernes. Enjoy your Tuesday. Be with your families and be with your loved ones. Be safe, everyone. God bless.
1: Sa indong nanamo, ang programa Ini ang Totoo. Si Glenn O. Sa Ini ang Totoo. Hasta sa masunod na presentasyon ng programa sa dating oras na. Hindi sa One Radio 91.3 News FM. Tindugun! One
2: Radio. You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugun na sa buong Bicolandia. Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
5: Boss Herbal Capsule.
4: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
8: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
7: Araw-arawin na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
9: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalan dan at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
7: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
10: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia. One Radio.
11: You're listening to One Radio
10: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.

0: Kalubo, tabako, kauswagan, karahayan, asin pag-asenso nin buhay, dangan kabuhayan.
1: Hatun sa ito, kan Paul for Christ Ministry, Digilang sa One Radio 91.3 News FM.

Well, marahay na Martes nin aga, katalubo, kamusta ka na nga ba? Sa iyong pag-iempleyo, as in pag-denegosyo, ako po si Cecil Amog at kahapon nga po ay dumalo si Labor Secretary Francis

Inihahandang hakbang ang pagpapalakas ng labor attorney's office o yung LAO na tinatawag at yung pagdatag ng National Academy for Labor Justice upang higit na mapalawak ang access sa labor justice. At aniya ay target na higit pang paigtingin nga sa susunod na taon itong access sa law bilang magiging katuwang ng Public Attorney's Office or yung PAO sa pagbibigay ng free legal assistance sa mga manggagawa na walang abogado para syempre mas mapalawak pa yung access nga nila sa justisya at mapangalagaan ang kanilang mga karapatan. So patuloy na isinusulong ng DOLE ang pagkakaisa ng pamahalaan ng manggagawa at employers para sa mas matatag na industrial peace. At syempre, kung may industrial peace, ibig sabihin na maayos ano yung mga kumpanya, walang mga labor disputes ay mas magiging madali, di ba? No? Yung management at yung pag-eempleyo, pagnenegosyo. Ang suma total ay mas maunlad na ekonomiya. O, di ba? So, yun naman din ano, ang ating nais na tumalubo ang bawat isang Pilipino.

0: kailangan gawin para maka-enroll kami, DJ Chloe?
1: Mag-fill out ng IELTS Form 2 dito sa One Radio at isubmit dito sa ating istasyon. Ilakip ang copy ng PSA or NSO birth certificate, dalawang 2x2 ID picture at Form 138 sa mga nakapag-aral na sa formal school. Ating lilikumin ang inyong IELTS registration forms at ibibigay sa IELTS implementers natin. Para sa iba pang katanungan, maaaring mag-text sa 0962-409-3467 at 0928-646-4295. 0962-409-3467. 0928-646-4295.
2: Naku! Salamat sa Diyos at may Talubo IELTS. Matutupad ko pa rin ang aking naunsyaming pangarap.
1: Talubo IELTS this coming June 17th sapagkat nais natin ang bawat Tabakenyo ay tunay na tatalubo. Talubo IELTS. Talubo Tabako.

Ating batiin muna ang ating mga katalubo. Hello kay Christian Macenas. Hello kay Perla Bendal. Good morning. Kay Elsie Bongalos. Good morning. Kay Mary Ann Benconsejo Borcelis. Good morning. At kay Romnick Bilaos. And kay Marites Brito. Kamusta na kayo?

Okay, at ating i-share ilan sa mga bagong-bagong job vacancies.

0: Dali lang ha. Halitabi sa peso office ng tabako, and hopefully ay makausap natin yung isa sa mga staff ni Sir Sosimo Buenconsejo para sa ating talubo peso maya-maya lamang. Okay, so huwag kayong manghihinawa at may mga trabahong nakalaan para sa Indo.
1: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: Trabaho ba ang hanap mo? Di ka mawaraning pag-asa. Paniyo na ang latest job listings. Digdi sa Tabaco Albay and beyond. Trabaho alert

0: Okay, sa Mila or Trading ay open din po sila, ano? Ito ay sa Mayrabis, Legazpi City. Naghahanap po tabi ng sales supervisor, HR specialist, audit supervisor, licensed pharmacist, and accounting staff. If you're interested, maaari po kayong magtungo at mag-visit sa Mila or Trading sa Barangay 42 Rawis, Legazpi City.
1: Impormasyon manunungod sa mga trabaho asin pag-iempleyo. Hani una Palubo Peso in partnership with the Public Employment Service offices here in the 1st District of Albay and in the Bicol Region. Palubo Peso.

0: Okay, ngayong morning na to ay makakapanayam natin isa sa staff ni Sir Sosimo Buenconsejo, si Ma'am Lalen ng Peso Office ng Tabaco. Good morning, Ma'am Lalen. Are you there?
1: Yes po, Ma'am. Good morning po.
0: Welcome. Welcome muli sa Talubo Tabaco. Kamusta po kayo, Ma'am?
1: Okay naman po, Ma'am.
0: Okay. At mukhang meron na naman tayong baon na mga trabaho para sa ating mga job seekers ngunyan?
1: Mayroon po, Ma'am. Mayroon po tayong local recruitment po ng Samsung Electro Mechanics Philippines Corporation po.
0: Okay. So, kailan po yung tabi, Ma'am?
1: Ito po ay gaganapin, Ma'am, sa August 20.
0: August 20, Ma'am? Sorry?
1: Sorry, Ma'am. Ito po ay gaganapin sa... Pasensya na, Ma'am.
0: Okay lang. It's okay, Ma'am.
1: 26. Ma'am. August 26. Yes,
0: okay,
1: po, Ma'am.
0: August
1: 26. 9 a.m. to 5 p.m. po sa City Plaza po.
0: So that would be next Wednesday, yan na?
1: Yes po, Ma'am. Okay. Opo, pasensya na po kanina.
0: It's okay.
1: Opo. August 26 po.
0: 8 a.m. to 4 p.m. sa Tabaco City Plaza.
1: Opo. City Plaza po. Opo.
0: Ano po, ano-ano ang hinahanap po ng mga, ng Samsung Electronics?
1: Sa ngayon, Ma'am, mayroon po silang bale, anim na posisyon na hinahanap. Okay. Mayroon po tayong production operators, mayroon pong cadet technician, engineer, finance associate, purchasing buyer, at information technology po. Yan po ang mga hinahanap ng ating Samsung.
0: Okay, sige po.

0: isa-isahin natin, ma'am, ano, kung ano yung mga qualifications. Sige, go ahead, ma'am. Opo. So, unahin natin. Okay, unahin natin sa production operators.
1: Opo. Ma'am sir, sa production operators po, sa qualification po, ang hinahanap nila ay senior high graduate, vocational graduate, at college undergrad po.
0: Okay.
1: Yun po ang qualification. At saka po, ma'am, ito po ay madideploy sa Calamba City at okay. Mayroon po silang 600 na vacancies.
0: Wow! Ang dami, no?
1: Yes po.
0: So for production operators. Okay.
1: Yes po. For permanent position po yan, ma'am.
0: Permanent, ah? Okay. Sige, opo. Magandang balita. Sige po, go ahead.
1: Opo.
0: Oo.
1: Saka di technician naman, ma'am, mayroon po tayong qualification po is graduate of technical vocational course, technical machine, electrical and electronics knowledge, experience in manufacturing setup is an advantage po. Yun po ang kanilang qualification.
0: Okay. Cadet technician. So, no. Okay.
1: Opo.
0: Sige po. So, aside from that.
1: Sa Calamba City naman po ito at saka mayroon po silang 200 14 vacancies po.
0: Grabe, ang dami,
1: ito,
0: no?
1: Ito ang technician. Yes po, opo, ma'am.
0: Okay. So, aside from doon sa cadet technicians, ano pa po? Yung hinahanap?
1: Yung engineers po, mayroon po silang hinahanap engineers.
0: Okay.
1: Ang qualification naman po, ma'am, is graduate of BS mechanic, BS chemical, tapos metallurgical, material science, ceramics, and electronics engineering. Yun
0: okay.
1: Po mga qualifications.
0: Oo. And kailangan po ba, kaipuhan po ba, ma'am, licensed mechanical engineer or kahit hindi?
1: Nakalagay dito, ma'am, pwede naman pong hindi po, ma'am.
0: Okay.
1: Apo.
0: Okay. And kahit dun sa engineer din, graduate of accountancy din, tinatanggap nila, ano, ma'am? Tama
1: ma'am,
0: ba?
1: Medyo mayroon po tayong pagkakamali doon.
0: Okay.
1: Ma'am, kasi yung graduate of accountancy
0: po, ma'am.
1: Nga.
0: Sorry.
1: Opo.
0: Okay.
1: Sa finance associate po siya pasok, ma'am.
0: Okay, opo. Sige po. So yung finance associate, opo. Ano yung kaipuhan po ninda, ma'am?
1: Ang ano po, ma'am?
0: Ano yung qualifications ng finance associate?
1: Ano yung qualification po dyan sa finance associate, doon po papasok si graduate of accountancy. Tapos po, dapat po may experience na po sila in costing accounting, general knowledge po in finance.
0: Okay.
1: Opo. Uh-oh. Isang ano lang po, isang vacancy po para sa permanent position. And sa Calamba din po ang deployment nito, ma'am.
0: Okay. And meron pa, no? Purchasing buyers.
1: Yes po, ma'am. Uh-oh. Yung purchasing buyer naman po, ang qualification is dapat po graduate of industrial engineering, knowledge in supply chain management, at saka po dapat negotiation skills. Yun po.
0: Nakaipuhan ng negotiation skills.
1: May mga negotiation skills po. At ang vacancy po is isa lang po and permanent position din po yung ano nila po.
0: Yung hinahanap ni Dare.
1: Opo, ma'am.
0: Okay, and lastly, meron kayong information technology, ma'am?
1: Yes po, ma'am. Yung information technology naman, ma'am, isa dapat graduate of computer technology or information technology. Dapat po hardware and software skills and dapat po customer oriented.
0: Okay. And kailan ulit, ma'am? Ulitin natin, kailan po itong local recruitment ng Samsung?
1: Go ahead, ma'am. Ito pong local recruitment ng Samsung ay gaganapin po sa Agosto 26, 2026, dito po sa Tabaco City Plaza.
0: Okay. And ano po usually ba dapat ang dinadala kapag nag-join dito sa mga local recruitment na ini, ma'am?
1: Opo. Sa mga job seekers po natin, importante po dapat na may dala-dala na po tayong resume. Updated po sana ang resume na ating dadalhin. At saka po kung may mga halimbawa, may nakakuha na po ng mga SSS, yung mga PhilHealth, yung Pag-ibig, mas maganda na po yun para mas mabilis po yung proseso.
0: Okay.
1: Opo, ma'am.
0: Sige po. At ano yung mga tips nyo, ma'am,

0: sa mga job seekers kunyan para sila ay madaling ma-hire on the spot. yung physical na ano po ba, yung physical appearance ay mahalaga din?
1: Mahalaga naman po, ma'am, pero sabi nga nila, hindi naman po tayo masyado nakatutok. Ang importante po talaga is decidido po yung mga aplikante na makahanap ng trabaho.
0: Okay. So kung ikaw ay dadalo sa isang job fair, ano dapat ang suot mo?
1: Sa isang job fair po, ma'am, kung halimbawa ay tayo mag-join po sa ganitong mga application, ano, yung formal lang, semi-casual naman po pwede.
0: Aha.
1: Basta po hindi yung mga tinatawag natin ripped jeans, kasi po yung sinasabi natin first impression last, may impact po yun sa ating mga employers po.
0: Oo. At hindi naka-chinelas or sandals, di ba?
1: Opo. Opo naman po. Opo. Presentable po.
0: Oo. Tapos yung kanilang, halimbawa, magpo-polo ba? Ayan. Pag,
1: Opo.
0: Di ba? Kahit na...
1: Opo.
0: Okay. So, polo. Oo. Ang susuotin, ano?
1: Pwede po yung polo sa mga, gaya po ng mga production operator, pwede naman pong naka-polo, tapos naka-maong, pwede naman po
0: okay.
1: yun.
0: Basta wag,
1: naka-sapatos. Basta po,
0: wag lang ripped jeans.
1: Ripped jeans, tapos t-shirt na, alam mo po yun, tapos naka-chinelas, yun po.
0: At sa mga girls naman, sa mga female applicants, ano dapat yung sinusuot? At hindi sinusuot.
1: Sa mga female applicants naman po natin, iwasan po natin yung pagdadamit ng mga yung parang masyadong revealing na tinatawag. Mas maganda po kasing tingnan kung ang isang aplikante ay simple, bagamat po may impact. Naka-blouse lang, naka-blouse po, pero maganda po ang pagdala niya. Kasi yung mga revealing na medyo ano po tayo doon.
0: Oo. Kasi sabi niyo nga, yung first impression lasts, di ba?
1: Opo. Importante po talaga.
0: Hanggang makapasok ka lang naman, di ba, doon sa kumpanya. Yun ang goal mo, di ba?
1: Yes po.
0: Kasi kung sakaling magaling ka naman talaga, ipakita mo yung gilas mo pag nakapasok ka na. Di ba?
1: Yes
0: no?
1: po, ma'am. Opo. Doon na po tayong mag-ano. Doon na po natin ipapakita yung ating tinatagong galing.
0: Okay. And meron ba dapat na ina-avoid? No? Naunan ng sinabi ninyo, yon. Siyempre, iiwasan natin yung nagsusuot ng halimbawa yung sobrang ikli, no, para sa mga girls. O di kaya ay malalim yung neckline. O di kaya kita yung pusod.
1: Opo.
0: Sige. So ano pa, ma'am, yung iiwasan dapat kapag ikaw ay suma? Kasi iisipin mo, ang dami-dami nag-a-apply. No? So dapat, di ba, ma'am, kumbaga, in other words, nag-stand out ka. Ayaw mo naman na mag-stand out in a negative way. Kasi
1: yes,
0: ikaw yung unang ikaw una yung unang i-ex ng HR, di ba? So how do you then stand out in a positive way? Ayan.
1: Yes po, ma'am. Opo.
0: So paano po tayo mag-stand out in a positive way sa mga job fair, lalong-lalo sa mga interviews?
1: Sa ating pong mga job seeker, para po tayo mag-stand out, syempre po dapat, yun nga, mag-suit tayo ng isang presentable, damit, saka, alam mo po yun yung parang makikita, kasi nararamdaman naman po yun ng mga employer na parang, parang may impact itong taong to. So parang pag tinignan ka, simple lang, pero pag nandiyan na sa interview, ayun na po.
0: Ang lakas pala ng dating
1: mo.
0: Pero wag naman yung sobrang lakas ng dating na nakakaasar ka. Sorry, naubo tuloy ako. Di ba may mga ganun, ma'am, ano?
1: Opo, may mga ganun.
0: Ang lakas
1: yan talaga.
0: Ang dating, sobrang naman lakas, inekis ka na agad. Yung sakto lang, di ba, ma'am? Kaya nga, di ba napapansin nyo ba, Melo, sa mga ano, bawa, qualifications with pleasing personality? Di ba? Di ba,
1: yes,
0: ma'am?
1: Ma,
0: bakit kaya yun na, yun, bilang isa sa mga peso staff, bakit parating sinisingit or sinasama yan?

0: sa qualifications with pleasing personality?
1: Kasi ma'am, yung pleasing personality po kasi ma'am, sila po halimbawa po, 'di ba, kasi importante sa isang agency na maghanap po ng pleasing personality. Kasi po sila po yung parang simbolo na magre-represent ng kanila pong organization or agency.
0: Okay. Oo nga.
1: Opo. Mm-mm. Importante po talaga 'yon, ma'am.
0: Mm-mm. Okay. Sige, maraming salamat, Ma'am Lalen. Ulitin natin ulit, ano po yung anim na job vacancies sa local recruitment ng Samsung this coming August 26th. Go ahead, Ma'am.
1: Sige po. Good morning po ulit. Sa ngaran po, Kansamuyang Peso Manager na susursa si Mabuen Consejo, katuwang po ang lokal na gobyerno kan siyudad ng Tabaco na pamamayon ni Mayor Ray Bragais sa paagi po kan Samuyang Opisina. Iniimbita rin nito kamugabos ng mga job seekers sa maabot na local recruitment ng Samsung sa Agosto 26, 2025, alas 9 hanggang alas 4 po, nagagana po sa Tabaco City. Ang satuya pong mga position available, ito po ang production operators, other technicians, engineers, finance associate, purchasing buyer, at asaka po ang information technology. Igwa po kita ng halos 800 na vacancies for permanent position na ito po ay i-deploy sa Calambas City.
0: Okay. Dako, maraming salamat, Ma'am Lalen. And mabuhay po kayo dyan sa Peso. Ingat-ingat kayo.
1: Ma'am Sir, may iaano lang po ako, parang kasing slogan to ng Peso.
0: Okay, ano go
1: po?
0: Ahead. Go ahead.
1: Ang Peso po is dalan sa tamang trabaho, katuwang sa kabuhayan mo. Iyan po ang Peso Tabako, may paglaom bakong puro pangako. Ini po si Ate La na nagsasabing apply sana hanggang sa ma-hire. Salamat po.
0: Wow! Go, Ma'am Lale. Sa uulitin.
1: Yes po.
0: God bless you.
1: Sa uulitin po, Ma'am Seth. Bye-bye po. Have a good day po.
0: Si Mama Lalen, isa sa mga staff ni Sir Sosimo Benconsejo sa Peso Office ng Legazpi. At ang ating talubok, sa mga nagpapatabi, pasensya na at medyo na-busy kami the past days. So, isesend na lang namin yung inyong load. Ano? So, yung load ay ating sinesend every Wednesday kasi galing po yan sa ALS Implementor. So, tomorrow, meron na namang Talubo ALS, kaya wag na wag po kayong mawawala. So, today, ang ating ipinamimigay ay gift certificate. So, kung gusto nyo pong sumali sa ating quiz, ano? Ang ating quiz today ay magbigay ng isa sa anim na job vacancies na available this coming August 26 sa Samsung. At gaganapin ng local recruitment sa Tabaco City Plaza 8 a.m. to 4 p.m. Magbigay ng isa doon sa mga job vacancies ano, na kanilang ini-o-offer this coming August 26 to Wednesday 8 a.m. to 4 p.m. Maaari din po kayong mag-text. Ang cellphone number po natin ay 0962-409-3467. In the meantime, ay narito na po ang ating promo sa mga nagnanais na makadevelop ng bagong skill ng dancing, ang hula dance worship training natin.
2: Gusto mo bang matutong sumayaw ng hula tulad ni Moana?

0: Okay, and happy listening sa ilan ano sa ating mga katalubo. Hello kay Ellen Bisa, kay Alexandra, kay Geraldine Candelcid, sabi good morning. And hello kay San Biblanias, sabi good morning, Ma'am Cecil, and watching po from Cainta, Rizal. Hello. Hello din kay Myra Cordova. Good morning din. And pakibati daw ng happy birthday sa samung coach na pinakaaki na si Lori Bio kang Malilipot Albay. Wow, sa Malilipot Dance Fitness. Uy, baka gusto nyo mag-join sa Hula Dance Worship. Mahilig din kayong mag-sayaw, Ma'am Myra. Gaganapin po sa September 17th sa my All for Christ Center. Okay, again, ang ating katanungan na bago tayo magtungo sa ating talubo story for the day. Magbigay ng isa doon sa anim na job vacancies na open po at ini-offer ng Samsung, i-deploy sa Calamba, Laguna, at ang local recruitment will be this coming August 26, Wednesday, 8 a.m. to 4 p.m. at the Tabaco City Plaza. Hello din kay Maribel Barakil Basaysay. Sabi niya, good morning and watching po from Bongga, Bakakay. Keep safe everyone po. Hello. Batiin ko lamang din ang isang friend namin, si Ate Nelly. Hello, Ate Nelly Fulhensyo. Kamusta na kayo and miss you. Hello, of course. Kay Mami Melit. Mami Melit, kamusta ka na? Miss ya, mwa-mwa. At sa mga young moms, si Jezebel, hello, hello kay Edlyn, kay Liz, kamusta na kayo? Happy listening. Salamat sa inyong pakikinig at panunood. Praying na makalabas na agad si Girlie, ano? Okay, at sa mga nag-aantabay po ng ating talubo story, narito na po ang ating talubo story at hindi Pastor Mar.
1: Stories that warm your heart. Stories that inspire and instruct. Success stories that strengthen and encourage. Here is our Talubo story for the day with Pastor Mar.
2: Isang araw habang si nanay ay nagluluto sa kusina, ay lumapit sa kanya ang bunsong anak at ito ay mayroong iniabot na papel. Inabot naman ni nanay ang papel at nang kanyang basahin ay ganito ang nakasulat. Bayad para sa aking pagbunot ng damo sa bakuran, 20 pesos. Para sa aking paglilinis ng kwarto, 25 pesos. Para sa pagtatapo ng basura, 30 pesos. Noong ako ay inutusan mong bumili sa tindahan, 10 pesos. Para sa aking paghugas ng pinagkainan, 10 pesos. Para sa pagdidilig ko ng halaman, 15 pesos. At sa pagkakaroon ko ng magandang grade sa school, ang bayad ay 50 pesos. Medyo nagulat si nanay sa listahan ng kanyang anak. Sandaling nag-isip si nanay at maya-maya ay kumuha siya ng ballpen at sinulatan ang likurang bahagi ng papel. Ganito naman ang kanyang isinulat. Para sa aking pagdadala sa iyo sa aking sinapupuna ng 9 na buwan, wala itong bayad. Para sa mga gabi na ako ay napupuyat sa pagbabantay sa iyo at pagtitimpla ng iyong gatas, wala itong bayad. Para sa mga hinanakit at luha na iyong idinulot sa akin noong mga nakaraang taon, wala itong bayad. Para sa mga gabi na ako ay hindi makatulog at nag-aalala para sa iyong kaligtasan, wala itong bayad. Para sa iyong mga laruan, pagkain, mga damit na kasama na ang pagpunas ko sa iyong ilong kapag mayroong sipon na tumutulo, wala itong bayad. Anak, kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng sakripisyong ginawa ko para sa iyo, ang aking pagmamahal sa iyo ay walang kapalit na bayad. Pagkatapos na mabasa ng anak ang isinulat ng kanyang nanay, tumulo ang kanyang luha at sinabi, "Nay, I'm sorry po. Mahal din naman po kita." Pagkatapos ay muli niyang sinulatan ang papel ng malalaking letra na ganito ang nakasulat, "Bayad na lahat." Well, kagaya ng pagmamahal ng nanay sa kanyang anak, ay hindi rin natin makakayang sukatin ang lalim at lawak ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Nakasulat sa Juan 3, talatang 16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang sino man ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pagmamahal po ng ating Panginoong Hesus ay hindi natin kayang maunawaan. Hindi natin lubos na maisip ng isang Diyos na makapangyarihan ay nagkatawang tao at namuhay na kagaya natin, dumanas ng matinding sakit at hirap, ipinako sa krus, namatay, at ito ay dahil sa kanyang pagmamahal sa iyo at sa akin. Sa Roma 6, talatang 23 ay ganito po ang nakasulat. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sinasabi po dito na dahil sa ating mga kasalanan, tayo ay nawalay sa Diyos at nakatakdang magdusa sa impyerno. Subalit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan at ito ay ating makakamtan dahil sa ginawang pagsasakripisyo at pag-aalay ng Panginoong Jesus ng kanyang buhay doon sa krus. Kaibigan, gusto mo bang tanggapin ang libreng handog o ang regalong buhay na walang hanggan na ipinagkakaloob ng ating Panginoon? Kung nais mong tanggapin ang kaloob ng Diyos na buhay na walang hanggan, ay kailangan tanggapin mo si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay. At kung ito nga ang nais mong gawin, kung nais mong ipagkatiwala sa Diyos ang iyong buhay, kaibigan, nais kitang anyayahan na sumunod dito sa aking maikling panalangin. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo at nagpapakumbaba. Panginoon, kailangan po kita sa aking buhay. Marami pong salamat sa ginawa mong pagsasakripisyo at pag-aalay ng buhay doon sa krus upang ako ay matubos sa aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng mga kasalanan na aking nagawa at sa sandali pong ito ay binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay. Pinagkakatiwala ko po sa iyo ang aking buhay at itinadalangin ko po na baguhin mo ang aking puso at magmula ngayon ay ikaw na ang maghari sa aking buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Okay, at salamat sa lahat po ng sumagot sa ating talubo quiz. Salamat kay Alexa Pabalan, kay Alexander Ortega, kay Mary Elise Sendico, kay Agnes Rabe Borromeo, kay Jel Orcel Brocante, kay Nitz Alanotan, kay Ambeth Ken Matanggihan, and hello din kay Margie Belhica, kay Roda ng San Antonio, and kay Christina from San Carlos. Happy, happy listening. And kay Marivic Bulakcha, no, happy, happy listening. At kay Mary Chris Buotan ng Ginubat. And happy, happy listening din kay alat lang. Kay Jesse Verbo, at sabi niya, good morning DJ Cel, ugutan na naman ang dangog ko sa programs mo. Salamat! Thank you for joining us again ngayong morning na ito. Nakapanayan po natin ng isa sa mga staff ng Peso Office ng Tabako, si Mama Lalen. Thank you kay Kuya Manny Almaguera, ating naging technical director. Kita-kits tayo tomorrow again sa isa namang makabuluhang programa ng Talubo Tabako. Of course, magkakaroon ng makabuluhang pagkakatuto kasama ng ating mga ALS implementers sa Talubo ALS. Sa mga nanalo ng load ano, mula sa Talubo ALS, huwag kayong mag-aalala. Sisend naman namin din sa inyo ngayon. Nabisi lamang. Okay? So kami po ay magpapaalam na at nagsasabing may God prosper your work, your livelihood, and your spirit today. Talubo Tabako. See you tomorrow!
1: Talubo as in asenso lang, kapwa Tabakenyo. Kung may kahaputan ka, manunungo sa impormasyong sa indong nadangog, pwedeng mag-text
2: sa CP number 0962-409-3467.
1: O pwede man mag-message sa All for Christ Ministries FB page.
3: One Radio, News FM. Your best source of news and music. This is One Radio, News FM. One music, one voice, one mission. One station, One Radio, News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio, News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
4: Radio. You're listening to One Radio
3: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: One Radio. You're listening to One Radio
3: News FM. Tindugo na Bicolandia.

0: Walang ng gana? Laging pagod? At hindi na kasi aktibo kaya ng dati? Maaaring epekto yan ng stress o pagod sa trabaho. Normal lang yan. Pero huwag gawing dahilan upang lumamig ang samahan. Make time para kay partner. With proper diet and exercise, gawin katuwang ang Drive Max Capsule. May tongkat ali, ginseng at ginkgo biloba. Dapat sabay.
1: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marinisur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
4: Kawai Beauty Soap and Lotion. Available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.

0: Polywear Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinalit, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center. Owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center. Located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay, at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
2: Magandang umaga sa inyo. Makinig kayo kay Osang. Dito lang kayo makinig sa 91.3 One Radio. Tindogo na. Kung hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Kaya dito kayo, tindogo na tayo.
3: We love music.

0: Bagong City. This is 91.3 One Radio FM.
1: Magandang umaga, Tabaco. Magandang umaga, Bicolandia. Ikaw na lang ang hindi tindugon dyan. Yung DJ dito, tindugon na. Kaya makinig kayo kay Osang dito sa 91.3 One Radio, tindugon na. Pag hindi kayo makinig dito, patayin ko talaga. Patayin ko yung radio ninyo. Tindugon na tayo.

Ngudoy pa sana. Nagmula pa sa kidako ang babaeng walang kalupat-lupat, ang Diyosa, DJ Osang. Simula na.

0: ang magparibok. Yun.
1: At yaon na nga ni si Kapitan.
0: Sige.
1: Sige na nga ni, sige na. Talmagon si Kapitan. Talmagan portion kita ngunya mga katindugon ha. Ayun, nainita. Mausran portion na po. Maoran na po. Kasubanggi, kamusta ang sa indong kabanggihon? Garo na bagay ito bagyo, ano? Feeling ko nga ni Sir Manny, paguna ko may ipo-ipo na. Pero pagka may ipo-ipo na, nagro naghihigop na kang paros kang... Ang grabe, ano? Ano ba? Ano ba ang weather natin today? Bakit maulan? Bakit maraming paros? Maraming hangin? At bakit parang bumabagyo dito sa Tobacco City? Ngunyan baga nga ni, maski magluwas ka mo dyan, ano? Oo, uga ko nun magluwas. Uga ko nun magluwas, ngunyan ta. Nagbagrat na po sa luwas. Baragratan portion na po kita, mga katindugon. Ano ang rason nga ni Kaini? Ay, dahil po iyan tabi, mga katindugon, sa hanging habagat. Habagat na pa, ano kaya baga kaya maparuson. Kaya magluwas na sa mga ang kantsaw dyan, si habagat ngayon. Kaya man pala ng bansag sa imo, habagat. Na maparuson ka. Ay, ganon. Kaya pala ninapod kang, o kaya para mas sosyal-sosyal, apo dun kang Southwest Monsoon. Para magkita ihalata, ano, sisay nga niya, si Southwest Monsoon. Sisay nga, wow, sosyal naman yung pangaran ka, Southwest Monsoon. Makapekto po yun yung mga katindugon sa Pilipinas, lalong-lalo na po sa Luzon, tapos sa Visayas, mga katindugon. Ang hanging habagat. Ikaw nga mga kitang LPA, ano, low pressure area sa Northern Luzon, mga katindugon. Kaya aram na, talmagan portion, aram mo na ang gibuhon mo. Kung day ka man sa nandudumanon, magtambay ka na sila dyan sa lasgag mo. Para di madumog ang bandala. Magayunan man na sa tuyang ano, bagong pandok kang Facebook Live, Sir Manny. Yun ang gusto ko, green. Tutsalan, tutsalan ang color ta. Oh. Anyway, yan ha. Sa Bicol region man tabi, mga katindugon, as of today, August 18, ang thunderstorm, 66% ngunyan. Kaya di magluwas ta baka. Baka, Tagalog kang linte, Bicol kang linte, ay Tagalog kang ano, Bicol kang thunderstorm, linte. Tama, linte. O, baka malintian ka. Tabi, ang linte, ang thunderstorm. At yan na alas 12, lalo na mas makusog ang cloudy-cloudy mga katindugon skies. Ano? Uy, de magruluwas tabi at yan na alas 12 din hapon. Ta, 70% ang linte. Ang lintian. Ang ano? Ang kikilat. Ang kikilat, linti, ano? O kaya lintianan. Grabe ang linting. 70% Sir Manny ang thunderstorm. Alas dos din hapon na dyan hapon. De magruluwas tabi ta. Yung pinakamakusog na relintian. Yung pinakamakusog na kidlat. Oo, kaya de na magruluwas tabi ha. Kung may dudumanon, pwede na ngunyan. Oo, basta grabe po ngunyan ang uraan maghapon. De ka mag-asa na... Iguang init mo niya na daw na ini. Kaya sa mga naka-solar dyan, alam na dish.
2: Wow.
1: Tipid-tipid kang paggamit kang kuryente. Ako nga ni, naka-online bagan sa kuyang ano, solar system sa bahay.
2: Wow.
1: Solar energy ko, naka-online permi, naiiling ko.

0: Kumpara ang porsyento na sana.
1: Wow!
0: Minsan nalilobot kami, Sir Manny. Mga alas 4 aga, lobot na. So, di mo naka-harvest ki, ano?
1: Wow!
0: Ki iinit kang aldaw. Yan lang ang, ano, ang downfall. Yan ang, anapod kay ni pros and cons. Kang consequence kang naka full solar energy ka sa harong wara kang aleko ano matipid ka kan sa imong kuryente. Kaya po mga katindugon ha, moderate to heavy rains po kaibahan syempre ang tabako ano na maaasahan po today and may mga posibilidad na linte or anong tigapod na thunderstorm mga katindugon. Kaya ingat-ingat tabi lalo na sa mga coastal area o mga harani po sa Lagunoy Gulf. Grabe ang kusog dumangkang paros. Hindi nga ni garoon ang katatigbabagyo, no? Lalo na sa mga mahiwas na lugar. Nako! May flood advisory man baga tabi. May flood advisory man po sa Albay. Kaya, oo. So, mga bahain dyan. Bantayan tabi ang mga baha sa mga low-lying areas. And mga harani po sa mga waterways. O, aram mo na. Alam mo na ba na bahaon dyan sa harong mo? Aram mo na, Andrin. Pirang taong ka na nakaistar dyan. Pag-araw kayo ng panahon, bahain ang bahay. Ipreparar mo na tabi ang mga dapat na ipipreparar mo niya ng mga aldaw niini. Anong gagawin kapag maulan, tsaka may thunderstorm, tsaka bahain ang bahay? Alam mo na, diba? Anyways, 10:30 ang oras. Wala kita mo niya na barangay sa Lakay. Tanang bagrat na. Parang luwasan mo dyan sa harong iyan. Nang bagrat na. Saga na lang tabi ang barangay sa Lakay. Tahata. Bagrat. Festival ang kamugtakan kang panahon ngunyarn mga katindugon o, sige ta pabagraton ko pa lalo kurkan tayo na ngayon maniosan para lalo pa ngayon bumagrat malay mo mag-init na pag kinantahan ko.

yung painit. Sa pagka... Sa gabos pa lang kami ng mga nag-celebrate. Sunshine na mga birthdays today. Ano po ang regalo sa inyo? Happy birthday to you.

live kita ngunyan sa One Radio. One Radio 91.3 News FM Facebook page. Batian na po sa mga nagbe-birthdays today, Tabi. Happy birthday sa imo, Ivy Canales.

So, may mga birthdays niyo, nag-uburo-burailian, na nagkakanta sa inda si Manay Osang Nindano. Happy rainy days, mga katindugon. And Chef Miss O, masiram, magpasilmok-silmok. Anong klase pasilmok-silmok? Robs, siya Garb, siya Rabrob. Oh, yan. Hindi ko maintindihan ang apelido. Mung binaraligtad mo na. Ganun na may tigtatago ang kambatas, ha? May tigtatago ang katabing utang, Robs. Tabaraligtad ang pangaram mo. Di mahanap. Hilario Murillo Jr., nakatutok. Christine, Trinidad, malilipot. Good morning, da. Happy birthday pala sa classmate ni Telma na si Jennifer Alabanza. Enjoy your special day, mate. Happy listening to tatay ko si Jose Candelaria. As in si Mama Nor Barizo. Ayan. Rose Botalon, nakatutok na. Ang giling-giling ko para lang sa'yo. Ang giling-giling ko. Oy, by the way, gusto ko palang batiyon sa mga bagong followers niya to sa Facebook page, ano, sa Facebook account ni Manay Osa. Ugutan ng dangog ko naman kang programa mo. Day ka makanta, panghali lamang kang stress. Jesse, nakakanta na baga ako. Nagkanta na ako. Ann Rose Adiasev, good morning. May pakibati si Nurse Anna says, Ma'am, sign the...

0: Ay, ay, ay, sige, sige. Mamaya, mamaya, tabi. Pag una ko kay mabati, may inquiries pala. Si nurse. Aw, iyo! Pag una ko, kung sisay na ni si Robs. Bikula nung dalag pala, naling mo, nagtago ka ba sa batas? At baraligtad tabi ang pangaran mo? O may utang ka na pinagtataguan mo? Joke lang. Anyways, mga katindugon, shoutout sa mga bagong followers niya to. Mapakanta hula-hula kanta ako, ha? Salapi, salapi, salapi ang gaganahon, ha? Salapi, salapi, salapi. 50 pesos na GCash tabi sa tuyang hulaan mo ang kanta. Kanta hula, hula, kanta. Kanta hula, hula, kanta. Kanta hula, hula, kanta. All you have to do tabi is hulaan nyo. 10 seconds lang ang sa kuyang bibilangon. So pinaka-primerong mag-comment dyan sa Facebook Live kang One Radio. O, ikaw na. Marinal daw tabi sa imo, Clara. Iyo pasaway. Sisang pasaway, tabi. O, ni tabi sa mga bagong followers ta, ha? O, matama, banggit daw tabi o kang mga pangaran. Ta, at dyan, so mga ma-comment dyan sa Facebook Live. Tapos, day ko mahanap ang pangaran din sa mga followers ko. Eh, disqualified, ha? Kaya dapat naka-follow ka mo. Mabanggit na kita ng mga followers niya to. Salamat, si mo! Anne Rose Adyaseb, Vilma Belhika Basmayor, Marinel Tanael, Jo Casuel, Da Ala, Sarsale Buen April, Len Calios Bunete, Eric Wanting, Katambay TV, Chris Zaya, Colette Burse, Ram Nisak Edna Bakam, April Pantua, Yvonne Bilches, Janine Kate Vival, and Marco Maligaya. Isabay mo pa si Yek Kanyeta, kaka-follow pa sa na. May nauto na naman ako. Buda si Jazz Leia Calio. Salamat sa pag-follow. Haranapon ko talaga mga pangaran talaga nito di dia. Pag-day ko talaga yan, nahanap talaga, ha? Evelyn Cornell, good morning. Nakatutok na. Sige. Sige pa, ma-follow tabi. O, libreng bate. Makusog na naman ang radyo dyan sa matagbak ni Johnny si Peda, ha? Oh, manok ni Osang sarap. Iniso ng gana kasud ma.
1: Wow! Congratulations!
0: Oh, iniso ng gana kasud ma tabi mga katindugon. Sa Barangay Salakay. O, oh, diba? Kinuha niya na sa iyang ginanahan. Sarong bilog na manok from manok ni Osang. Ang one whole chicken palang tabi sa manok ni Osang is 320 pesos lang. Solve na ang buong familia. Bulanios Ibanez Yeng. Nakafollow ka na tabi. Ay, dapat naka-follow. Tahanapan ko pangaral mo sa followers ko. Di Guzman Salve.
1: Wow!
0: Hindi kita. Oy! Tagabos sa mga naghahalalak, kansay ng Sojak Science. Ready na ba kayo, ha? Di Guzman Salve, pa-shoutout to.
2: Huwag tutulog-tulog. Okay. Kapalaran ko sa araw na ito ang iyong handog. Kaya't Diyosa ng kagandahan, iyon ang buksan. Ang libro ng aming kapalaran, horoscope kung tawagin, feel na namin, kaya't usang, iyon ang bigyang lambing.
0: O, hindi na tabi mga katindugon, ha, ang sa tuyang, anapod kay ni, Sojak Science, tabi mga katindugon. Sa mga nag-aabang kansay ng kafalaran, gavay, ngayon ang mauran-uran na ini. Pabati sa aki ko si Mary Joy Onan. Birthday niya today. 27th birthday. Ingat ka palagi. Love you always ni Mama from Pampanga. Ayan. Franceline Gregorio. Absent pala ng anak ng CEO. Absent ngayon si Erickson. Kasi maulan, nagbagrat. Pabati din sa mga taga-basot tabako si Ma'am Helen Basaysay. Good morning, siyempre ang horoscope, ang zodiac signs, hatod sa Indokang Clavis Furniture and Repair Service.
3: This program is brought to you by Clavis Furniture Repair Service. Services offered: repair sofa, remodel sofa, made-to-order personalized and customized design, car seat cover, car matting, padded walls decor, headboards and mattress, dining chair and dining table, indoor and outdoor cushions, and other upholstery services. Clavis Furniture Repair Service, located at Zone 3, Libho, Tiwi Albay, along the highway. Please contact 0968-434-6519 and search on Facebook, Melchor Clave, or email at chorclave@gmail.com.
0: Ito na po ang ating horoscope today.
2: Tutulog-tulog, kapalaran ko sa araw na ito ang iyong handog. Kaya't Diyos sa nagkagandahan iyong buksan. Ang libro ng aming kapalaran, horoscope kung tawagin, feel na namin. Kaya't usap, iyon ang bigyang lambing.
0: Uy, si ano? May nauto na naman ako. May nag-follow. Oh, si Francis Ravilas de la Torre. Salamat. Gloria Cañeta, may nauto na naman. Tapos si Yvonne Belchis, oh, nailing mo na yan. Oh. Siyempre po, ang Sutuyon Zodiac Signs, hatod man tabi sa Indo, kang Yibert Sari Sari Store. Yibert Sari Sari Store, may Price Gas, Island Gas, Gas Light, Flow Gas, at Barangay San Roque, Tabaco City. Magapunta mag-text tabi sa 0946-826-2244. 0946-826-2244. Yibert Sari Sari Store. Thank you so much, Chow King Tabaco, Alin Deco, We Bring Fiber to the World, and Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix and Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Leo! Leo! July 23 to August 22. Magiging maaliwalas ang araw mo ngayon nung usran na nga ni. Tama! Mapresko! Ang aldaw mo ngun yan. Maluwag naman yung panahon mo kasi wala kang gagawin kasi nga maulan. Wow. Maglaba ka kaya? Maglinig ka sa harong kung di ka makaluwa sa harong. Maglaba ka rin pag may time. Eh para naman maging productive yung araw mo. Ano? Di masyado magparagastos. Paano man nga yung magastos? Di nga yung panggastos. Oh, Leo. Medyo tight ang budget ngayon kaya huwag masyadong magastos ha. Lucky numbers ay 5, 9, 23, 41. And lucky color mo ngayon ay white. Oni na, oni na. So mga ipinangaki. Ay, si Pyros Meat nag-follow din. Salamat. Pyros Meat. Tsaka si Yvonne Vilches. Oh. Para sa mga ipinangaki na may zodiac sign na Virgo, August 23 to September 23. Mananaig sa isipan na tila walang patutunguhan. Pero huwag kang mag-isip ng negatibo. Huwag mag-isip ng negatibo palagi. Ang iisipin mo, may darating na bukas. At magiging maaliwalas, magiging maganda ang future. No? Aram mo, did you know, ang manifestation, buda ang pag-iisip ng mga negative sa buhay. Nakaka-apekto yun sa overall health natin, di ba? Totoo yan, totoo yan.
4: Tama!
0: Kapag humina yung immune system mo, kakaisip mo kang problema mo, apektado pati katawan mo. O di ba, alam mo kung anong magiging sakit mo? Yan ang sinasabi ko, di ba? Ang cancer tabi, dyan nagde-develop. Pag sobrang stressful kang environment, sobrang stress kang lawas mo, dyan nade-develop ang cancer cells, mga katindugon. No? Kaya dapat happy lang para hindi mag-create ng cancer cells ang katawan. Para hindi tayo, ano ha? Para hindi tayo magkaroon ng mga syakit-syakit sa katawan. Yung utak talaga powerful yan. Totoo yan. Nangyari na yan sa ko, sobrang stress ako. Sobrang stress ka. So, garabaga, pati skin disease, nagralaog na sa imo, inaratake na ako kang skin problems ko, itchy-itchy digdi. Di man akong namamati masyado, pero ibang ano eh, ibang aura mo pag grabing stress mo sa lawas mo. Tapos, apektado na dyan pati lawas. Ah, Maghihilang ka na kayan. Tamababa na ang immune system mo. Pag bumibaba, bumibagsak ang immune system tabi kan sarong tao. Diyan na maralog ang gabus na hilang, mas siripunon ka na, karalinturahon ka na, may mga makusog makulog-kulog na mga kasukasuan mo. Tapos may mga skin disease ka na. Alam mo ba yung number one factor ng skin disease mga katindugon is stress. Stress po. Yan o, naapektuhan niya ng mga skin na ano. Kaya di ba pag stress ka, problema doon ka, nalimang pandok mo, haggard o versosa ka na, no? At nagkaroon ngayong haggard na ako, apektado kasi ang skin mo, ng utak mo, ng iniisip mo. Pero pag wala ka bagang problema, napaka-blooming mo, ano, ang ganda-ganda ng skin. Totoo, di ba? Yan. Yan, apektado po lahat. Sa nagpupunan, sa utak tabi yun. Kaya, be careful sa mga iniisip. Alagaan ang mental health, hindi lang yung katawan pa. Pinaka-importante yung mental health eh. Magayunan ka man nga ni, magayunan man yung skin mo, magayunan ang panluwas mo, pero, ano naman yung iniisip mo, toxic naman yung nasa utak mo, tsaka sa puso mo, wala pa rin yun.
4: Tama!
0: Ganda-gandang babae, pero toxic naman yung isip. Sama ng ugali, wala pa rin. Hindi attractive yan. Diba? Lucky numbers mo, 2, 11, 24, 39. And lucky color mo ngayon ay purple. Oni na, oni na. Si Manay Gloria Sineta, pigabati niya digdi sa mga taga-barangay Bacolod. O, tirindugo niya mga taga-barangay Bacolod. Tabi, good morning. Happy birthday daa ki Joy Martinez. William Martinez, wow, artista pangalan oh. Bada si Joshua Martinez, salamat po. Ayan. And pakibati sa mga taga Porokshete, Kangkubo, tsaka sa Bilyen, Bilyen Air Condition Refrigeration. Ayan, sabay Top Forks, tabi, good morning. Garo makusugun niya ng radyo, ano? Pakibati sa aki ko, swagerong vlogger. O, diba? Sige. Basta nakatutok pa rin, makusugang radyo, libreng bati, ha? Shoutout sa Kontalba, Aiza, habang nakahigda, Lira, Elaine, na may trangkaso. Usok tabi ko yan ng trangkaso. Sa ibang panahon, paiba-ibang weather. No? Kaya ingat-ingat tabi sa mga tigiirinom ta. Mas dakol ang tubig para di ka sipunon. Yun po, mag-take na vitamin C. Oo, mag-take tabi ka mo kay Guard C. Yan. Inang usung-usung niyan dapat. Kay puhan mo initabi mga katindugon. Kasi ang Guard C tabi, vitamin C, panlaban ini sa mga hilang-hilang. Like mga maghaparahatching ka. Sipon, abo. Yan. Para mas makusog ang immune system, dapat may vitamin C ka. Mag-Guard C ka!
5: Bakit di ako ginising ni Mama? Tuwing umaga pa naman niya akong ginigising. Ma, ba't di mo ako ginising?
6: Walang pasok ngayon, di ba? Holiday?
5: Akala ko may sakit ka.
6: Wala, anak. Naka-guard siya yata ako.
7: Para sa iyong mga mahal sa buhay, umiwas sa karamdaman. Alagaan at ingatan ang katawan. Mag-Guard C Calcium Ascorbate. Katawang healthy, achieve sa Guard C.
8: Achieve sa Guard C.
0: At ang Guard C, mababakal po iyan sa gabos ng mga butika nationwide. Guard C ka na. Urual dawon mo iyan para di ka maghelang. Arama naman sa namaga, ang puhunan tabaga, ang lawas ta. Pag naghelang ka, paano na tabi? Makopiktado ka boss, di ka makatrabaho. Di ka makagibukan mga plano for today kasi nga hindi nag-function o nagmamalfunction ang katawang lupa mo.
4: Tama.
0: Kaya ang pinaka-investment na tabi, ang sa tuyang katawang lupa, tabi yun. Ano na su libra mo? Ang libra hatod tabi iyan sa Indo kang Aldos Glass and Aluminum Services.
9: Aldos Glass and Aluminum Services at Zone 2, San Ramon, Tabaco City. They offer the following services: awning windows, casement windows, sliding doors, mirror glass, frameless door, ordinary glass door, roll-up doors, screen doors, tempered glass. Bestseller din ang all kinds of aluminum cabinet. Aldos Glass and Aluminum Services. Owned and managed by Kuya Aldo and Ate Rose Volima. Contact their numbers at 0946-878-3598, 0915-301-0732, 0970-147-4630. Aldos Glass and Aluminum Services.
3: This program is brought to you by Jaya Enterprises at Zone 7, Tagas, Tabaco City. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Bilien. Jaya Enterprises. Available hardware and construction supplies, gravel and sand, hollow blocks 3, 4, 5, and 6, decorative blocks, louver blocks, electrical supplies, plumbing materials, gabos na klase ng mga semento, kabilya, plywood, coco lumber, good lumber, asin mga solid doors. Available naman ang Smart Money Padala, debit card, asin home credit. Jaya Enterprises. Text or call 0908-813-1564 o sa 0998-510-8426. Ang programang ini hatod sa Indo kan 6G Enterprises. 6G Enterprises makukuha sa entrada kan Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. May mixer for rent na po ang 6G Enterprises. Dealer of hardware, electrical supplies, construction material, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand. Asin iba pang klase ng semento ang 6G Enterprises. Igwa naman kay Home Credit asin Sarimol Products. Arugan Motorcycle, Mobile Phones asin Home Appliances. Text or call sa 0947-422-7867 o sa 0947-422-5338. 6G Enterprises. Try mo, barato.
4: Hala, gamutok ng labahan ko.
10: Yan ang worry ko noon. Pero ngayon, meron ng Leo Lavandero. My full service. Wash, dry, fold, detergent, and Fabcon. For 149 pesos, max 6 kilos. 169 pesos, max 7 kilos. And 189 pesos, max 8 kilos. Free pickup and delivery pa for a minimum of 8 kilos full service from 10 a.m. to 12 noon and 2 p.m. to 6 p.m. within Tabaco City neighborhoods. Pawa, Bombon, Bangkilingan, Deka, Ginobat, Panal, San Juan, Taihi, San Roque, Bacolod, Cormidal, Kinale, Santo Cristo, Divino Rostro, and Basud. Meron din silang dry cleaning services, helmet cleaning vendo, ice cubes for only 8 pesos per kilo, and alkaline water vendo refilling station 24/7 self-service. May libre pang loyalty card. Kaya punta na sa Leo Lavandero at Karangahan Boulevard, Tabaco City, bukas mula 6 a.m. to 8 p.m. For inquiries, contact 0962-780-0844. Because you deserve a break from your labahin, ipalavandero na yan, Leo Lavandero.
0: Nagbabalik po tayo sa ating tindugo na radio show. Pwede na ba kayo sa ating kanta hula, hula kanta? Pa-announce tabi, so nakakuha kang wallet ko na kulay brown. Kung nasupog pa tabi ika, ibalik mo na tabi. Sa may-ari, pakilaag na sana po sa may ibabaw speaker, sa may ukay-ukay. Dawa daday na sukwarta. Basta daso ID ka ito. Sa may ukay-ukay sa Fritz Alois. Ayan. O kuya, iuli mo digdi sa One Radio kung nasupog ka pa man. Iyo. Ano ang pangaran tabi kang nakakaagduman? O, tama naman, Joanna. Gayon dato kung anong pangaran kang nakakaagduman sa mga IDs kang brown wallet mo. Hay, nasukanta mo ta. Papahulaan mo na ta. Santiguron ko na. Okay, bati kami digdi sa si Ruma habang naka-duty. Ano si Ruma? Sino yan? Jenny, good morning. Hi da kay Manay Lilet Onoya and Maribel Bornalo, Geraldine Nierbes Bandiola and Ate Mina sa Lugawan di sa Malilipot Seawall. Ay, makusugod ng radyo dyan, pirmi. Aram ko ang tamisa na ganyan ako. Makusugod mo na ganyan ng radyo dyan. Ano, mga kanta, hula-hula, kanta na kita. Sige daw. Oh, ninatabi mga katindugon ta para may manggana ng salapi. Sige. Medyo luma tabi ining kantang ini, pero kayang-kaya nindo tabi ini. 10 seconds ha. 10 seconds tabi ha. Aram na aram mo ini, sigurado ako. Si Lucia Condino, nag-follow. Salamat sa imo. Secure ka na ta. Pag ikan ng gana, di naka-follow ka na ta. Aram ko. Anyways, mga katindugon. Title ng kanta ha. In 10 seconds.

0: We were fools,
1: three.
0: You and I.
1: Two.
0: Now we know it.
1: And
0: we
1: one.
0: Stood still.
1: Ano ang title ka? Aram mo tabi ni. Aram na. Aram na aram tabi ni. Tika kantay ni ama mo pag nag-video ka. Good morning sa kapo sa mga nagadog. Sabi ni Manay Nena. Thank you so much da sa sponsorship, corporate sponsorship. Ay, so nangyaring Miss Gay, Super Serena. Ay, congratulations palang tabi sa mga nanggana dyan sa ginanap na Miss Gay, Super Serena, Kansan Lorenzo. Si Pia Fox Bulyosa, ang awarding corporate dyan kang Manok ni Asang. Nag-award man kami kasubanggi dyan sa Manok ni Asang. Sige. Liyong kod akong ini tabi. Ining kantang ini, 1969 tabi ini. Kinanta ini ni Matt Monroe. Nostalgic ano? All of a sudden, tika kanta ni ama mo. Sige daw. Ayun na, may nahiling na ako digde. Pero hiling ang tamo na kung naka-follow ba ini. Iyan ang siringilan portion. Dapat may resibo. Napon ko ang pangaran mo tabi. Ikang pinakainot na nag-ano ha. Nag-comment ha. O wala. Madali lang. Sabi ko na kanina po eh. Wala!
0: All of a sudden, this
1: wala eh. Dahil naka-follow. Ayan, hanap kita.

0: just the same.
1: Muna Eva, wara ka man, dahil kami naka-follow. All of a sudden, muna lang ha, dali lang ha. Next tabi, mauran-uran baga na, porti magigap-igap kisya ba, kusidong sira, no? Iyo baga, no? Unipa. All the times, we've been lonely. Dahil mo naka-follow si IA. But let us speak of the time. Siringilan daw po siya, ano? Mati di ko mahanap yung mga pangalan nyo. From today, oh, Oniman. Ano naman yun? Franslin? Oh, teka mo naka-follow baga, oh. Wish I'd said all these things long ago. Sabi ko na kaya mag pasiguruan na nga ni Nindo. Oo, sige daw, ni Pansaro. Dahil man ini naka-follow. Oo, maubos kining uros na kaka. Oo, dahil, Nos J, dahil mo naka-follow. Dali lang, uni pa. Ay, uni, ini, naka-follow, ini. Dali lang, ha. Ay, every moment, there are so many. Nahanap ko na sa pangaran niya. Naka-follow siya. Yun sinasabi ko eh. Congratulations, tabi. Say mo ako, malantuwag na ako. Tainabot na kitang oras ng pagkapara. Salapi ang kikinanahan mo. Congratulations, tabi. Say mo, Yvonne Bilchez. Wow! All of a sudden, Matt Monroe, 1969. Uni na, ako tabi malantog na mga katinog. Inabot na kita ang oras kong pagpapaaram sa aga naman kita. Sana sa aga may barangay sa Lakay na naman. Bye everybody! Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po si Osang. And sa aga naman po ang satuyang barangay sa Lakay. Bye!
2: Uni na, yaon na sa Bicol ang Uragon na Siomay. Ang Wancho Demsom Food Products Manufacturing. Regular Siomay o Big Siomay, igwa kami ka iyan. Available sa mga iba-ibang flavor, araw kang pork, chicken, beef, as in Japanese, na talagang mga uragon. Marina sa Wancho Demsom Food Products Manufacturing. Mga siomay na tunay na masiram, purong karne, as in manamis-namis, na mas pinasiram pa gamit ang mga tunay na sangkap. Wancho Demsom Food Products Manufacturing. Makukuha kami sa mga nagkapirang food carts near New Road, San Carlos, or Pau, San Vicente, Tabaco City. Ang main branch yaon sa San Roque, Tabaco City, kataningan mismo kan masiram na manok ni Osang. Kaya digdi ka na sa Wancho Demsom Food Products Manufacturing. Pagsadiri ni Chef Jinky Bragais, licensed professional teacher and co-owner Gilbert Conde.
3: Uy friend, alam mo ba na ang pinakamalinis

Iyon na, tirahon ta na tabi, tatibaan na tirahon pa, kaniba? Sige na naman ang harapot, kung may suspension, kan klase. Dayman po kay suspension na, date-date na oran, suspension todo san hanap nila. Diretso ang klase. Pakauran-uran si Sir. Pakauran-uran si Sir, ribot na naman ka mo.

Juan Metz sa Manila, binabaha ba katindo gunta Yogunindo, nasa 201.7 millimeter ning oran, anairi supo duman sa Metro Manila, sa laog sa natabi nin limang oras, ukan Lunes. Sabi ning oran na ini ano? Uminaro, uminaro. Kita digdi pega papamati man kana oran mga katindugon tabi pero sagkod sa duwang saro sagkod sa duwang oras man sanaan taud-taud kayan tabi sabi po kan pag-asa makulpa nang ran kaya di na magparaharapot kay mayor kung may klase o dai

0: si Acosta, mga katindugon. Marayon man na hostile witness. Ano pala ngayon, sir, ang hostile witness na pinagsasabi? Itong kunyan, mga katindugon, posibleng kontra duman sa inihong prosecution, pero pwedeng maging witness dahilan sa iya pong pagkakaaram sa mga transaksyon. Yan. Yan po si, kunyan, si Acosta. 125 million pesos pala na confidential funds ginamit po sa loob sa naning pitong aldaw. Bako man sa naunsing aldaw. Pitong aldaw, mga tuga. Matindi, ano? Postponement kan barangay Sinsanggunian Kabataan elections tabi. Day pa na isa sa pinal. Sabi po kan COMELEC, sagkod sa waraanin batas na nagpo-postpone kan eleksyon, lawos ang eleksyon sa Nobyembre. Padangog ko sa indo taod-taod ha, so paliwanag ni COMELEC Chairman George Garcia. Ige. Si Sir Manny dyan sa Technical Department, Ed Bordeo Stabi, sagkod kita alas 12. Paabot lang kan mga komento. Reaksyon, suwisyon, opinion sa programang ini sa 0966-420-2491. 0966-420-2491. Pwede man mag-comment sa paagi po kan comment section sa samuya pong Facebook page. Hanapon po nindo One Radio 91.3 News FM page. Hala, tira, hanap buhat. Yan dyan tabi, may hiling nindo sa kuyang kagwapuhan. Hala, tira, kagwapuhan ano. Hype na impeachment an, 16 days na para 125 million ang igahabol, kung 25 million per gastos sa Senado, nasa 400 million gastos, tapos dayman sana ma-impeach. Okay lang yan, uslaw, no? Total makortahon man ang Pilipinas. Okay lang, ana, gumastos din sobra sa 125 million pesos. Dawa pa maubusan kita ng trillion tabi uslao noon. Basta maraman kan publiko na may harabasan pa lang sa gobyerno kan mga harlang kaun opisyales. Pabaiman ha. Hala, tila. Romnick Bilaos, Evelyn Cornell, kay Eva Solidio, maray na pagkaudo. Katuwang ta sa programang ni Antabina si Store. Kung kamutabi nagmamaot na gusto magnegosyo, muyan ninong kapartner Antabina si Store, dyan natabi kamo. Magbakal kan sa indong mga paninda. May bagas dyan, dahil ka na mapila sa NFA. Oh, marina klase, pati ang bagas dyan.
1: Hala, tira.
0: Portihunon sap naon, dawa wara nin, dawa asin sa napwerte na.
1: Hala, tira.
0: Kami nga ni Kato, pagka kunyan, inihong talagang daing-daing mga katindugon. Pato, pigtsagan mi ang pato. Pagdeng day ng gata, araw kayo ning habagaton, araw ba kayo ning Agosto, mga katindugon, tingating na marayang pagbuhay.
1: Hala, tira.
0: Matyaga kakampato. O, papatakan mo muna ki kunyan, ki lalaganan mo muna ki Lana, so, ayan nga ning bagas na, no? NFA pa yan. Eh. Pero natsatsaga.
1: Hala.
0: Lagay mo muna ning kunyan, inihong mantika, pakalagay mo kang mantika, patakan mo naman kampato. O, so, color itom na dugo kampato. Oh, yun na yan. Pangudtuhan na yan.
1: Hala.
0: Nakakaraos man.
1: Hala. Tira.
0: Kaya pahit sana. Kaya kung mo yan nindo na magnegosyo para makahangos-hangos tabi sa pagbuhay sa Uralda. Diyan na ka mo makipag-partner sa tabi.

0: Na si store sa ground floor Cantabaco City Public Market. Makakasawad ka mo dyan yung mga paninda.
1: Hala!
0: Igo dyan yung paninda mga tuga.
1: Hala!
0: Manlay-lay na paninda sa kunyan, inihong turutindahan mo sa laugan sa imong harong. Diretso na dyan sa tabi na si store. May best kape dyan. May green, may gold, may black sa kaso original.
1: Hala! Tira!
0: Ang Tabinas Store Tabi, pinamamahalaan po yan in the Mr. and Mrs. Rocky and Yoli Tabinas.
1: Hala, tira!
0: Karaniyon dyan sa May Food Park, kataning po kansaro dyan ng Lotto Outlet.
1: Hala, tira!
0: Dakol dyan kay mga parasaod, lalong-lalo na sa mga taga-isla Kansan Miguel.
1: Hala, tira!
0: Dyan nagsasaod.
1: Hala, tira!
0: May nawalat nga ni dyan na kunyan, sinaudan, inuli ni Ma'am Yoli. Sa kagsaliri, minsan pag nagsasaod baga nakakalingaw man, ano, magbitbit. Kan mga bitbiton. Kaya nangyayari talaga ang bagay na iyan. Si kunyan, si Krishna, Marie Krishna Borbe.
1: Hala, tira.
0: Nagsaod dyan kansarungal daw, nalingwan so sinauda.
1: Hala, tira.
2: Mabuyong lumaw.
0: Hala, pait.
2: Naputol si Saguan.
0: Katuwang taman ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Basta burak na pang regalo para po sa espesyal na okasyon. Araw po kan Mansary Wixary Anniversary. Diyan kamutabi magpagibo sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop.
1: Hala, tira!
0: Eo, haran yun man yan dyan sa May Food Park and Pwesto. Moragon ang si Ronnie Boy. Magibo ni burak na pang regalo. Daw, anong klase nin burak? Kayang tirahon dyan, kayang gibuhon dyan.
1: Hala!
0: Sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop.
1: Hala, tira!
0: And Ronnie Bio Barsaga Flower Shop Tabi mga katindugon. Yaon po dyan sa Purok Dos kan Divino Rostro. Pagilawag mo nang gadyan sa May Arco. And primerong pwesto dyan sa May Hampangan Tabi kan Sarong Meat Shop dyan. Ayun na po yan ang Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Dyan ka magpag-ibonin burak. Sa mga mapakarasal, gusto na po maglaog sa magulong buhay. Buhay nin pamilyadong tawo. Pag-ibo ka mo nin burak yan tabi sa Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. I-chat din doon sa iyang Facebook page, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop. Hanapon si Mr. Ronnie Bio Barsaga.
1: Hala.
0: Paki-follow and like na tabi kaya para madali ang komunikasyon.
1: Hala.
0: Diyan na yan, sa likodan kan mabadi pa, matina pa, matuyo pa.
1: Hala.
0: Mabalaw pa.
1: Hala. Tira.
0: Katuwang taman sa programang ini ang Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Kung route ang cellphone nindo. Diyan nindo tabi yan, ipahirahay. Maurag dyan magirahay ng cellphone, pulido. Ang trabaho, barato sa natabi, ang serbisyo dyan po sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop. Buda ba ko sa na cellphone ang kayang hirahayon dyan? Laptop, computer, printer, MacBook, tablet. Kayang tirahon dyan, kayang hirahayon dyan. Kung talagang rautan sa imong cellphone, dahil na po ki Remedyo, nagpapautang na po dyan yung cellphone.
1: Hala, tira!
0: Buda, nagpiprint naman dyan kang mga dokumento. May photocopier machine dyan.
1: Hala, tira!
0: O, ang Sweet Cellphone and Computer Repair Shop tabi, mga tugang. Yaon dyan tabi, mga katindugon. Yaon dyan sa...
1: Hala, tira!
0: Tomas Cabellis Street, Barangay San Juan, Tabaco City. Yes po.
1: Hala, tira!
0: Kataning lang kansaro pong eskulahan, Kasaul College. May saro pa sindang branch dyan po sa ASY Building. Kung mapasirin ka mo sa simbahan ni San Juan, dyan sa Siga Avenue, kahilira po kan 7-Eleven, yung dyan ang Switch.com Gadget Center.
1: Hala, tira!
0: I-chat nindo, ang Switch Cellphone and Computer Repair Shop, panapon nindo si Sir Jun or si Ma'am Hazel na Sardinya.
1: Hala!
0: Basta cellphone raod.
1: Hala!
0: Dyan nindo darahon sa Switch Cellphone and Computer Repair Shop.
1: Hala! Tira!
0: Kung mapag-ibo ka muning mansyo, nangangaypuan ka muning bye-bye sin graba, mga manoy imanay, pinagre-recommendar kang programang ini, ang Balayo Gravel and Sand.
1: Hala!
0: Barato ang bye-bye sin graba, big D deliver pa kung sa'ng ka nagpapag-ibo kan sa imong mansyon.
1: Hala! Tira!
0: Kaya diretso na dyan sa Balayo Gravel and Sand.
1: Hala!
0: Ang Balayo Gravel and Sand, yung po yan dyan sa Purok 2, kan San Antonio, Tabaco City.
1: Hala.
0: Hanapon sa nanindo si General Manager Engineer Jun Balayo, kan Balayo Gravel and Sand.
1: Hala.
0: Engineer, salamat sa padagos sa pagsuporta sa programa.
1: Hala.
0: Salamat tabi, Attorney Yami Balayo.
1: Hala.
3: Tira.
0: Siyempre pa, partner taman sa programa ngini, City Mayor Ray Bragais. Servisyo as in progreso para sa tabakenyo.
1: Hala.
0: Tabaco Rising.
1: Hala.
3: Tira.
0: Honorable Mayor. Si Kapos Bilo kan bagong malinaw. Happy sana sabi ni Mayor Si.
1: Hala.
3: Tira.
0: Board Member Carol Siga. Board Member Vic Siga Jr. Serbisyo asin pagriparo sa mga taga Premier Distrito.
3: Naglalakaw ako.
0: Day po nagkikibrada po kay ito sangkod sa ngunyan. Mantinido asin sustinidong serbisyong siga.
1: Hala! Tira!
0: Siyempre pa, yan man tabi si City Councilor Riner Burse.
1: Hala!
0: Tandaan, kagawad sa pag-asenso, tunay namin ko Riner Burse.
1: Hala! Tira!
0: Yan man si City Councilor Roy Bon Imperial.
1: Hala! Tira!
0: Matik sa serbisyo, matik na yan.
1: Hala! Tira!
0: Kodi, alas 11:19 na bagatulos.
1: Hala!
0: Ang sa tuyang pataratara si Sir Manny Almoguera sa Technical Department.
1: Hala! Tira!
0: Ed Bordeus po lamang ang sa indong lingkod. Sagkod lang kita alas 12, ngunyan na udto.
1: Hala!
0: Tama, sunod po so basta alerto. Tama ba ito, Sir Manny? Basta alerto, preparado. Sa pagbultada, kasatuyang programa, tirahon tanong ang isyo, tatibado tirahon pa, kaniba?
4: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
5: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business. Bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara Wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1, San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
6: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, botox, hair and makeup services, underarm whitening, asin ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage asin dak kunin pang iba. Hanapon sa FB page RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
7: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
8: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pau de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinray ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pau de Arco Capsule.
7: Kaya mag-Pau! Pau de Arco Capsule. Pau de Arco. Katawang mo sa buhay.
9: No approved therapeutic claims.
0: Labo-labuhon tatulos sini mga tugang ta. Ngani makagulpi kita ng impormasyon ngunyan pong udto. Inuton ko na ngunay ini na pinagpaluwas mga katindugod na heavy rainfall warning number 5 kan Pag-asa Southern Luzon. Alas 11 kasubago. Dahilan po sa epekto kanhabagat. Nasa red warning unyan ang Oriental Mindoro. Pwede po na magkaigwa nin cyber flooding in flood prone areas. Halangkaw man ang tsansa na magkaigwa po ng landslide sa mga landslide prone areas tumampo sa Oriental Mindoro. Mantang digdi sa Satuya, mga tugang kong namumutan sa Bicol Region. Piglalauman po ang makukusog ng mga paguran sa may partikan Sorsogon, partikular sa Kasiguran, Gubat, Bulan, Batnog, Santa Magdalena, Erosin, Bulusan, Barcelona, Magallanes, pati na sa Uban. Sa Masbate at Monreal, San Jacinto, San Fernando, Batuan, Aruroy, Mandaon, Balod, Masbate, Katindugon Tabi, Milagros, Baleno, Masbate City, Mobo sa Kauson, Katanduanes, Mauran Tabi dyan sa may parte kan Pandan sa Karamuran. Sa Camarines Sur, Del Gallego, Libmanan, Lupi, Pamplona, Pasakaw, Ragay, Sipukot. Camarines Norte, Mauran sa Jose Panganiban, Paracale, sa Basud, Mercedes, San Lorenzo Ruiz, San Vicente, Talisay, Dait, sa Cavinsons. Sa Northern Samar, Mauran man po sa San Vicente, Capol, Buda sa San Antonio. Ang sabi kan Pag-asa, duwas agkod sa tulong oras ang mga pag-ura na may eksperensyahan. Digdi sa Satuya, mga katindugon sa may party kan ay unigwa pa sa Sorsogon. Sabi digdi, the above conditions are being experienced in Sorsogon, Donsol, Pilar, Sorsogon City, Castilla, Preto Diaz, Masbate, San Pascual, Claveria, Catanduanes, Bagamanok, Viga, Gigmoto, Baras, Bato, San Miguel, San Andres, Panganiban, Virac. Dito ang pamaubos o bilog na isla kan Catanduanes. Ano po? Marinduque, Camarines Norte, Santa Elena, Capalonga, Labo, sa Albay and Camarines Sur. O bilog na Albay. Mga katindugon pala ang mga ka-experience ng pag-uran. Kamsur, Anbaaw, Balatan, Bato, Bumbon, Buhi, Bula, Kabusaw, Calabanga, Kamaligan, Kanaman, Karamuan, Gainza, Garche Torena, Gua, Iriga City, Lagunoy, Magaraw, Milaor, Minalabak, Nabua, Naga City, Ocampo, Pili, Presentacion, Sangay, San Fernando, San Jose, Seruma, Tigaon, Tinambak, pati na po ang Trumblon. Masunod po, nabisaw kan Pag-asa, alas dos nin pagkahapon. Kaya, ini po na na-experience yan ta ng mga pag-uran, dahilan po yan sa epekto kan habagat. Arog kayo ning numaran-uran, pwede yun, pwerte yun, tambi mga tugang mag-hilom-lom. Hilom-lom ka ngayon dyan.
1: Hala.
0: So may hilom-loman ngayon, sir. So da ilogi.
1: Hala. Tira.
0: Sa oran, di ako tupod dyan sa Pag-asa, arog kan sa P-Box, nagtara, imminent eruption, tapos buminaba na sa alert level 2. Speaking kan mayon tabi usla unon. Huni ang sabi kan P-Box. Sabi po kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology, may posibilidad giraray tabi usla unon na liwat na mangyari ang pagbuga ng abo asin ang lava kan bulkan mayon matapos na makairehistro ng halangkaw na sulfur dioxide emission. Sudma nagabot sa 8,393 tonelada. Iguaman ini nin pinakang halangkaw na ipigluwas na supre an mayon. Gikan sa ibaba, upon kan ini po ibaba sa alert level 2. Matapos sa ibaba na alerto kang mayon, tulos po na nagsugo ang LGU, ang provincial government ng decampment sa mga bakwit sa Malilipot, Kamalig, Albay, pati din sa Tabaco, sa Gabos po na nagbakwit, o kaya sa mga taga Kanaway, pag-isipan no, pag-isipan nindo sa offer dyan ni Mayor Sinon. Speaking kay Mayor Sinon, ha, na kunya na pala, dismiss na sukaso ni Mayor Sinon. Ayos ha. Pero, maray kayo ni, kung magpa-share dyan sa opisina ni Mayor Sinon, ano? Oy, sa mga taga Kanaway, pag-isipan nindo ning maray, tan sabi kan Feebox, posible, ma, na mag-alboruto girare ay mayon. Tita, wala na kamu, kimaray na istada, kan lokal na gobyerno, kan malilipot albay, aprobicharan po yan. At ayan para po sa inyo. Kamu ang priority dyan, sabi kan alkalde nindo dyan. O kung habunin doon, mapipiritan ng alkalde na ipanaw yan sa ibang beneficiaryo, pero sayang. Kasi pag once ang Alboroto, ang bulkan mayon, kamo ang masapar ning labilabing sakripisyo sa mga evacuation center. Araw kan dati, ha? Na nagtsaga kamo duman sa 10th municipality. Aprobicharan, kung ako taga Kanaway, sarong resipiente kan kuya na yan, iniong housing project, kan gobyerno, aprobicharan ko yan. Sayang kan pagkakataon na tinataw sa Indo para may salbar kamo, ano, may dara kamo sa salbadong lugar. Alas 11:30, uni kita, katindugo ng mga pangyayari ni sa ibabaw kan Earth. Shout out naman po kami dito sa Baclayon, Bacacay, always po nakatunin. Thank you po, sabi ni Jonah Bernal Barcelo. Ige, rubusun ko ngunay ni mga mensahe ni Indodigdi. Ngani, labu-labu naman kita, kaliha bituni. Maroon-uro na pag-gauto si Red. Sa nagkukuan ng badil, ang mga yan, minsan saraksakan, mga maisog. Ang tantaw, tabasawang kwanditalikan ni insidente na ng Sambuanga, Perla Bendal, Joanna May, Gayon Dato. Pwede po kami magpa-announce na so nakakuha ka na wallet. Adig din na lang po, magpasiring sa One Radio sa mga mapa-announce kan mga nawalang wallet. Kay Bel Gamayon Brosas, maray na pagka-untong. Edin Alim, kay Idena Perez, Clara Caguco Rimonte, Adrian Dava. Shoutout na kay Paul, dyan sa Purok 7, pati sa kay Tia, kay Chuart, kay Nards, Sir Dali, pati kay Tio Fal, na tindugo na sa bilyaran. Pagpatukawon mo, tatang live. Daryl Kanya.
1: Hala, tira.
0: Cherikar, marina auto.
1: Hala, tira.
0: Madumang kiyor sinon, baad mamantikaan. Eyo, baad ta, kan pista dyan, di lamang kita nahimbitra. Reke ni, kundi masupog man magpasya na rin imbitasyon, ano? Ipisil na, mga arog ka na sitwasyon tabi uslaw. No?
1: Hala, tira.
0: Dain na muna itaw susarong sa akong bagas na pabalon ta. Maalboroto na naman. Oh, yung baga. Panibago na naman na haranapan ng budget. Good morning, Sir Ed. Pa-shoutout kay Hiner Manuel, kan Kinastilyohan. Nguninan, mamundong bareta, ngunya na pag-aaga mga katindugon ta. Gadan tabi, ang dua persona, as in dua man po analugadan sa insidente, nin pambabadil, sa laog po kan Ateneo de Sambuanga University Junior High School. Kaso bagong aga, yugun mo ini. Junior High School, mga katindugo, nit sa Kubarya. Nagiling dyan sa Cavite. Kasabay tabi sa nagadaan, ang grade 7 student. Pag sinabi tang grade 7, kan panahon ni Sir Manny, first year high school. Iyon, yugun mo. Pero ang edad kan first year high school, 13 anyos. Ano na dis mga tuga? Suspect, mga katindugon tabi, bata, top number one pa sa klase. Ang suspect na ni mga katindugon, as in ang sarupang biktiman, sabi sa bareta na nagluwas. Sa inot pong investigasyon kan mga otoridad, pinaputukan kan suspect ang sarong teacher na nasa loob po kang classroom. Pero masurti na hinagupnin ba ala mga tuga? Dangan, nagbalyo ini sa ibong na classroom. Buda, giraray na nagpaputok. Duwada ang baril, ang bit-bit kan suspect. Sarong high-powered firearm, buda sarong Glock 9mm. Matapos ang pambabadil duman sa laog kan eskulahan, ngunin na, nag-suicide mga katindugon sa grade 7, binadil man sa sadiri. Kaya ano pa, tapos na naman Sir Manny, anarog ka ni mga kaso. Grabing pangyayari, ano? Minsan, data na maladok. Kung sa tuyang isipan, kung nanta nangyayari at mga arog ka ni mga katindugo na mga insidente sa laugan iskulahan. Kaya nga ni baga, pinapa-eskwela ang mga aking nga ni makaukod din tama. Pina-eskwela, pigpapadarata sa mga eskwelahan na sa hiling ta makakatabang sa sayna para maging marahay na namamanuan. Pero taano daw taarog ka ni ano? Ang nangyayari mga katindugon sa mahal kong Earth. Sabi-tabi kan alkalde Duman, si Mayor Ulaso, under control na sitwasyon, pero padagos pa po ang hiraruman ng investigasyon kan mga otoridad. Ipapautuban dan tabi Duman ang suspension of classes. Matinding insidente. Makamurumundong pangyayari mga katindugo na nangyari Duman sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School Campus. Ngunya na aga. Pero ni ho, ang sabi ha, pero ini under investigation o trunta ha. Ini sa mga pangenot na investigasyon na pinapaluwas kan mga otoridad. Ang sabi sa Rosan Agadan mga katindugon, teacher. Pud sabihon, pinintorya kon ako ha ang analisasyon ko pinintorya kan suspect. So teacher mga katindugon, dangan ng hugot. Ha, nagbadil sa sadiri niya inipong suspect. Grabing insidente ni ano? Maka nguringirhat mga katindugon na pangyayari sa ibabaw kan earth. Ay nako. Minsan day tama sa butan. Kung papaano nangyayari? Papaano nakalaog sa eskwelahan? Ang mga arog ka na klase din badil? Iyo? Dipisilon lado po na no? Kan sa tuya pong isipan mga katindugo? Kawawa. Kawawa mga tugang tabi. Itong biktima sa insidenteng ini. Yugon mo, bit-bit tuwang badila, no? Pribado bagay ng eskwelahan? Zamboanga? Ateneo? Di Zamboanga? Uriguahon? Ang mga nagpa-eskwela ligdi? Ayu-ayu, mga katindugon. Kaya, dahil kita mga ngalas kung paano nakaka-access ng arog kainin mga aki, mga estudyante. May posibilidad na so mga magurang kaya mga katindugon kaya mag-provide o kaya magbakal ni mga arog kaining klase ng armas. Ano doon maray nagibuhon adi? Sa arog kaining mga pangyayari? Ano doon posible mga katindugo na intervention na pwedeng gibuhon kan gobyerno? Halos ako nagtutubod ng mga magurang dahil man tutukluan ng mga angkin nila para maging maraot na kuyan inihong syudadano, di ba? Dahil man gayod, matukdo. Ang sarong magurang na susay ang aking mapariwara ang buhay. Perming minalaog ng gansarog kayo ng mga issue, mga katindugon, ang manungod sa social media. Influensya kan social media, influensya kan barkada, influensya mga katindugon, kan environment na igwakitang niyan. Iniyan saro sa nahihiling kong mga posibleng nakakaapekto sa decision making mga katindugon kan mga aki, lalong-lalo na po ang social media. Grabe ang epekto kan social media. Kaya dapat kurukas-kasan kan Senado, kan Kongreso, bagatugang ang prosupuestong iban ang mga minor sa paggamit po kan social media account. Easy access na ngunyan. Madali matintaran mga katindugon. Kung ano ang nahihiling kan mga aki dyan sa social media, lalong-lalo na kung daing guide ang mga magurang, ay, dyan mga katindugon, napapasinala kung minsan ang mga aki. Narumduman ko lamang susarong commercial sa television. Ang anumang maling gawain ng mga matatanda sa mata ng bata, ito ay tama. Di ba? may mga arog ka ni na posibleng sitwasyon. Sana dahil na mautro ang arog kayo ni mga katindugon sa iba pang mga eskwelahan, sa iba pang mga estudyante, ano? Sana ang mga magurang dahil na God, makalingaw na perming pagirumdumon ang sa indang mga akos, ang sa indang mga angki, na perming isipon na mag-ibo mga katindugon ng tultol sa buhay. Ay na kung pangyayari. Kundi o, unibaga ako, maalas 12 na ninyo doon. Alas 12 na pala ninyo doon. Ano niyon?
10: Salampak.
0: Alit ka, tigwa pag itanig din nga na po isa pagbulta na mga katindugon, postponement. And barangay isinsang kunyan, kabataan election sa Dod, padangugunta si kunyan, Communic Chairman George Garcia.
11: Every child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bonbon, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
12: Classes begin August 10.
13: Na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
14: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
15: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na. Healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
16: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
17: Land Survey, Bergoglio Geomatics and Construction. We worry your worries. We do all kinds of land survey. Original survey, relocation, subdivision, consolidation, as-built, structural survey. Bergoglio Geomatics and Construction. Fully computerized from field to finish. Results are accurate, reliable, and fast. We also offer pre-engineering works like route survey, precise leveling, topographic, bathymetric survey, CAD plotting, digital mapping, titling services, and drone mapping. With branches at 189 Ground Floor, Bergoglio Building, Riosa Street, Kinaleka, Baksan, Tabaco City. Call 052-742-5093, 0966-041-7515, and 0929-464-9467, and 195 National Road, San Isidro Village, 4800 Viraca, Tanduanes. Call 0967-1900-700, and 0962-370-7313. Bergoglio Geomatics and Construction, owned and managed by Kim Bergoglio, geodetic engineer and programmer. Always hire a licensed geodetic engineer. After a long day of enjoying the scenic attractions in Tabaco, JJ Mid-City Inn would like nothing more than to complete your experience by providing you with the most comfortable stay that you deserve. At JJ Mid-City Inn, they treat you like family members and visitors for hundreds of years. Come in as guests, leave as family, then reunite as family when you come back. Experience Bicol the best way you can with JJ Mid-City Inn. Book now through their Facebook page or contact 0915-898-9055.
18: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon, pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House. Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Igo ni mga serbisyo, Arukan tune-off, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, Tires, Helmets, and Motorcycle Accessories. R3 Cycle Center, garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center, mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.
0: May update na duman sa kunyan. Incidente mga katindugon sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School. And ama palan kan sospek sa pambabadil. Sa ropong hepekan costume duman po sa Zamboanga. Okay, man may badil. Nirelieve na katindugon sa pwesto ining hepekan costume police duman po sa Zamboanga. Ay ba ka na. May development na pati. Update mga katindugon duman sa insidente. Apat na tabi ang deklaradong nagadan duman po sa pambabadil. 200 security guard, 2 estudyante mga katindugon. O supromero baga may maestrang nabanggit. May paratokdo. Pero sabi ko nga ni sa Sendo, under investigation pa, unip pa ni bago. Ha? Sabi, 2 estudyante, 2 security guard, kaneskwilahan, siyam po ang lugadan. Duman sa insidente, siyam ang nalugadan sa insidente ng pambabadil mga katindugon. Ngunyan, pig-arampakan mga otoridad, kung ang saro duman sa mga, saro duman sa 2 nagadan na estudyante, sunang badil mga katindugon na sinasabing ng hugot. Oh, pigaaram pa po yan kan mga otoridad. So, talagang matindi, ano? Paano daw ito nakusit kan estudyante so badil ni papa niya? Ay, na kung pangyayari ini mga tugang, ano? Diyos mio perdigonis na insidente ni. Maka, kunyan? Makaturotristing pangyayari tabi. Ay, nako. Kaya kita ha, so mga magurang, pirming riparuhan ang akin indo kada bes lalo ko nalaki. Riparuhan ang akin indo sa paglog sa eskwilahan tabi iyo po. Marami na ang mga pangyayari ko niyan. Kada magurang dapat may kanya-kanya kitang ko yan. Inihong responsibilidad sa satuyang mga akin na magriparo. Ha? Magriparo mga katindugon bago maglog sa eskwilahan. Budaan paguli sa eskwilahan. Irakman, kung mga araw kayo may mga inusenteng nadadamay. Yes ko, nasa na? Grade 7? First year high school, kampanahon ni Sir Manny, sabi ko nga ni sa Indo. 13 anyos? Ano na yan? Dugay na, ano? Dahil pa lamang kuta na? Dahil pa lamang tigtatambuan yung saka mga katindugo. Pangyayari sa maabaka. Regine, Buna Obra, maray na ututabi dyan sa Saimo, naghihiling sa Novaliches, Quezon City. Ano dyan? Baha-baha na dyan sa Indo. Sa Sarong Aldaw, mga katindugon, Aramlindo, dyan sa Maynila namin. Nasa 201.7 millimeter tabi ang naibulos ni Auran sa laog sa napuning 5 oras. Ang kantidad kayo ni mga katindugon sa laog ni 5 oras, nasa 5 galon. Oh, kada oras, sarong galon ang tigbagsak dyan. Kaya kung matipon, talagang babahaon mga katindugon. Ano?

0: Unina, pasirin kita digdi, so sabi ko sa sendo, dagogunta daw ini, bago kita abuton in oras si pamamaaram digdi. Unong sa barangay sinsanggunian kabataan elections mga katindugon. Sabi po kan Comelec, kami ngayon nakahanda sa eleksyon nagigibuhon. Pigturuan pa ni George Garcia mga katindugon sa mga congressman. Dahil ngayon basta-basta na makakapospon kita kan eleksyon. Taigwa ngayon kikidesisyon ngayon ang Korte Suprema unong sa postponement kang eleksyon. So kaya makalantal ngayon kaso. Eh makalintal. Ah, nakaso mga tugang tabi. Dahil ngayon basta-basta. Oh, nagkaigwa ngayon kita kay postponement kan eleksyon na ginibo, dapat ko ta nag-eleksyon magano, na-postpone ini mga katindugon tabi dahil sa pigpasar na mga batas. Anong batas ang naipasar? Extend. Gibuhon na fix. Bago extension, kundi gibuhon na fix ang termino kan kapitan, mga barangay officials, ginibong apat na taon. Kaya nagkaigwa ng postponement. Pero bawal, mga katindugon, ano, base po sa saligang batas na magkaigwan yung postponement. O inilaban ini mga katindugon, kundi dahil napananiling, tasabi kang Korte Suprema, walang postponement na nagsasabi sa pigpasar na batas. Anyaon sa batas, i-extend. So termino, kan mga barangay official, kaya napirita na magkaigwan yung postponement. O dangoguntay ni si George Garcia.
1: Sir, Chairperson George Garcia.
2: Maraming salamat po muli, Mr. Chair, sa kagalang-galang ng mga miyembro ng committee na to, sa members of Congress. Ang inyo pong Commission of Elections ay handa na magsagawa ng halalan sa November 2. Sa level ng 1 to 10, 9 po kami sa paghahanda na. In fact po, na-print na namin ang lahat ng balota, natapos kami sa ating pong cleansing ng list of voters. Nakapag-procure na po tayo ng mga dapat ma-procure. In fact, sa 19 billion 57 million na binigay po sa atin ng Kongreso sa pamamagitan ng GAA, ay nakagamit na po kami ng more or less 8 billion pesos. May natitira na lang po kami na more or less 11 billion pesos. At yan po ay nasa DBM pa, hindi pa po yan kasalukuyang na da-download sa Commission on Elections. Yung 11 billion po na natitira ay para po 9 billion para sa honorary ng guru natin. More or less 1 million lahat sila na maglilingkod sa ating pong 225,000 na presinto sa buong Pilipinas. At the same time po, yung po natitirang 1 billion naman ay para po sa training nila ng ilang araw dahil po tayo ay hindi po automated election. Tayo po ay manual na halalan para sa barangay sangguniang kabataan. At the same time, meron din po tayo 1 billion para sa deployment, yung pong ginagamit natin sa pagde-deploy ng lahat ng kagamitan para sa araw ng halala. So more or less 11 billion po yon, intact pa lahat yon. Yung pong 8 billion, yan po ay earmarked na and obligated na po yan. Kasama na yung lahat-lahat, kasama yung mga personal services, hiring ng casual employees, overtime services ng commission personnel, and procurement ng lahat po ng mga kagamitan. Kung sakasakali po ba na ma-reset ang barangay SK elections, ay ano po ang masasayang dito kung meron man? Ang balota po hindi po masasayang. The COMELEC, kahit po ito may date na, it will just issue a resolution na kung saan ang sasabihin lang namin kung ano na print namin na balota, ay yun na rin po yung gagamitin natin sa isang reset na barangay SK elections. Kung meron po siguro, titingnan po namin yung po mga tinta, ng mga, yung mga ballpen, yung mga thumbprint takers, at saka po yung mga indelible inks, sapagkat 1 taon lang po kasi ang expiry dates ng mga yan. So may posibilidad po na matuyo, magbago ang kulay, o hindi na sumulat yung mga ballpen. Pero yung iba pong election paraphernalia magagamit at magagamit namin. Kung sakali pong halimbawa hindi matuloy ang November 2 barangay SK elections, magre-resume po kami ng registration of voters muli ngayong darating na September. Sapagkat siyempre po, kinakailangan maparehistro natin yung mga hindi nakahabol, yung mga na-deactivate, yung mga magpapatransfer ng kanilang registration, at depende po kung sakali, kung kailan i-reset, doon naman po namin tatapusin yung period ng registration. Sapagkat ang plano po sana ng inyong Commission on Elections, dahil natapos na po tayo sa ating registration, kami po ay muling magre-resume ng registration para sa national and local election ng 2028 sa February. At ito po ay matatapos sa September 30 ng 2027 para po eksakto sa 2028 elections. So, kami po ay handa, and therefore kung ipag inyo pong sasabihin at ituloy yung election sa November 2, kakayanin po namin yan. Yung pong nung nakaraang linggo tayo po lumiham sa ating kagalang-galang na Pangulo at pinapa-request po namin na baka pwedeng ang November 3 ay madeklara na walang pasok din, sapagkat walang pasok ang November 2, ang November 1 po ay undas kung sakali sa mga Katoliko, kung sakali pong uuwi sila para sa pag-observe ng undas, at least po hindi kagad sila luluwas sa November 2 kung walang pasok ang November 3. Hinihintay na lang po namin yung aksyon ng ating kagalang-galang na Pangulo. Na-review po namin, isa-isa yung pong lahat ng mga panukalang batas ng mga kagalang-galang na miyembro ng Kongreso. Nakita po namin ang title po lahat, ang mga titles po lahat ng naandyan po ay postponement of the barangay and SK election. Nagkaroon po tayo ng kaso, yung po Makalintal versus the commission election, na kung saan nag-impose ng napaka-strictong requirements ang kataas-taasang hukuman kapag ka magpo-postpone ng isang halalan. Una po, basic principle, ang Kongreso ang may kapangyarihan na mag-fix ng term, ang mag-fix ng o mag-postpone ng isang halalan. Ang COMELEC, binigyan po nyo kami ng delegated authority na mag-postpone ng halalan on a very limited ground, like violence, terrorism, force majeure, loss or destruction of election paraphernalia. And the postponement can only happen for 30 days. Pero yung general postponement, nasa kapangyarihan po yan ng Kongreso. So nakita po namin ang title is really postponement because of the energy crisis, because of what is happening in the Middle East, and because of what perhaps will be increase in the prices of commodities and etc. Technically po, and this is with all due respect, yung ground na ito, kung sakali pong ito'y mapaipapasa ng ating pong Kongreso, will be tested as against the very strict measure or guidelines issued by the Honorable Supreme Court. So doon po siya ibabangga. And therefore, whoever are the proponents of this postponement should be prepared to defend to the Honorable Supreme Court later, kung sakali pong ito'y maipasa, as against that very strict guidelines, napaka-stricto po ng guidelines na in-impose ng kataas-taasang hukuman. Ngayon po, dapat po kasi, di ba po, may election sana tayo noong nakaraang taon. Yan po ay dahil nga po na-postpone yung dating election. Ito po'y kinwestiyon muli. Ang dahilan po ng postponement ay sapagkat, liliwanagin ko po, yung huling postponement ay sapagkat nagkaroon po ng batas fixing the term of office of barangay and SK officials. From 3 years, ginawa po itong 4 years. Sa ating pong saligang batas, Article 10, Section 8, ang sabi po, the term of office of local officials shall be 3 years, except barangay officials which may be fixed by law. Anong ibig sabihin? Sabi po ng Korte Suprema sa kasong binabanggit ko na it is the sole prerogative of Congress, sole to the exclusion of anyone, to fix the term of barangay officials. You can make it 3 years, you can make it 2 years, you can make it 5 years, you can make it 10 years. It is the sole discretion of Congress. Kung kaya nung ipinasa po ang Republic Act 12232, yung po yung batas natin na nagpo-postpone at nagpifix ng term from 3 years to 4 years, nagkaroon ng consequent effect of postponing the election, ito po ay hindi tiniaro ng Supreme Court. In fact, yung petition na final tungkol po sa constitutionality and legality of 12232 was dismissed by the Honorable Supreme Court. So ano po ang ibig kong sabihin? Ang ibig ko po sabihin, dung sa nangyari sa 12232, ang ginawa po nila doon ay hindi postponement. It became what we call as term fixing law.
0: Klaro, mga tugang tabi, ah. Si mismong COMELEC Chairman George Garcia na ang nagsasabi sa COMELEC, ah, kinakaipuan maganda ang mga proponent tabi kan postponement kan barangay sinsanggunan kabataan election, kasi nga ni maigpit mga katindugon, ah, maigpit ang guidelines na pinagpaluwas kan COMELEC, kan Supreme Court sa postponement, kung iguaman na pinagpaplanong postponement tabi mga tugang. Kaya sa iling ko malalawos ang eleksyon sa barangay. Ha? Lalawos kaya, sige lang, pahit sa nakamukhan pa cup noodles ni Lujan. Kung malawos, di ariglado ang kinamahan. Nige, paano kani? Luway-luway na kitang mapaaram. Ta si Sir Jill na mula to na saan magpaliwanag kan kamugtakan kampanahon ta digdi. Nantaarog kita kay ni Sir Jill, ano? Action man kan siyudad ning tunay na paggamo. Sunod na po, tabi tulos ang basta alerto, preparado. Kasabay po si Sir Jill na mula to. Standby lang ka mo dyan. Si Sir Manny, dyan sa technical department. Pero syempre ha, susatuyang Horacio Imperata. Mga radyo, una kita. Di pagpalso ko ng sa'yo mga radyo. Antabay sa mga masunod na programa rin po sa One Radio. Pasalamatan ko sa mga sponsors ta ha, sa programang ini, sa Sweet Cellphone and Computer Repair Shop, Ronnie Bio Barsaga Flower Shop, Malayo Gravel and Sand, Budan Tabina si Sol. Salamat man kay Honorable Mayor Ray Bragais kan syudading tunay na paggamon. Honorable Mayor Sikapos Vilo kan Bagong Malinaw, Board Member Carol Siga, Board Member Vic Siga, City Councilor Renner Burse.
3: Hala, tira!
0: Siringman kay City Councilor Roy Bon Imperial.
3: Hala, tira!
0: Marinaw to, Betcate, Asuncion Balubar, Marinaw to tabi. Diyan sa Barangay Health Center kan Tuliw. Kay Rod Jan, Nars, BHW, Tibilen, kay Edeta, Cavite, Rio Prio, Buena, Sapanta, Kainami, so much sa Kainami, so much sa Sir Ed, tindugo na. Paaram lang na, maros yung pirata kita, mga tugang tabi. Talas daw sila. Ako man po, sinong nakaibahan, Ed Bordeus Flamang. Ansa kong angog, binalagatak, digdi sa mikropono, bilang pagsaludo sa sa indo. Digdi po yan sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
3: Hala!

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa pilidro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Horacio Imperata was brought to you by Blue Pig Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romel's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Saliona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenya Family,
2: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5, Kanaway, Malilipot, Albay.
3: One Radio. You're listening to One Radio
4: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
5: One Radio 91.3 News FM.
6: Tindugo na.
7: Oras sa bilog na Bicolandia, 4 minutos makalihis. Ang oras na alas 12.
8: Maging alerto sa mga posibleng pangyayari sa satuyang kapalibutan. Maging sa kalamidad man o ano pa man ang katibaanan, dapat pirmi kitang alerto. Basta alerto, preparado. Ang programang mapakusog kan sa inyong mga kaaraman sa kahandaan. Ano ang mga dapat gibuhon para maging ligtas sa ano man ang katibaanan? Dapat pirming preparado. Basta alerto, preparado. Madadangog kada Martes, alas 12, sundo alaunanin paghapon. Digdi sana sa One Radio 91.3 News FM. Ang programang ini hatun sa indo kan lokal na gobyerno kan tabako, asin kan CDRRMO. Uyan na, ang sa indong makakaibanan, ang sa indong kaalerto, Del Mulato kan tabako CDRRMO. Basta alerto, preparado!

Reina Odtobikulanja. Marhai na Odto, primero distrito Kanalbay. Siyempre maray na pangutuan man siyudad ding Tabaco. Sa agabos na mga nakantabay, nakatutok digdi sa One Radio. Sa ngaram po kan lokal na gobyerno kan Tabaco, sa panginginot ni Mayor Ray Bragais, siyempre sa CDRRMO, mag-iribanang kita sundo alauna ngunyan na aldaw ni Martes. Petsa 18 kan bulan na Agosto. Siyempre, sangaran man kang management and staff kang One Radio, kay Boss Jing, GM Romy, SM Osang, kasabay ta, digdi sa technical, Sir Manny. Mag-urulay-ulay kita ngunyan na malumlum as in maminsan-minsan may pag-uran na odo. Garo na nalawit na ako ah. Uy, pasensya mga tugang, mga ka-alerto, pasensya na po. Ngunyan naman sa nakita nakapag-programa. Alos masarong bulan tabi, ano, na dainido na dangog ang programang ini. Sobra sarong bulan. Medyo natatiming na kada Martes, iguaman ng kasibutan. Dakulo na mga pagbabago na rin sa studio. May parehas naman ng color, Mr. Manny. Parehas naman ng color, pati ining mga background. Oy, siguro, gwapa daw, kinagdadarangog. Magpadarana kan sa indo mga comments, kunyaraon pa ka mo. Naka-live man po kita sa napon lamang po sa Facebook. Napon lamang ang One Radio. As in, isurat po ang sa indo mga komento, mga pagbati, question. Digdi po sa tuyang programa. Tanganing basahon niya to. Mag-restoryahan kita ngun yan. Nalawit na ukan mga piga kakarapotan di. Oy, nyaraon pa ka mo, nyaraon pa. Sige daw, mensahe lamang po. Ay, salamat sa 21 live viewers. 21 ngun

0: nagdadang og tabi ako sa mo digdi sa Porok 2. Magapo, salamat tabi sir. Anya on sa barangay Magapo. Kumusta na tabi kamo diyan, ha? Diyan sa barangay Magapo. Sige mga tugang, 10 minutos na makalihis ang oras na alas 12. Sa oras na yan, diretso na muna kita sa Satuyang Weather Update.
1: Weather Update.

0: na petsa 18 kan bula na Agosto. Base po sa pag-asa, kasubagong alas 12 pagkaaga, ang low pressure area na monitor sa laog kang Philippine Area of Responsibility, as in inidapo may halangkaw na tsansa na ma-develop na sarong bagyo or sarong tropical depression sa laog ki 24 oras. Mientras tanto, saro man na low pressure area ang pigmo-monitor sa luwas pa kang Philippine Area of Responsibility na igwaman da ini ning medium chance para ma-develop sa sarong ganap na bagyo or sarong tropical depression. Apwera kayan mga tugang padagos man giraray na nakakaapekto sa satuyan lugar sa bilog na Pilipinas. Inipong southwest monsoon or inimpigaapuntang habagat na iyo po ang direktamenteng nakakapagpauran digdi po sa satuyang lugar, lalong-lalo na duman sa may western part kang Pilipinas. Kasabay na dyan mga tugang ining National Capital Region sa Northern Luzon na kung mahihiling ta sa satuyang mga bareta, grabe nang ibinulos na uran sa indang mga lugar kung kaya nagkaigwa ng mga pagbaha sa indang mga lugar. Padagos niya itong antabayanan ang iba pang detalyes manunungod sa kamugtakan kan sa tuyang panahon sa mga master the forecast kan pag-asa. As in, padagos kitang maging mapagmatsyag, tanganing makapag-andam, makapag-preparar. Sabi nga ni, basta alerto, preparado. Ang weather update na yan, hatod po sa Indo kan lokal na gobyerno kan tabako sa Panginoon ni Mayor Ray Bragais. Siyempre, sa sangguniang panglungsod sa Panginoon ni Vice Mayor Glenda Ombungaw. Salamat man kay City Councilor Luis Rinir Burse. City Councilor Luis Rinir Burse.
1: Weather update.
0: Trese minutos na mga tugang, makalihis ang oras na alas 12. Dakulo na nagpadarakan sa indang mensahe. Sabi digdi ni Cherry Carborja, maray na utupo Sir Gel, maray na utupo Mantabi. Kay Nena Palanas Bubis, maray na utupo Sir, sa gabos na nagdadang sa programa mo digdi sa Suwa Malinaw Albay. Salamat po. Maray na utupo dyan sa Suwa Malinaw Albay. Kay Frami Barha Juarez, happy lunchtime po Sir Gel. Shout out po digdi sa Upper Bonga, always tindugon digdi po sa Upper Bonga. Thanks. Marinaud to tabi dyan sa Upper Bonga. Marinaud to man kay Ernesto Mabini Lana. Sabi ni para kayo, Lord, so di naman mo palan sa Angeles na nag-collapse na building na iuli na sa tabako. So kabayan ta. Ayun po, ano, nakauli na. Pasensya na dahil na kita nakapag-update. Dahil kaya nakapag-programa. Niyao na po sa Saida. Alma Bilolo, happy lunchtime po, Sir Gel. Maray na ito kay Julius Bariso. Diyan sa CDR Remo. Kay Florife Bragais. Good noon po, Sir Gel. Nagdadaog po kami sa programa, digdi sa Bungabong. Maray na ito, diyan sa Barangay Bungabong, kay Florife.

0: Bragais. Marilyn Silian Kuela, Otto Tabi, sir, nagdadangog po kami ngunyan. Nakakonek lang si Pico sa speaker para po madangog gabos digdi sa Barangay Kale, Tiwi Albay. Shout out po digdi sa ina ko, nagdadangog po sa imo kambalita. Uy, maray na Otto Tabi dyan sa Barangay Kale, Tiwi Albay. Ah, matibay man ano, pig-connect niya sa iyang cellphone sa speaker para madangog gabos. Garuman sa na ini public address. Salamat abi Marilyn Silian Kuela. Sa padagos na pag-antabay, pag-suporta digdi sa satuyang programa. Joseph Bombita, marinaw tuman po. Salamat. Kay Tope Lacerna, marinaw to po. Duty ngun dyan sa CDR Remo. Kay Epe Bonavente, good morning po Sir Jel Mulato dito po sa San Carlos, Tabaco City. Marinaw to San Carlos. Kay Epe Bonavente. Betranyola, marinaw to po Sir, magkaon tabi Sir. Anong panguntuan mo tabi, Ma'am Betranyola? Sir Lagapito Bonavente, marinaw to ma'am po, marinaw to tabi sa gabos, hali tabi sa Team Bravo, kansi di araremo. Pagbati na yan, hali kay Tope Lacerna. Leonor Alvarez, marinaw po Sir Jel. Kay Husla Onon, sir, may nahanap na permanent relocation mga bakwita dyan sa PDC. Igwa po, tadaod, anong tayan, pag-urulayan tayan. Mientras tanto mga tugang, 17 minutos na makalihis ang oras, alas 12. Sa oras na yan, dare-diretso na kita sa satuyang Mayon Volcano Update.
1: Mayon Volcano Update.

0: Mga tugang, sa Satuyang Mayon Volcano Update, ngunya na petsa 18 kan bulan na Agosto. Nasa alert level 2 ang Bulkan Mayon. Gustong sabihon, decreased unrest ang estado kan Satuyang Bulkan Mayon. Sa laog ki 24 oras sa pagmomonitor kaini, may nai-record na pito lang na volcanic earthquake. Pitong volcanic earthquake. Daining rockfall na nairistro, siring man, daiman kinairistrong pyroclastic density current. Iyan po base sa ipinaluwas na bulletin advisory kang DOST PVOX. Digdi po sa Bulkan Mayon. Alagad, sabi po kang PVOX, mantinido dapat na maging alerto ang gabos, lalong-lalo na sa Haranis sa permanent danger zone dahil daipapigahali ang posibilidad na posibli pang maglangkaw ang alert level kaini or posibli pa na magkaigwaki pag-alboroto. Kaya magdangog, magsunod sa mga patanid kan sa tuyang ahensya. Tanganin kita ka, boss, librido, ligtas, asin daiman nin anuman na katibaadan na mangyari sa tuya. Ang Mayon Volcano Update na yan, hatod po sa Indukang Balayo, Gravel and Sand. Balayo, gravel and sand sa mga mapa deliver ni mga graba basod as in ibapa. Hanapon lamang po ang Balayo, gravel and sand. Yaon po dyan si Engineer Kuya June Balayo and si Kuya Yami Balayo.
1: Mayon Volcano Update.
0: Dire-diretso na kita mga tugang, 19 minutos na makalihis ang alas 12. Para sa akong tapay ni mga nagpadara sa indang mga pagbati. Kay Betran Yola, pa-shoutout po sa kabos sa taga San Antonio, Tabaco, lalo na po sa Zone 9, San Antonio. Maray na ututabi dyan sa Zone 9, San Antonio, Raniola Family. Kay Domingo Busquet, maray na tutabi, sir. Sabi ni Christian Macenas, oh my goodness. Kay Kalia B. Johnny, happy lunch time po sa gabos sa imo, Sir Jel. Shout out sa natabi digdi sa Honop, pati naman sa mga nagtrabaho, tapos dyan man sa tiwi, ingat-ingat lang po. Sige, salamat tabi, Johnny Kalieha. Maray na ito po, Sir Jal Mulato. Digdi po, baga po sa Barangay Hacienda. Iyo, grabe ang pugada. Aliyang kay Grace Buelya. Sige, iyo mga tugang, ano? Ining mga pag-uran-uran na ini. Mamamati antay ni, bako lang po ngunyan na aldaw, kundi sa mga masunod pang aldaw, asin simana, habang po makusog ang paros habagat. May mga wisik-wisik na ma-experience ang kita digdi sa Bicol Region. Pero pasalamat nga ni kita, ano, taday kita digdi pigbabaha. Padagos taman na ipangadji itong mga katugangan niya to na yaon sa National Capital Region na malampasan man lugod asin makaligtas sa likod kan mga pagbaha sa inman na kanto, iba-ibang lugar sa NCR. Sabi ni Joseph Bumbita, shoutout po sa gabos na kumakain ngayong tanghali. Kay Ma'am Virgie Bonaobra, shoutout Sir Zero to as in Barang Hawon, happy lunch time sa gabos. Albay Blanche Mary Jo, good afternoon po. Marinaw to man tabi. Sige mga tugang, sabi ni Osla Onon, i-answer na naka-squat dyan sa Bacolod Boulevard. Dayan Hara Leon Fight Bagadakol. Actually, pinaabutan na po yan. No? Pinaabutan na yan sa tamang opisina na dapat na mag-reparo sa siring kayan. Cogs Canyon, Mauranaud to Sir Gel. Shoutout po kay Kapitan Barry Bausa, Christian Carillo, Joy Baroga, Pedro Baroga, Eric Batalya Baroga, Bok Chavez. Salamat po. Sige, sa anong barangay tabi ni? Cogs, nganing ma-shoutout ta. Marainaud to po, Sir. Shoutout po sa taga Purok 3, Panarayon, Bakakay. Ali po yan kay Richel Belen Caniela. Dakul ta talaga ang paraan tabay di sa One Radio, ano? Pag-una ko, tada kita nakapag-programa, magkapirang Sabado, nagkawara na sa mga nakantabay sa tuyang programa. talagang yaraon pa. Salamat, ano? Dahil talaga maiwasan. Paminsan, dahil kita makapagtukaw ligdi dahil sa mga kasibutan man sa tuyang opisina na kaipuan tang atindirin. Atindirin? Atindiran. Ay, managkakabirilot na. Ay, marinaw to dyan sa CDR Remo Operation Center. Barasog-basog na yan dyan. Masiramon so sinabawa naman na linuto. Kuntodo may Bicol Express. Pakahungit, higop kisabaw, nagahayop na ta sobrang harang. sige, habang nagpapatiring ay tingay ka mo dyan, dangog-dangog na ko narigdi sa tuyang programa. Mga tugang, nakauli na, no? Nakabalik na sa saindang mga residentes ang nasa 488 na pamilya na ipiglaagta sa saindang mga evacuation sites. Pagkatapos na itaas kang PIVOX ang alert level kan mayon sa alert level 3. Kang August 7, August 6, eksaktong 7 bulan, mga tugang, makalihis ang evacuation, ibinaba na kang PIVOX ang alert level pasiring sa 2. Kaya nag-orden ang satuyang gobernador, siring man ang satuyang alkalde, si Mayor Ray Bragais, nin decampment kang gabos ng mga IDPs. Kasubago, pinaapudan kita sa regular na sesyon kang sanggunian panglungsod, asin saro sa ipighapot, asin pigtukar, ano na pagkatapos kainikan decampment. Ano nang mga lakdang ang gigibuhon kan lokal na gobyerno kan tabako? Tanganing kada bes na magkaigwa kisiring kaining aktibidad na dit na sana orda ina ki mga nasa laog sa 6 kilometers permanent danger zone. So padagos na po mga tuga, mga kaalerto ang pigigibong pagplano ni Mayor Ray Bragais asin ang iba pa mga opisina para sa resettlement kaining iba pa mga natatada na nasa laog kan 6 kilometers permanent danger zone. So barangay magapo mga tugang, yao na sinda sa Hiraya Manawari, tinawana na sinda ki Harong, tinawana na ki mga pigsararong unit duman sa Hiraya Manawari Residences. Ang Hiraya Manawari, mga tugang, iyo yan so pigaapod nindong Urpaw. Para sa karaman kang gabos, bako tabi Urpaw ang apod kayan. Bako po barangay Urpaw. ano po yan? Hiraya Manawari Residences. Saru po siyang resettlement area. Di po sa syudad ng Tabaco. In fact, pinakadakula na resettlement area. Yaw na po sinda dyan. And pigtutugutan lang. So, livelihood duman. Kaya nakabalik. So, iba pang mga katugangan niya to sa barangay Magapo. So, maabot mga tugang ang panahon na kada bes itaas kang PVOX sa alert level 3. Sana dahil nakitang datos, dahil nakitang IDPs na yaong pa po sa laog kang evacuation sites. Kasi ang 6 kilometers mga tugang, permanent danger zone, PDC. So pag PDC mga tugang, dapat no settlement. Dahil kinaka-star. Grabe mga tugang ang pigbubutasan na resources kan gobyerno kada bes iguaning arog kaining sitwasyon. Bako lang po lokal na gobyerno kan tabako, kundi pati ang national government. So kung kaya man sa nang gibuhon, permanente na, long term na solusyon sa arog kaini, so gigibuhon po yan. Tanganing day na po nin siring kayan na IDPs or siring kayan na datos kada bes magkaiguan ning pagtaas sa alert level 3. So yun na po iyan, kumbaga ways forward ang mga gigibuhon kan sa tuyang lokal na gobyerno sa pangingenot ni Mayor Ray Bragay. So padagos ang samuyang koordinasyon as in pag-urulay-ulay sa bagay na iyan. Ano po? Marinaud Tutabi, Barangay Kagawad, Ramon Bandola, dyan sa Barangay Matagbak. Salamat sa pag-imbitar kan nakaaging simana na maging partikan sa indong aktibidades. No? So, yun yan, mga tugang. Ano? So, naghapot. Ano na ang plano? Ano na ang gigibuhon? Pagkatapos na maibalikta na, as in maibaba na, ang alert level sa alert level 2. Sa mga naghahapot man tabi, mga tugang, natataad na itapapig tutugutan na magsakat, magpasiring sa Mayon Planetaryo despite the fact na tinugutan ta na mag-urli, so nasa 6 kilometers permanent danger zone. Igwa kayang kay mga naghaharapot. Maringay, try pa man kinagapot digdi sa comment section. Natataday ta papigtutugutan para maging pararehas mga tugang. Ang satuyang polisiya magpuon sa provincial government pasiring sa mga syudad as in munisipyo. Dahil tabako pa mantinidong normal ang estado ni Mayon, para mientras tango na ipigpadagos so pagsarado kang tinampo pasiring po sa Mayon Planetaryum. Dahil aran taman na posibleng magkaigwa ki influx, no? Ki mga tao na magpapasiring duman, magpapasyar. Kaya nagpaluwas kita kisarong advisory sa Panginoon ni Mayor Ray Bragais na temporary ng idiretsyo pa ito. Na deitang na pagbuksan sa publiko itong Mayon Planetaryo. Pero maadalan yan mga tugang. Kasi we have to balance also tourism and safety. No? Pag nahiling ta naman na medyo pababa na talaga ang datos, ang aktibidades kan Bulkan Mayon, and after due consultation sa PVOX and APSIMO, tutugutan man iyan na magbalik as in buksan giraray sa publiko ang Mayon Planetaryum and Science Park. Pero sangon yan, dahil padagos tapang pigmumonitor ang aktibidades, mas magayon as in mas maray na deitangon o na pagtugutan na magpasiring duman. Ha? Dahil nang una. Ngayon nata, ngayon sir, ta tinugutan na yung mag-uruli. Ay ito mga tugang, harong ninda ito. Ha? Kung kita man ang nasa kamugtakan po ninda sa laog ipitong bulan, niyaong kita sa evacuation sites. iba po ang kamatian kaya. Iba po ang epekto na pagsakit ang namamatian kaya. So sangon yan, kay puan tangon na po sunod niyan, kay puan tangon na po iyan na pag-adalan para man sa siguridad ken lambang saro. Ianota po ito na comparison. Nata ngayon ta tinugutan nindo mag-uli, tapos ngayon bawal pa ngayon magsakat dyan sa mayo. Yugyugon mo yan. you know, we have to balance everything. Kay puan ta pong balansihon ng mga bagay na yan, as in, permitang isaalang-alang ang siguridad kan lambang saro. Okay. Yan ngayon ito, sir, na eskwilahan, nata taday papigbabalik sa magapo elementary school. Parehas man ang sitwasyon, mga tugang. Children, yung mga aki, mga learners, konsiderado sindang vulnerable group. Saro sinda sa mga vulnerable, lalong-lalo na po sa pag-abot sa kalamidad. Kaya mas maray na habang pigo-obserbaran tapa ang hiro-hiro ni Bulkan Mayon, na mamantinir ko na sinda sa Hiraya Manawari Temporary Learning Center habang bako pa totalmente na normal ang sitwasyon kan mayon. Nag-urulay-ulay man po ang lokal na gobyerno kan tabako, siring man ang DepEd, no, para sa siguridad as in safety man kan mga aki. Paggalimbawa nahiling na and sinabi naman kang PVOX na, dahil na yan, pababa na ang trend. Kaining sa tuyang pigmo-monitor na mayo. Baka makabalik. No? Pero, time will come, mga tugang, na ang eskwilahan kan magapo. Since relocated na sinda sa Hiraya Manawari, dumana itutugdok sa Hiraya Manawari ang sindang eskwilahan. Kay puan ng palaganan dyan, kitalagang permanent na eskwilahan para po sa mga aki dyan sa Magapo Elementary School. So yun ay po yan, mga tugang, ang ways forward pagkatapos kainikan sa tuyang pitong bulan na mayon operations na tinarabang tabangan kan iba-ibang opisina di gobyerno. Digdi po sa lokal na gobyerno kan tabako sa Panginoon ni Mayor Ray Bragais. Siyempre, sa suporta kan sanggunian panglungsod. As in, provincial government, national government, iba-ibang non-government organizations, private organizations na nag-anduyog, mga tugang, matawanan sa naki pangangaipo, matawanan pag-aruga ang sa tuyang mga katugangan na nasa evacuation sites. No? Kami po minasaludo sa indo. As in, sana dahil po kong magsawa na mag-anduyog, mag-tabang sa araw kayo ng mga sitwasyon. Sabi ni Kuya Padi Arlan Balyon, maray na hapon, Kuya Padi, shout out here sa mga taga DepEd Tabako po. Maray na ututabi dyan sa tuya mga ginagalangan na mga empleyado, mga boss dyan sa Division Office DepEd Tabako City sa pahingenot ni Dr. Fatima Buen ang sa tuyang SDS. Maray na ututabi dyan sa Indo, lalo na sa kuyang kagwapuhan na Kuya Padi Arlan Balyon. walang kupas sa kagwapuhan Pading Arlan Balyon. So yan, mga tugang, ang update dyan, no, sana dahil na mag taas pa ang level, dahil na mag-alboroto pa sangon yan, pero ang ano kayan, mga tugang, basis sa satuyang record, every 3 to 4 years nag-aalboroto ang Bulkan Mayon. Kaya sana dahil na po mag taas pa para at least kita naman sa lokal na gobyerno, as in sa iba pa mga opisina, padagos na ang gigibuhon na pagpaplano, as in pag-implementar ka na iba pa mga programa. Kasi bakol lang po yan sa tuyang mga programa, kadakol pa mga programa, kadakol na sektor na kay puantawan ki atensyon, magdire-diretso naman. May stat ka, sir, pirama nagkabarados kayo sa evacuation. Kaman talaga usla uno. Sa kapos pa man, iyo pa man sa imong iapot. Tadagdag ayo na naman an sa mga insakang gobyerno. Arkan DSWD. Dahil minadaw tabi yan no, usla uno pigbibila. Taday man kami sa mga oras na iyan. Meron ba isa natin yan po tanaw sa CSWD o kaya sa City Health? Ako tabi, uslaw nun, day ka na datos ta, day ko aram, day ko na napigapot iyan, kung pera na nagkabara doon sa evacuation center. Iyan sana. Sige, tama manan sa iyan punto, ano? Dagdag na naman iyan. Dagdag sa populasyon, dagdag sa ano yan, dagdag sa datos. Pira na ngayon, so dating apat sa na ngayon ang miyembro kang sarong familia, naging lima. Nag-aki pang kambal, naging anom. sige, ano ta, igwa ka ng City Health, tabi. Huslaon, kasi pigmo-monitor maninda ang salud. Kan gabos ta mga IDPs, kan sinda po yaon dyan sa Laaw. No? Sige mga tugang, 39 minutos na, magalihis ang oras na alas 12. Padali yun naman sa naso oras. Sige, padagos lang po kamong magpadarakan sa indong mga komento. Padarakan sa indong mga suwestyon, pirito niya to na mabasa yan. Sa giraray mga tugang, nakantabay ka mo sa programang Basta Alerto Preparado. Hindi po ang programa kang CDRRMO, as in kan lokal na gobyerno kang tabako, para mapaabot sa gabos na mga constituentes ang mga programa manungod sa kahandaan sa mga kalamidad. Kung dahil manaabot personalmente, at least sa tabang kan sa tuyang broadcast, maidukar niya to, madagdagan niya to ang karaman kan sa tuyang mga katugangan. Tanganing kada bes na magampang kita sa araw kini mga sitwasyon or mga sitwasyon kang kalamidad. Sararo ang sa tuyang hero, pasiring sa ligtas na siyudad ding Tabaco. Ang programang inihatod sa indo kang lokal na gobyerno kang Tabaco sa pangin at ni Mayor Ray Braga East. Siyempre, katuwang tamang po dyan ang sanggol niyang panglungsod ng Tabaco. Si City Councilor Luis Rinir Burse. Katuwang tamang mga tugang ang Balayo Gravel and Sand kay Engineer June Balayo and Kuya Yami Balayo. And kita po nadadangog kada Martes, alas 12 sundo, alauna ning pagkahapon. 41 minutos na makalihis ang oras na alas 12. Mga tugang, ang sa Indupong CDRMO Operation Center, nag-elevate na. Elevate sa sarong science-based and nakapag-adaptar na kiteknolohiya. Dahil iyo po iyan ang agyat, iyo po iyan ang nahihiling niya to para mas lalong mapakusog ang sa tuyang kahandaan sa kalamidad. Iguanap kitang pigagamit na platform or system na nagpupuon sa early warning, tanganing insigidang makapag diseminar kay mga impormasyon, as in warning sa satuya mga katugangan lalong-lalo na po sa banta kan Bagyo, asin banta kan Bulkan Mayo. So yaon po dyan, kung igwa ka mo ning oras, makapagpasyar ka mo duman sa Samuyang opisina. Nailing po nindoan sa Samuyang lead wall, ang monitoring wall, pirang millimeters kang uran, pirang humidity ang napigra record, piraman ang threshold or milimetro kan uran para magiyahan kita na posible ng pagbaha. Ano ang tabang kay ni mga tugang? Iyo ini ang satuyang magiging basihan sa satuyang pagrekomenda or kung marekomenda kita ning suspension of classes. Paabot na naman ang mga bulan na halos iyo na naman ang magiging laog kan social media. Dito pag uran-uran, may ma-post na sa Facebook. Ano ngayon daing suspension? Nagahalat niya kami. Ikasa na ngayon, magahalat kami kung anong announcement mo. Sa araw kaya na sitwasyon mga tugay, and sa tabang kan sa tuyang teknolohiya na pinagamit sa operation center, makakatao kita kay science-based decision or recommendation sa tuyang alkalde whether or not na masuspindi o dae. Kasi may basihan na kita mga tugay. Nahihiling ta. Nakukumpyuta kung igwa ni bighahampang na peligro ang siyudad ng Tabaco kung daita sususpindiyon ang klase. Bago po ini mga tugang na basta nag-uran, suspindi. May basihan kita mga tugang. And ini dapat ang pigigibo. May basihan bago magsuspindir ng klase. No? Bako basihan, sunada dangog tang uran or sunay hiling tang uran. Kundi, sarong ikipahe na nagsusukol pirang milimetro kan uran ang ibinulos sa laog kisarong oras as in ano ang threshold. Gusto sabihin hanggang sa in mga tugang na milimetro kan uran tanganing makapagsabi kita na makakatrigger iyan kipagbaha as in makakatrigger iyan kay landslide. Iyo iyan ang satuyang basihan as in iyan ang pigagamit ang mga tugang sa satuyang operation center sa ngunya. Kaya dahil po kamu madagit kung nata dahil ngayon nagpaluwas ki suspension ang siyudad ng Tabaco tapos ibang lugar ngayon nagsuspindi. May basihan po kita. Kung gusto po nindo, kung dahil po kamu kumbinsido, duman po kamu sa opisina, sa Samuyang Operation Center sa Pawa, tanganing kamu mismo ang makahiling, kamu mismo po ang makapag-compute, kung talagang kaipuhan na magsuspender ng klase. Kasi ang pag-suspindi mga tugang kay klase, igwalang kibasihan na pigtatao ang sa tuyang mga existing rules. Enot na enot dyan. So safety, no? Kan sa tuyang mga estudyante. Bako so madudumog so sapatos, bako so madudumog so uniform, kundi pigsususpindi yan dahil may nahihiling na peligro. May nahihiling na risk kung dai iyan isususpindi. Iyo po iyan ang pinaka-obheto kung nata ta nagre-recommendar as in nagpapaluwas ang sa tuya mga local chief executives ki mga suspension of classes by virtue of their powers vested under the local government code. Anong article yan? Garo article 16 or section 16? The general welfare clause of the local government code or Republic Act 7160. General Welfare Clause. Iyan po ang gagamit kan sa tuya mga local chief executives. Kaya maswerte kita mga tugang, no? And saro ini sa mga ipinangako ni Mayor Ray Bragais na magkaigwa ki sarong moderno, nagagamit ki teknolohiya na operation center sa DRRM. So ngunyan, padit-dit na materialize ta, sindakol pa ang sa tuyang gigibuhon sa tabang kan sa tuyang mga personahes sa CDRRM. Sabi ni Johnny Calleja, Sir Gel, dapat dahil na si Mayon mag-alboroto, makabalik naman trabaho naman po sinda. Arog ka mga paratanong po, balik hanap buhay tabi. Kaya po, ano, sana dahil naman. Para susainda man na hanap buhay, no, so mga pagtanong, dahil naman maapektaran, and magkaigwa kitama as in sufficienting income. Sabi ni para kayo, dama na sir, bagutang office building, typhoon proof. Arena of office building tabi para kayo. May existing na kitang opisina duman sa Pawa. As in, igwa pa kita nin nakatalaan, nagigibuhon para po sa parking area kan sa tuya mga vehikulo. Ang taas kayan, conference hall pa. Bakong ano, bakong typhoon proof kasi natural hazard ang bagyo. Bakong typhoon proof but can sustain, no, it can sustain at least 300 kilometers per hour na paros. Day kitang ano, day kitang building na pigapod na typhoon proof ang sa tuya diyan na pigiling na dapat ang building can sustain, no, kayang makatindog minsan agihan ki 350 kilometers per hour na paros kasi bagyo yan. So ang ano ta dyan, paros. Igwapa duman sa San Antonio, Farakayod, maybe this month or next month may start naman ang construction ka ito. Syempre disaster resilient. Saro pang termino po tabi Farakayod, disaster resilient. Sabi ni Ma'am Menly Bonaobra, marainaw to po Sir Gel at sa kabos na naghihinanyog sa programang Basta Alerto Preparado. Marainaw to man tabi Ma'am Menly Bonaobra. Kay Ero Breros, marainaw to po Sir Gel. Shoutout po sa kabos na naghihinanyog kan sa imong programa. Pabati man po sa family ko digdi sa Bantayan. And Fatima Gayon Kun Agom, Benedict Imi. And sa mabuot ming aki, God bless po. Keep safe everyone. Advance happy birthday tabi, Ero Obreros. Sa aga maselebrar ini kan sa iyang ika-25 anyos. Na kumpli anyo. Advance happy birthday tabi, Ero Obreros. Sige mga tugang, siyam na minutos na sana bago mag alas alauna. Madali yun. May pig-popost man kami mga tugang na data analytics. Mahiling ba ganin doon sa Samuyang page, data analytics. Yan po, espwerso kan Samuyang mga IT staff. Base duman sa mga pigre-respondian kan sa moyang opisina, pigdi-detalye ninda, pigkakatay, kumbaga, pigsuruway-suway, tanganing makuata ano ang mga datos sa likod kaiyan na pangyayari. Halimbawa, mga pigre-respondian, ano ang kadaklan na pigre-respondian? Nagluwas duman sa data analytics, vehicular accident ang number one. So, sininsilyo naman so vehicular accident. Sininsilyo. Nahiling na duman sa inan lugar na kadakol na nangyaring vehicular accident. Ano mga kausa kang nangyaring vehicular accident? Anong aldaw ang dakol na vehicular accidents? Anong oras sa Sarong Aldaw ang dakol ng mga vehicular accidents? Matindi talaga ini sa muya mga IT. Sininsilyo sumanan ribo. Sininsilyo. Ang Cagayon ang kanyang mga tugang natatanag kay gwa kita kong data analytics report nene. Tanganing makapagtao kita kay mga rekomendasyon. As in mga alternatibo or inisyatibo na pwedeng i-introducir para maiwasan na ang siring kaiyan na pangyayari. Halimbawa, nagluwas duman, anong bulan ngaya ang pinakadakol na insidente ng vehicular accidents? O nagluwas duman, bulan na kadakol ang fiesta sa tabako? Anong pwede tanggi buon duman? I-postpone ang fiesta? Wala ka ng taki PNP personnel sa entrance saka exit kang barangay. Tanganing so mga buryong na dahi na magrulunad sa motor, dahi na magparabalag-balag pa. Sa paagi kayan, maibitarantan mga araw kayan na insidente. So yung purpose kay ito mga tugang, ito ang obheto na tanagluwas kita ki araw kay itong report. Kasi dahilang matunong ang samuyang opisina sa pagresponde. Kumbaga dahil kita ki kulang orbitin. Dapat pasiring kita duman sa mandato kan samuyang opisina from the name itself of the office. Risk reduction. Bawasan. If not, eliminate the risk. So ito na ang pigsusunod ta. Kaya nagluluwas kita kisiring kay ito. And ongoing naman ang satuyang dialogue mga tugang with the sangguniang panglungsod and other offices. Tanganing makagibo kita ki mga pulisiya as in mabawasan na ang arog kaya na sitwasyon. Halimbawa, dahil ta dakul duman na insidente ng vehicular accidents, ano igwadan? Baka dahil

naglalad sa mga streetlights. No? So saro yan sa mga pwedeng gibuon na maging priority sa gabos sa mga programa na malaganan ki streetlights tanganing dahil madipisilan sa mga motorista. So sosoy-soy yun tayan mga tugang. Sisisinil yun tayan. Tanganing mabuwasan ang nagbubuwis ting buhay. Kada best na nagre-responde, nagkakaigwa kay arog kay an aksidente, may nagbubuwis ting buhay mga tugang. Sabi ni Ero Brero, salamat po Sir Jel sa advance na pagbati. God bless. Sige. Kay Mar Valles, hello po. Pa-shout out po dito sa bayan ng Uwas. Nakatutok lagi sa One Radio. Tindugo na. God bless. Maray na Udtutabi dyan sa Uwas Albay. Kay Mar Valles, permi pala nakatutok sa One Radio. Sige, mga tugang, yan, padagos. And dakulaon manatabang ini sa mga estudyante sa mga nagyagigiri bukan sa inda mga thesis. Kasi iguanag itang disaggregated data. Kada pagapot ninda, iguanag itang maisisimbag and detalyado. So bako man tabi, mga tugang, tamili ngayon sa San Antonio ang dakulo na nangyaring aksidente, gabos mga taga San Antonio ang imbuelto, bako po. Duman lang sa lugar ninda ang kadakol talaga. So anong igwa dyan? Iyo po yan ang sa tuyang hahanapon. As in, iyo po yan ang sa tuyang gigibuang ki mga rekomendasyon tanganing maiwasan na ang arog pakayan na insidente. Maray na hapon man tabi sa Ma'am Mayan Alba Clavicilia. Nakatutok sa tuya. Oy mga tugang, 3 minutos na lang bago mag-alauna ng pagkahapon.

Nawara so sa kuya rigding niya. Yun pala, niya akong pala. Bagun ako nawara sa tuya extra. Sige mga tugang, sangaran po kan lokal na gobyerno kan tabako. Sa pangingenot ni Mayor Ray Bragais, sangaran kang bilog na puwersa kang CDRRMO. And syempre sa management and staff kang One Radio. Mag-iribanan giraray kita sa aga, ala, sa aga na, tata sa aga. Mag-iribanan giraray kita sa masunod na Martes. Alas 12 sundo alauna ning pagkahapon. Kada Martes lang po kita, ha? Kada Martes lang ang sa tuya programa. Salamat po sa ngaran man kan mga nagpartisipar sa nagpadara kan sa inda mga mensahe, kan sa inda mga suwestyon, mga riparo.

0: Ako po si Jal Molato. Marainaw to sa Indog Abos.
1: Sa Indog Nadangog, ang programa Basta Alerto. Preparado! Kaiba si Jal Molato kang Tabako CDRRMO. Sa masunod na Martes naman, sa parehas na oras, alas 12, sundo, alauna din pagkahapon. Digdi sana sa One Radio 91.3 News FM. Salamat sa Indog pag-atabay. Basta Alerto. Preparado!
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
3: Radio. You're listening to One Radio
2: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
4: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan, kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich's Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich's Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
5: No approved therapy claims.
6: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
7: It's a minute after one on One Radio.
8: Sa kada pagtalilong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
7: Sa One Radio,
8: sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
9: Maray na hapon, Bicolandia. Uyanaan, bareta. Sa oras na ini, natod sa Indo. Can best kafig minus 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po yan sa mga butika asin na supermarket nationwide. Nag-abota sa 201.7 millimeters na bulos din oran ang nairehistro sa Metro Manila. Sa loob sa 95 oras kan Lunes, Agosto 17, huli sa makusog na pag-uran, kausakan southwest monsoon o habagata. Sigon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, basado ini sa datos kan Pag-asa, Science Garden Station sa Quezon City poon alas 9 din aga hasta alas 2 din hapon. Sa laog sa naninduang oras poon alas 12 din udto sagod alas 2 din hapon nagabot tulos sa 138 millimeters ana dakol kan orana. Uli digdi, marekas na naglangkaw ang tubig asin nagkaigwanin mga pagbaha sa pirang parte kan Metro Manila. Tulos man na nagpalakop ang MMDA ni mga flood control personnel, nganing linigon ang mga baradong drainage asin na maparikasan ang pag-urong kan baha. Yan ang barata sa oras na ini, dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Manawon na Tintuguna.
8: Sa kada pagtalilong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta.
7: Sa One Radio,
8: sa One Radio
7: 91.3
8: News FM. Kada oras, may bareta.
2: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
1: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM.
2: One Radio.
1: Tindugo na. Bicolandia.

91.3 One Radio, tindugon na. Maray na hapon mga katindugon. Nako, nagbalik na naman su pag-uran-uran. Kaya sana nakabalad ka mo for the past few days. Anyway, bayain na mo ng mga labahanaan. Nangug na sa tuyang mga love songs. Sige sa One for the Heart.

0: Tobacco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: 91.3 News FM.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol.

0: No segregation, no collection.
1: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Black.
6: Also available.
7: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
8: Best, huyan ka palan? Marido digdi may dumanon kita. Ha? Nata, masaing ka.
9: Aw, maduman ako sa B2B store commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabaka lamang kidagdag na gamit sa harong.
8: Nata, sa B2B store commercial ka paman mabakal. Anong igwa dyan?
9: Aramo kaya, Best. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapa sindak yung kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
8: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalang dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
9: Oh, anong patigahalap mo? Musla!

hello mga katindugon. And welcome sa programang One for the Heart. Tuesday, Tuesday edition. With me, DJ Chloe, the love ambassadress. Sarong... malumlum ba? Malumlum na pagkahapon. Sa ibang parts, medyo nag-uuran na. Sa ibang parts, makusog na ang uran. Kamutabi dyan, katindugon. Update naman kayo. Update mga kamo sa kuya. Sa 0927-996-5002. It's Tuesday na naman! August 18, 2026. Happy, happy birthday sa mga nagsiselebrate dyan sa inyong birthday today. Happy birthday! Ako na po ini ang sa indong lingkod. Noon niya na Tuesday, Tuesday. And speaking of Tuesday, Tuesday, ang sa tuyang Tuesday, Tuesday hanash. Noon niya na ang dam. Ay hatod po sa Indokan GC Botardo Trading, Botardo Gcash Padala, and Tabaco Electronics. More info about them mamaya. Ang sa tuyang Tuesday, Tuesday. Hala, nanapod ko. Tuesday, Tuesday, Kemerut. Naglaad ang phone mo, katindugon. May nag-chat. Anong message ang gusto mong mabasa? Anong choices ta? A, I miss you. B, I'm proud of you. C, can we talk? Tara, Inglesyero. Inglesyero pala sa nag-chat sa imo. D, thank you. E, I forgive you. Or F, everything will be okay. Iyan ang choices tango niya na hapon. So may ibang choice, pwede man kamong mag-comment sa tuyang post. Hanapin mo lang si DJ Chloe, the love ambassadress, and i-comment mo ang sa imong choice or ang sa imong personal choice. Sige sana, i-flood sana nindo ang comment section ta dyan. Kung ano ang gusto nindong ma-receive na message or mabasang message. Maray na hapon palantabi, Tabaco City, the city of true love. Sa mga yaraon digdi sa mainland, dyan sa Upland. Uy, balita ko, dakulon kita dyan na para dangog sa Upland. Salamat po. And of course, hindi papatalo ang island barangays sa tabi sa San Miguel. Sa San Miguel, hindi papatalo. Hello po sa inyo dyan sa mga taga Isla San Miguel. Siyempre sa satuyang neighbors, digdi sa Malinaw, Tiwi, Malilipot, Makakay, and Santo Domingo, Albay. Hello po! Sa bilog na Bicolandia, sa gabos na naaabot kang sa tuyang signal. Pero may mga naghihirilang-hilang. Uso mo niya ng hilang. Ako nga ni, nadali man ako. Makulog-kulog pang sa tuyang halunan. Pero, diing kulog-kulog ang makakapundo sa tuyang. Padagos kung sa tuyang tugtugan and Kemerut digdi sa tuyang programa. Again, naglaad sa phone mo, anong message ang gusto mong mabasa? Ang choices ta, A, I miss you. B, I'm proud of you. C, can we talk? D, thank you. E, I forgive you. Or F, everything will be okay. Bang nag-iisip-isip ka kang sa imong choice ngunya na hapon. And mamaya pa lang mga katindugo na ang sa tuyang revelation, i-reveal ko ang something about you depende sa imong choice. Abangan yan mamaya. And of course, more songs coming your way. At hindi ka lang magtutok sa One for the Heart on One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang baon. Pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
5: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
6: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometown, one of the newest hometowns in the city of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increase in reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown. Your home away from home.
7: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, aalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
8: Power Cells Brand. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay.
9: Mahalagang paalala, ang Power Cells Brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
11: Tindugo na.

0: broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information, true news, and public affairs. Now, made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM.
1: The time now is 2 o'clock on One Radio.
0: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
2: sa One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicolan Jow. Uyanaan, bareta sa oras na ini natod sa indo. Can best kafigwina 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababagal po yan sa mga butika asin supermarket nationwide. Biglang naglangkaw ang sulfur dioxide o SO2 emission kan bulkang mayona na pwede ser magin sinyalesa kan posibleng pagbalikan aktibidad kan bulkana. Sigon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang SO2 emission kan mayon uminabota sa 8,393 na tonelada kada aldaw kan Lunes, Agosto 17. Ini ang pinakalangkaw na nairehistro. Buo na kan magbabaan konsentrasyon na kan volcanic gas sa mayon na kan Hulyo 16. Puo na kan ibaba ang status kan mayon sa alert level 2. Kan Agosto 5, nag-average na sa naininin 2,532 na tonelada ang SO2 emission na kay ni kada aldawa. Narisa man kan Fibox, ang halipot na flare o paglangkaw kan pressure hali sa vulkana mantang nagtitinira sa background level ang volcanic seismicity as in real-time seismic energy release. Sigon na sa mga volcanologist na posibleng magpatanigingikan halangkaw na SO2 emission sa posibilidad kan panibagong eruption activity. Pwede guwapang sarupang pagduga. Pwede sir magkaigwanin peligrosong pyroclastic density current uuson na rockfall, ballistic fragments as in lakop na ashfall. Sa ngunyan, nagtitinir sa alert level 2 o katamtama na level kan unrest ang bulkang Mayona. Huli dikdi, mahigot na inaabisuhan ang publiko na imbitaran ang pagloog sa 6-kilometer permanent danger zone kan bulkana. Yan ang bareta sa oras na ini. Dapat lambang bareta aramo. Ako si Bernadette Manawo na tinduguna.
0: Sa kada pagtalibong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio,
2: sa One Radio 91.3
0: News FM. Kada oras, may bareta.
4: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia.
5: Kung ka mo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bedroom frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
6: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine, pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
7: Honey, ano yan? Gabundol ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
11: Isang patunay na maganda ang binipisyo sa katawan, ang bigay ng Best Cafe.
12: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya. Kaya kayo rin mga best, mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
13: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with herbal mix, 12 pesos lang per sachet.
14: Ilabas na

0: are back. Welcome to the second half of the show. DJ Chloe, the love ambassadress. Ang sa indong kay Libanan. Munyana. Tuesday. This one for the heart. Kumusta mga katindugan? Maray na hapon sa Indugo Boss. Sa mga busy na naman sa indang mga trabaho. Siyempre, sarong shout out naman dyan sa mga drivers. Mga tricycle drivers, jeepney drivers, modern GT drivers, UV Express drivers, padjack drivers, mga friends na dyan sa may LSP. Sa mga bus drivers, delivery riders, and sa mga nasa travel lang, nag-enjoy sa satuyang tugtugan. Ingat po kamo ha, eyes on the road, slippery when wet. Reminder lang. Siyempre, sa mga nagbabarantay kang sa indang mga stalls, kang sa indang mga establishments, sa mga business owners, sa mga office workers, hello po. Siyempre, sa mga barbershop owners, digdi sa Basud, buda dyan sa San Juan, dyan sa may Graham Shake. Hello sa inyo dyan. Buda digdi man sa may motor shop, digdi sa Baso. Nalingwan ko sungaran nindo. Ay, sa motor shop tabi dyan na pirming nakatutok. Basta mga pogi, ano, pirming tindugon. Hello sa inyo dyan. Siyempre naman sa mga kasambahay. Hello po. Sa mga amo. Sa mga security guards. Traffic enforcers, police officers. Hello po, maray na hapon. Sa mga teachers, sa mga stay at home, mga lolo, mga lola, tamang best cafe lang sa indang mga haro habang nagduduyan. Pwede mo magduyan today. Usually, mga duyan, di ba, nakakabit sa kahoy. Kaso nag-uran eh, kaya di makaduyan. Pero, salaw na mo nakitahang sa tuyang harong. Day na muna kang huwag para baralag-balag dyan. Ta, madali na. Madali na tuloy. Nag-uran-uran. Day ta aram kung mauran turut at taod. Dapat pirming ligtas. Always choose to save yourselves. Parang sa love lang yan. Kung aram mo tabi na mauran tag taod, ay day ka na mag-risk. Ta, ikaw lang sana kayan ang makukulugan.
1: Tama!
0: Diba? Parang love. Ika man sana makulugan, aram mo na pala na mauran, eh, tapos nagluwas ka pa, eh, ikakayan ang naggibo sa sadiri mo.

one of the chosen winners of 1 million pesos. Call me now. Ayun, ito ang gusto mo. Donnie Brosas Calieja. G-send, G-cash, magpapadala ako. Ano, H? You receive 8,000 from... yung ganitong message siya na via GCash, you receive 8,000. Tapos, bako man official GCash, ano? Kung ano sa nang random number. Muya ko, ta GCash confirmation. Pero sige, F na lang. Sabi ni Ross B. Bonggon Librada. Jessica Malaganyo, D and F. RRJ Landicho, letter F. Okay, Ate Red, sabi niya, G, nasend ko na sa GCash subayad sa utang ko. Baka naman. Sabi ni Mary Jane, I'm proud of you. Thank you and everything will be okay. F da kay Christopher Buban. Shout out igdi sa Zone 6, Barang Hawon. Mainuman naman da, tamauran. Kamu ha, dit sa nang ambon. Mina paikot na kamukhang mga baso dyan sa Zone 6 Barang Hawon. Sige. Pait sana, basta, drink moderately. Kamu ha, dit na ambon. Garo ka mo, dog pa nito sa mga estudyante, nag-aarabang kang suspension. Kasabay pala nito mga estudyante. Pag ang mga estudyante nag-post na sa Facebook, dahil lamang dyan tabi yor, dahil lamang dyan gob na suspension. Kamu man, iabangan man nindong mga pagpaikot kang baso, Christopher Buban. D and F, sabi ni Cherry Car Borja. A naman kay Ferdinand Bore. D and E, sabi ni Salvador Consulta. Ray Elbelian, kumusta tabi DJ? Ito, adik pa rin sa kape. F naman, sabi ni sinaktan mo lang. B and D, sabi ni Raul Campit. A, kay Judeline Quadrante. Kay Lynn Bonganay. B, I'm proud of you. And D, thank you. Taz Abueva, everything will be okay. Iyo man kay Jen Basmayor. And B, I'm proud of you. Okay? Another A, kay Marivic Bongkodin and Melba Dairo Bobby. Thank you! Proud of you, sabi ni Maricel Baracuel Bocauto. Juliana Bernardes, F. A, C, and E, sabi ni Bobby Brown. Sige, mamaya naman yung iba. Let's proceed na sa satuyang revelations. Sa mga nagpili kang letter A, I miss you. Oy, kaipuhan mong connection. Kung ini ang pinili mo, baka ang pinakakaipuhan mo ngunyan, mamatian mo na may tawong nakakarondom and nakakamiss sa imo. Dahil man ibig sabihon na mamundo ka. Baka dakol na tao sa palibot mo, pero may sarong particular na tao na hinahanap-hanap mo. Ang simpleng I miss you daw mga katindugan, bakol lang daw an tungkol sa physical absence. Kundi, ibig sabihon din, importante, may sarong taong importante sa imo, maski wala siya sa hampak. Psychology places a lot of importance on belongingness and social connection. So, sabi daw, humans have a fundamental need to feel connected to others. No man is an island, sabi nga ni. Kung haloy ka nang naghahalat na may magsabi sa imong, I miss you, sisay ining tawo na di mo kaipuhan habulon para maramdaman mo na you are connected. Yeah. So, ibig sabihon, letter A,

yung tao na gusto mong makaibahan ulit. Sarong tao na gusto mong ma-message ulit or mag-message sa imo ulit. Kung sisay man an, di ko aram. Isipin mo na lang kung sisay ang tao nga. Buda, i-message mo na siya. Para naman sa imo, letter B, I'm proud of you. Ikadapo sa tawong pwedeng haloy ka nang nagsisikap. Nagtatrabaho, nag-aalaga kang pamilya, no, sa mga students, nag-aadal. No, nagpapaka-strong ka, letter B. Pero, karo, warang nakakapansin sa efforts mo. No, minsan, di taman kaipuhan talaga, ki-reward, ano. Gusto talang madangog na may nakakahiling sa tuya kung gurano kita nagsisikap. And bako lang dahil sa gusto taki attention, ano. Pero, you know, sometimes it helps with motivation kapag ka may mga tao or may sarong tao at least na nagtatanam sa tuya na, oy, nahihiling ko kung gurano ka nag-work hard. Recognition and positive feedback can support motivation and reinforce a person's sense of competence. No, sabi daa sa self-determination theory, ang pakiramdam daa po na capable kita and may progress kita sa buhay, dakulang parte daa po iyan kang psychological well-being ta. No, kaya kung inyang pinili mo, letter B, naghahanap ning papuri dahil gusto mong mag-ipagmayabang ini, baka pagal ka na lang na ika na lang ang nakakaaram kung gurano kadipisil ang pigaagihan. No? Kumbaga, you just want someone to tell you na proud siya sa imo and you're working hard. Sa imo, letter C, can we talk? Sisay daw ang tiga-asahan mo na mag-chat ka ini sa imo. Kung letter C ang pinili mo, you need communication and clarity. Baka daa may saro kang conversation na pigahala. Either explanation, simbag, pagkakataon na sabihon ng side mo, or baka gusto mo lang na madangog mula. Alay sa sarong tao na paghurunan tayo. Sisay daw. Sisay ang gusto mong makahuron, letter C. Psychologically, uncertainty can be uncomfortable, no? Kapag kulang ang impormasyon na natatanggap mo or nafe-feel mo, syempre, natural sa imo na maghanap ka kay explanation. Kaya ang unanswered message, unresolved conflict or relationship na warang malinaw na direksyon, pwede magstay sa isip ta. And difícil man ang gadbaga na may mga bagay ka na day masabutan, parang kaipuhan mo kay mga kasimbagan. And, you know, that's okay. Baka may sarong tawong binayaan ka lang sa ere. Sarong tao na basta na lang naghali. Tapos, wara man lamang siyang sabi. Kung hain na siya, anong rason kung natawara na siya? Ouch! Nadama ko yun, ha? Para naman sa imo, letter D. Ang pinakakaipuhan mo ay appreciation. Ikadapo sa tipo kay tao na pirming nagtatao. Sanay ka na magtao. Sanay ka magtabang. Yung feeling na ikapirming nag-a-adjust. Pagka may kaiwal ka, halimbawa, nagkaigwa ka mong conflict kang sa imong friend, ika ang inot na nag-reach out, no? Maski minsan, makumuman ka sa alan. Ika ang pirming nag-a-habit. And minsan, di ba, aminon ta letter D, minsan, mapagalo naman pag garo. Pero pirmi na sana ika. Kaya gusto mo naman na madangog sa sarong tao na nagpapasalamat siya sa gabos na sakripisyo mo para sa iya. Bako dahil kaipuhan mo na
bayadan, no, ang utang na buot mo, bako arga ito. Kundi, gusto mo lang na maaraman na aram niya na padaba mo siya. Research on relationships and positive psychology has consistently highlighted now the value of gratitude and appreciation in strengthening social bonds and well-being. Minsan, sarong thank you lang, mas hararong, di ba? Hararong na ang pag-appreciate kang sarong tao na piglalaan ng taki, panahon. Diba? Ibig sabihin na napapansin niya ang effort mo para sa iya. Importante para sa iya ang sakripisyo mo. Para naman kay letter E, I forgive you. Pwede daw letter E na may part pa kang puso mo na gustong makalaya from guilt, regret, or an old scar. Baka naghahalat ka ng forgiveness from someone. Maybe gusto mong madangog hali sa iya na pigpapatawad ka niya. Or baka ikaw mismo ang kaipuhan na magpatawad either sa ibang tao or sa sarili mo. Psychological research distinguishes forgiveness from forgetting or excusing. So, ibig sabihin kang forgiveness, reducing resentment and changing how we relate to an offense. And minsan, ang pinakadipisil patawadon ay ang sa tuyong sadili. Maybe, letter, ano na kita? Letter E. Letter E, baka may mga times na pig-iisip mo, ining mga hapot na ini. Naisip mo na ba ini? Nata ko hinayaan, nagibuhon niya ito sa kuya. Nata, di ako tulos naghali. Nata, ta, di ko tulos na hiling, di ko tulos na pansin sa mga red flags. Kung nagkairisipan mo iyan, letter E, baka panahon na para sabihon mo sa sadiri mo na nagkamali ka. May mga bagay kang pinagsisihan. Pero di ko kaipuhan na i-punish ang sadiri ko forever. You can learn from your past na di mo kaipuhan na mag-istar dyan. Iyo, letter E, let go mo na yung mga past mistakes. Forgive yourself and acknowledge na nasasala kita. Tawo kita. Para naman sa imo letter F, everything will be okay. Kaipuhan mo ngunyan, key reassurance. Dari mo matigahagad na may tawong mangako na maging perfect ang gabos. Gusto mo lang madangog na, uy, pahingalo ka man daw. Hangusi, hangusi, bes. Dari mo kaipuhan na madalion ng mga bagay. Dari mo kaipuhan maaraman ang gabos ngunyan. Letter F daw, baka nasa season ka ng uncertainty. Yung tipong day mo aram kung magiging okay ba ang gabos? Tama ba ining tinaha ko? Maayos ba ang relationship ko? Makakabangon ba ako financially? Matutupad ba ang mga plano ko? Pagdakul na bagay ang data kontrolado, natural na naghahanap kita ng paraan, di ba? Ibig sabihon kang everything will be okay. Ay, maski magkaigwan yung problema, kaya kong hampaon ito. And sometimes, yun yung reassurance na kaipuhan na letter F. Additional message from 5183. Hello DJ, ang choice ko po is I love you. Kasi gusto ko pinaparamdam palagi sa akin ng asawa ko na mahal niya ako. Hay nang agom mo tabi. G kang Bonto Santo Cristo. Hay nan, tama sabihan daw. 5781. Pa-play ng song Lason Mong Haling, sabi ni Lani Baro. Sige, sige, your wish is my command.
pwede pa kamong mag-comment sa tuyang post dyan. Hanapon lang si DJ Chloe, the love ambassadress. Kabirilat na kita. DJ Chloe, the love ambassadress. Hanapon mo lang katindugon. And i-comment mo lang sa emosing bag. Okie dokie! Hanash na yan ay hatod po sa Indokan GC Botardo Trading, Botardo GCash Padala. PM niya po si Ms. Jen Botardo for more information or questions kung paano mag-troubleshoot kan sa indong mga GCash accounts and other e-wallets. Salamat man sa Tabaco Electronics at AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Available po dyan ang barato asin de kalidad na electronic spare parts and supplies. Bisitahon lang po sinda dyan sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Let's play more of your favorite love songs. Didi po sa One for the Heart. Only here on One Radio 91.3 News FM.

0: One Radio 91.3 News FM. Tinitungko na.
1: Ito ang patotoo na natulungan ng Pao de Arco Capsule.
2: Ako po si Aling Belen Hulgado, nakatiras dito sa Albano Street, District 3, Gawayan City, Isabela. Ako po'y tindera sa palengke. Ay, ako'y nagkaroon ng sakit sa puso, high blood. Ngayon, nung mag-take ako ng Pao de Arco Capsule, nakaramdam ako ng ginhawa sa katawan. Dahil sa pakikinig ko sa radyo, napag-alaman ko na mahusay din pala ito sa katawan. Kanya, itinry ko, awa naman ng Diyos, okay naman. Guminhawa ang aking pakiramdam nang ako'y gumamit ng Pao de Arco Capsule.
1: Kaya mag-Pao! Pao de Arco Capsule. Pao de Arco. Katawan mo sa buhay.
3: No approved therapeutic claims.
4: Walang maisip na pang snacks, pang merienda, pang balon, o pang pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang baon. Pang merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House. Pumapalpak na ba ang generator mo? Huwag ka na magalala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o piyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica Marine Sur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita.
5: Playing the best songs on the radio.
6: One for the heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
7: Tindugo na.

0: Impormasyon. All in one radio station.
1: One Radio. 91.3 News FM.
2: Tinidugo na.
3: Di raw kayang makipagsabayan. Di raw kayang lagpasan. Di raw kakayanin. Pero hindi ako susuko. Di magpapatinag sa sakit dahil kaya kong makipagsabayan. Kaya kong lagpasan. Ano mang sakit ng katawan, makakayanan. Fast Relax. Ang bahala dyan. Huwag lang susuko. Turn pain into power. Fast Relax. Ora mismo.
4: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong di kalidad ang bawat piyesa at servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading para sa matibay na serbisyo, performance, at pormang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
6: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
7: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
8: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako. Makidistrove. Parang walat.
9: At parang vatang-vata dahil sa ERA.
6: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
10: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
11: Ako si Salvador. Sa gabi ay
12: si Salvin na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
13: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
14: This is One for the Heart with DJ Chloe. One Radio 91.3 News FM.
2: Tindugo na.

Hello. Welcome back sa ating programa One for the Heart. Tuesday. DJ Chloe, the love ambassadress, ang sa Indong. Kairiba hanggang ngunyan. Day kabinayaan. Siyempre, kasi aram ko na kung ano yung feeling pagkabinayaan. Aww. Kaya siyempre, hindi ko nagigibun sa imo kay sing padabata. Oras ta, alas 2:52, we have 8 minutes. Nagka-problema sa mental man. We have 8 minutes more to go bago mag-alas 3. And we have additional messages. Hello kay Cogs Diaz Canyon. Shout out mga taga Balading Malinaw. Sarong klase ini. Sarong class kay Book Chavez, Christian Carillo, Barry Bausa, Mayume Peña, Joy Baroga, Pedro Baroga, Mems Volante, Walter Volante, Warren Zapanta, Roger Canapi. Thank you. Sa indo ka boss dyan sa Balading Malinaw. And my additional comments pa kita. Hindi sa tuyang Tuesday post.

po, wala sa pilian. Taang mo yako. You have received PHP blank of GCash from XXXXXX. Joke lang, pero malay mo. Madali na mag-September. Ano man ngaya. Pag nag-September na, piyong ka, pag muklat mo, may kimat-kimat na sa palibot. You have risk, dapat, uy, dapat tig-specify mo kung pira ang nguya mong ma-receive. Kasi, malay mo, may piso, di ba? Pwede baga magpasak piso. Hello sa Indodjan. Hello, Gado. Maray na hapon sa Indodjan. Sa kairibanan mo dyan sa Maiziga. Balbidor Rule 10. F, everything will be okay. Kasi, maski grabe pagsubok, pigkakaya. Sabi nga ni po, kaya pigtaawan kita ni Lord kipagsubok, takaya tang lampasan. Yes. Abelino Bocaya, shout out kay Mrs. Ko habang nakikinig ng iyong programa. O, dahil mo pa tig-name drop si Mrs. Mo. Dapat sinabi mo na tabi so sa iyang pangaran. Nganing biyo-biyo ng kaugmahan. Sige. Sa Mrs. ni Abelino Bocaya, maray na hapon sa imo. Aram mo na kung sisay ka. Kaway-kaway ka naman dyan. Love na love ka daan ni Miss Del. Sana all. Shout out sa Bendal family sa Zone 3, Cobo, Tabaco City. Hello man kina Andy Cidro and Angelo Cidro. Hello po. Salamat, salamat mga katindugon sa sindong comments and messages. And bago ako magpaaram, gusto ko muna pasalamatan ang GC Botardo Trading, Botardo GCash padala. Thank you Miss Jen Botardo and congrats palan sa naging successful na event kang Sunday. Sa mga nagbarakal na tickets dyan, salamat. And sana nag-enjoy ka mo kang paghiling kay EJ Clarks and Company. Salamat man sa Tabaco Electronics dyan sa AA Bursa Street, San Juan, Tabaco City. Thank you so much mga katindugon. Until next time, this has been DJ Chloe, the Love Ambassadress. Bye-bye mga katindugon. I love you all so much. Be smart, stay safe, and stay gold. Bye-bye.

0: The 3 o'clock prayer was brought to you by Bluepic Studio, Photography Beyond Limits, Doctora Judith and Mayra On and Family, Attorney Jomar Madrilejos and Family, Romeld's Dorothy Marketing, Miss Maria Salome Villanueva and Family, Municipal Councilor Belen Borjal Saliona and Family of Malinao Albay, Mrs. Martha Angela Mirasol, June Bunayon Fruit Stand, 6568 General Merchandise, Clemenia Family,
1: Miss Eden Banawon and Family of Zone 5 Kanaway Malilipot Albay.
2: Broadcasting live and proud from the City of Love, reaching out to every Bicolanos on air and on the web with timely information to news and public affairs, now made more credible, more precise, the most trusted radio station in the district, bringing more to serve you more. This is One Radio 91.3 News FM. Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
3: Maray na hapon, Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini natod sa indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbamix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika sin supermarket nationwide. Duwang individual ang nairisrunggadan. Makalihis ang nangyaring pambabadil sa ikapat na palapag kan Ateneo de Zamboanga University Junior High School Campus sa Zamboanga City, Ngunyan Aldawnin, Martes. Basado sa inisyal na report kan mga otoridad, sarong grade 9 na estudyante ang pigtutuktong suspect na subuot na gamit ni duwang klase ng badil na sarong 9mm pistol asin sarong long arm M16 rifle sa laugan eskwelahan. Tulos na nadangog ang magkakasunod na putok ni badil sa nasabing palapag na nagkausa ni matinding takot sa mga estudyante asin partokdo sa bilog na campus. Basado sa dugang report kan mga otoridad, binisto ang mga dagana na sarong paratokdo asin an mismong estudyanteng suspect. Honor student subot an suspect asin tapon sa klase asin nagadan ini makalis badilon an sa diri, makalis an sa iyang panlalaog sa mga eskolahan. Padagos pa an mabusising investigasyon kan mga otoridad nganing matukoy an motibo kan suspect kung paano nila nailaog ang mga badil sa laog kan miss kan eskwelahan asin an opisyal na pagkakamidbidan kan mga biktima. Iyan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata. Armo ako sa Erickson Brutas Tin Tuguna.
2: Sa kada pagtalimong kang orasan, may mga pangyayari. Dapat nindong maaraman. Kada oras, may bareta. Sa One Radio, sa One Radio 91.3 News FM. Kada oras, may bareta.
4: One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
5: Na tugtugan on one na tugtugan on one maki-soundtrip na maki-jamming pa with Erickson and Berna tugtugan on one Monday to Friday 3 to 5 p.m. The best na tugtugan tugtugan on one diglisa na sa One Radio 91.3 News FM tindu

Dugdugan on One with Erickson and Berna.

0: Grabe.
1: Parang yun, puro puntunan ko niyan, di ba? Grabe talaga sa ano, bagrang na may kaibang parang na di mo magkasarabutan. Na, muna, masuspend.
0: Nag-asong yan.
1: Nag-antay ka ba?
0: Diba, nagalat man ko tao kaso na naalala ko ay bako naman pala kasi sa chat
1: para kamang kaya bako ka naman estudyante.
0: Grabe asang asan mo sa mga nagtatrabaho bako kaya diba? Suspend baka joke
1: bako ana suspend napundo na sa oran. Here comes the sun, diba? And here comes datong sugan. Hello, maray na magkahapon. Hello, hello, hello, hello, hello. Good afternoon everybody. Maray na magkahapon. Ay, dyan sa Merkado Publiko, kumusta pa kumo dyan ang mga parachena para bata. Ang mga drivers niya to dyan, tricycle drivers, jeepney drivers, padjak drivers.
2: Pait-pait sa lang pakapi dyan.
1: UV Express, EGF, E-Trine, isa na nung pamanin sa impigment niya, kumara na pagkahapon tayo sa imo. Ay, sa mga tag-santo namin ko, baka kayo malilipot malinaw, hindi siya dad ng tabako. Hello, mara na pagkahapon sa mga taong bahay. Hello, hello, hello, hello, hello, good afternoon. Ina na po ang tugtugan on one. Kaibanan kami din iba ako si Eric Swan.
0: Iniman po si Berna Banawon. Ay, may kaibanan kami.
3: What's up mga katinduga? Nagbabalik na naman ini CJ the DJ. Namiss ko ka mo.
1: For ano, ma-one month magigang ano, ma-one month.
3: Yung baga.
1: Diba? So, sobrang kabisihan po. Siya po ay...
0: Estudyante.
1: Busy ngayon. Dahil graduating na po. Diba? Graduating na si CJ.
4: Cross fingers.
0: Yawan siya digdig. Nagdadayo siya para makipag-chismis.
1: Maski malipot-lipot ang panahon. Maski maparos. Padagos
0: walang
1: ang,
0: makakapigil.
1: Ano, paros. Sa Eristoria.
0: Okay, pati yung tumal pala ang followers. Come tugtugan on one.
1: Ay, hello, hello, hello.
0: Kumusta ka mo? Ano?
1: Ay, sa mga katindugan man nga to dyan sa... Na nasa... Ano, kami nilaan, ingat-ingat po kamo. Grabe ang ano, ang pagbabaha ano.
3: Grabe,
1: grabe ang mga pangyayari duman sa ano sa kami nilaan.
3: Alam mo, makahirap kung talaga sa mga estudyante duman. Bili mo, nagsuspend. Tanghali na!
1: Kaya ingat-ingat po kamo dyan, kabos ano, mga katindugan niya to dyan sa Maynila namin. Sobrang baha.
3: At ikaga ngayon, umuulan pa rin.
1: Okay,
3: eh.
1: Dapat importante talaga ang ano, ang ano, blood control.
0: Control the blood.
1: Diba? Ingat-ingat po sa sinduga boss mga katindugan. And, syempre, alas 3 hasta alas 5 naman kita ngayon magturugtugan.
0: Ay, sa mga dahil pa nag-comment, pwedeng mag-comment. Ay, tugtugan on one Facebook, ano da? Facebook page, mga katindugon. Pwedeng mag-follow, mag-join na sa Muyang Pamela.
3: Ay, kapot na nindungan yun.
0: Tratataon. Excited talaga. Excited talaga siya may pag-chismisan, ano?
1: Happy birthday mo na sa may mga birthdays today.
0: Happy birthday!
1: Kimalipot-lipot, init na pagbati para sa Seino Tabi. Happy birthday. Ay, 15 minutos na mga kalisan alas 3 nin pagkahapon. Padagos ng taunaan sa tuwing turugtugan. Kimalipot-lipot na panahon. Mabalik pa ang tugtugan on one sa One Radio.
0: Tina, dugo na.

0: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
1: Siyempre naman.
0: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
2: Wow, gustong-gusto ko yan.
0: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
1: Honey, maaga mong patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
2: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
0: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
1: Healthy na?
2: Pampaligaya pa.
0: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
1: Basta may black,
2: may bala.
0: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
4: Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
5: Bes, huyan ka palan? Marino digdi may dumanon kita.
6: Ha? Nata, masain ka.
5: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
6: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
5: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asing bangko, igwapas yung daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asing party needs. Bako ma-birthday ka na next week?
6: Ay, iyo, Bes. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sa pangkantambakan kang tricycle.
5: Oh, ano pa tigahalap mo? Mus na!
7: Magpabit!

0: One Radio
1: 91.3 News FM
0: Pindugna. Ay, nagbabalik kita sa Tugtugan Online 41 minutes after 3 o'clock in the afternoon.
1: Oo, grabe. Malumanay na ano. Anong title ka iyan?
0: Pahintulot.
1: Ah, pahintulot.
0: Ah, pinapahintulot mo ba? Na ikaw ay makisama sa akin ngayon. Ay, kumusta? Ay, dyan sa Isla San Miguel Marino pagkahapon tabi sa endo dyan.
1: Ay, kumusta ka mo dyan? Gari grabe dyan ang parosa. Tapos may kasabay pang uran.
0: Ay, syempre, ang mga karinderya, mga barbershop na nagtutok sa mga oras na ini, marina pagkahapon man tabi sa tindo. Tindo ko,

0: pa ngayon, it's ano, nadang ko kasi ba ago, National Couples Day.
1: True.
0: Today.
1: May anong palangkay yan?
0: Oo, ngayon.
1: Mga pauso nindo yan.
0: National Couples Day.
1: Mga pauso yan.
2: Internationally.
0: World! kaya happy ano, National Couples Day.
1: So happy National Couples Day. So mga warang ka, ano, kapares. Ano na lang, pwede man kugusun. Pwede man kugusun ang magurang. Diba? Pwede. Pwede man, pag wala kang kaibangon niyan, harayo ka sa parents mo, pwede man, ang ulunan mo na lang.
0: Tama. Lalo na ngon niya na
1: maliputon.
0: Diba?
1: Tamong. Uy, masira mo.
0: Maimbong na tamong.
1: Tapos ano? Tapos nakatutok ang unyan sa tugtugan on one. Ay,
0: diba?
2: Pwede ko mahibikaan.
0: Lalo na kung nagbimerindal ka pang unyan, tapos naka-best ka figwin ka, diba? Siyempre, habang nagpapaimbong ka dyan, magkape ka na kan best coffee green, 6-in-1 with herbal mix. Pampa-healthy na, pampa-sexy pa. Chiram! Mababakan din yan sa mga butika sa supermarket nationwide.
1: Maray na hapon, Ma'am Cherry Carborja, buda kay Sir Christian Abrera-chan, aka Tanggol Abrera-chan, kung sisay ka man. Maray na hapon. Happy listening sa Lorenzo de Baga City. Oy, maray na hapon dyan sa mga tambay sa Upper Bongga, baka kay Alba.
0: Hello. Mare na pagkahapon tabi si Sendo John. Alright, dapat nag-usun ta na. Ano sa tuyan to? Mantang kami tabi, mahalat. Kan si Indong kasimbangan.
1: Yes.
0: Question for today. Mabalik pa ang Tugtugan on One sa One Radio.
1: Tina Duganan.

0: Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit asin barato.
1: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
3: Tugtugan on One with Erickson and Verna.

0: One Radio
1: 91.1 FM di Duguna.
0: Hai, nagbabalik kita sa Tugtugan on One. Aras niya to, 17 minutos na makadis ang alas 4 nin pagkahapon.
1: Yes, ingat tabi, CJ the DJ. Day na daas siya magpagkismisan sa tuya mga gating Dugan. Mahali na daas siya.

0: Alright. Ay, nagbabalik kita sa Turug Chiris. Kumusta ka mo dyan? Ay, happy merienda time sa mga nagmimerinda sa mga oras na ini.
1: Ay, si Ramon, sopas, ano pa, ginatan, ano pa, champurado.
0: Ay, syempre, tamang-tama yan. Basta partner na rin to kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Pampa healthy na, pampa sexy.
2: Chiram!
0: Mababakal nila yan sa mga butikas in supermarket nationwide. Ayan, so dahil Monday, tapos na pa lang kita.
1: Gusto niya magbalik sa Monday.
0: Tuesday.
1: Nakukulangan siya kang Monday, mga katidugoy.
0: Tuesday na, petsa 18 in Agosto. Diba, napakabilis lang.
1: Wow, Wednesday na sa aga. Grabe
0: kaya,
1: naman.
0: Kaya, magtirismisa naman kita ngunya na pagkahapon. Sa tuyang portion na
1: Talk Tugan
2: Na.
0: Alright. Ay, syempre, Tugtugan on One Facebook page. Hanap po lang yan sa Facebook. Yan po kita nagpo-post yan sa tuyang question every day. Mondays to Fridays. As in, pag alas 4 sa tuya, yan na pinag
1: uurulayan.
0: Sa tuyang Talk Tugan portion. Iyan nga niya, ang sa tuyang kahapotan mo niya na aldaw.
1: Ano yun?
0: Oo, may kinaaraman sa mga bagay na gusto mong maukudan. Ano ang mga bagay na gusto mong maukudan? Bako sa kaipuhan mo, kundi dahil curious ka. Diba? May mga... Okay, ni... May mga pwedeng skill, pwedeng talent na mong yata maukudan. Bako man dahil kaipuhan tang maukudan ito. Kundi dahil... curious ka, di ba? Na, ano daw ngayon sa feeling pag ano? Pag,
1: tatao ka tatao man. Ka,
0: ano ka iyan? Like ako, ang bako man kaipuhan nun na makaukod, mag-scuba diving. Pero curious ako. Di ba? So, ano ba?
1: Sirena lang.
0: Ano? Shokoy?
1: Sirena lang ang atake.
0: Oo, di ba? Bako ko man siya kaipuhan. Hindi ko man siya kaipuhan sa kuyang buhay. Di ba? Na makaukod ako mag-scuba diving.
1: Pero grimagayon na lang.
0: Di ba? Curious lang ako. Ano feeling na nasiyaong ka doon sa pinaka-iraram. Di ba? So, haluin ka mag-butwa. Ano ka? Pag lang ako ikaman sana. Pag free diving man sana. Wala ka man ki-equipment na ano. Na oxygen or anything.
1: Magkaiba itong scuba. Diving sa free diving.
0: Wala siyang equipment na aarong kang sa scuba diving. So, tiglalaag mo sa lawas mo.
1: So, oxygen.
0: Tapos, so, ano baga? So, sa bitis mo bagang garo. Sapato! curious ako.
1: Ayun lang siya. Ganyan mo nang ganito sapato. Natiksulot mo pag
0: nag-scuba diving.
1: O, gayon. Ako lang kung niya nahihiling ka sa social media.
0: Diba?
1: Nahihiling mo sa irarong pandagat.
0: Yung ano iyan, muya ko ma-experience. Pinakatanduan sa irarong. Kapag ginibo ko iyan, wala akong oxygen. Diba? Mabutwa ako. Butod.
1: Iba na ito.
0: Tapos, makikipag-interact ka duman sa ano, sa mga sira sa irarong. Diba? Kaya ako magkahirin sa mga ano ninda, star ninda. Personally, sa ano, kumbaga, na ma-experience mo iyan, personal. Diba?
1: Ew. Ako man, gusto ko man makaukod mag-ano, mag-opera. King tao.
0: Pero, yan, diba? Dahil mo kaipuhan. Pero curious ka lang kung ano.
1: Diba? Paano siya tigibo? Diba haliun mo ngayon sa Arcane eh? Paano mo gano'n siya i-coconnect?
0: Ako pwede dyan. Mas mado ang kamot ko.
1: Gimi yan.
0: Diba? May mga test man ka yan sa mga ano, sa mga nag-opera na. Bako dapat, so, ano bang ang kamot
1: niya? Pasmado ang kamot.
0: Kirimig-kimig. Sa pag nagkirimig-kimig ka, parang kirimig-kimig pa ng pasyente mo. Kaya dapat iyan, pinag-aadalan talaga mga guy. Haloy na panahon iyan na pinag-aadalan ka sa tuyong mga profesional.
1: Kumbaga, napapaisip ka lang. Paano gawin ito ngayon kay...
0: Diba? May mga bagay talaga na makakurious siya.
1: Dakulon nga ni. So, isipon, dakulon.
0: So, sky.

0: diving ma. For diving ang ano.
1: Atake ka talaga.
0: Diba, sa skydiving. Maski ano, may fear of heights ako. Curious ako, ano daw sa feeling na maglukso kahali sa ano, sa ta, pinaka, sa taas, tapos mapababa ka. Ano ba? Ano daw feeling na, na
1: naglalayog.
0: Naglalayog ka, diba?
1: Ay, garing magayo nun. Pero dapat, ano, handang-handa
0: ka. Pero hindi ko mamang kaipuan yan.
1: Na, kung baga, nagpapaisip ka lang.
0: Diba? May mga bagay talagang araw ay napapaisip ka. Ano daw pag binalo ko yun? Ano daw maukulan ko ang bagay na yun?
1: Ano daw sa diba? Feeling ang mayaman?
0: Wow!
1: Parta na naman.
0: Ayan. Medyo kaipuhan. Sa mga nangyayari sa nguya o sa tuya ngayon. Diba? Medyo kaipuhan.
1: Ano daw sa feeling kapag dai na pigbabaha? Oh my God, ganyan.
0: Diba? Ano daw sa feeling
1: kapag... Ano nga, gusto kong makakdan mag, ano, maging engineer, mga arkanyan. Ano pa duman sa mga nagigibong flood control, ano mga katindugan. Siguro, kung totoo kita kaan gabusa, din na kita ano, mababaha, di ba?
0: Oo, pwede, pwede, pwede. Ayan, so, hindi mo tada ang mga curiosity ka sa tuyang mga katindugan siya. Sa tuyang comment section. Kay Ma'am MJ, para kay Isbo na obra, sabi niya makaukod magmotor. Nga ni day na kami magbaklay kang aki ko. Ta feeling ko po, magayon po makaukod magmotor. Ta nakakatipid sa pamasahe. Kaya lang po, takot ako magasgasan.
1: Mali ka dyan.
0: Safe po, grabe.
1: Mali ka dyan sa makakatipid.
0: Oo, medyo.
1: Alanganin tayo doon.
0: Makakatipid ka sa oras, pwede.
1: Sa kwarta. Magagastusan ka.
0: Pwede, pwede na din. Medyo nakakatipid ka na din. Pero sa pagagasgasan, sabi baga, sabi sa kuya kang inot kang mga ano, mga kagurangan. Magkakaukod ka ngayon dyan, magmotor. Pag nagasgasan ka na.
1: Pag nadiskwido ka na.
0: Iyo ito, one time, nadiskwido ko.
1: Nakaukod ka man ang gas. So, tama siya.
0: Pero may mga tao man na, ano, nakakaukod talaga. Maski dahil man na, ano, na nagasgasan. Kaya, sa tamang ano lang, sa tamang practice. At syempre, dapat may training na sa ano. Sa... Ito na sa aurora rin sa inyo. Trained by professional.
1: Yes. Yeah. Ayan, no. Madali na makaukod magmotor kapag tatao magbike.
0: Ayan. Tapos saro yan. Siyempre, mabalance ka kang motor. Yung man ito, nag-burbay ko na ako kang inot bago ako makaukod man magmotor.
1: Yeah. Kaya, Ma'am MJ, dapat tatao ka muna magbike. Mm-hmm. Magbike po na kita.
0: Thank you, Ma'am MJ. Kay
1: Gado, Gado, maray na po na sa iyo dyan, sa Siga. Muling nagbabalik. Kumusta ka dyan? Kamu ni, ano, si Senito, Madam Kikay. Sa iya daa, dahil mahilig da siya magkuti-kuti, dawa anong electronics sa... dawada ko ta anong electronics mo yan niya maakod da. Nagpagpakarahinin mga gamit pag nakaakod da siya. Ano yan? Pati da. Pag nakaakod daw ka yan, baka pati puso niya maayos.
0: Ay, wow.
1: Assuming ka talaga dyan, Gado. Yun man lang, pabati na lang daa dyan sa ano, sa Harong Ninda, Nakatutok, Oroal daw. Sain, dyan sa Maysiga. Diyan ka nag-i-stay.
0: Nauto daw siya kang uran dahil lugod na katinda. Kunyan, huron na. Wala niya ganyan. Ma-uran-uran, ma-direkso sa uran. Pero nagpundo sa uran.
1: Dahil ka lugod. Nakatuto ka na lang, ano, Gado.
0: Diba?
1: Yan, ang gusto niya daw, maako daw ng mga magkuti-kuti, daa. Baka daw, malay mo, balang araw, malay nating lahat, pati daw puso niya, maayos ni Gado.
0: Oh, wow! Iba mo lang.
1: Kaninong puso yan, Gado? Sabihan, hinghinga daw ang samuya. Baka maging kupido kami, ano? Yan, yeah, thank you.
0: Diba? Ay! Magayon man iyan, askiyan, maako daw, curious ka baga kung ano, may maraot man sa indoor, halimbawa, maraot sa electric fan, maraot sa washing machine, dahil ka na magbayad, o dahil ka na tulos magpalit. Minsan na, naaayos man sana tulos na yan. Kaya may na makaukod ka, ano, medyo kaipuhan. Pero, magayon na curious ka sa mga

0: bagay-bagay. Ako talaga, ano, may karaot talaga ako. Kaya...
1: may karaot?
0: Pag nag-try ako mag-pag-pag ang mga ano...
1: Mararaot.
0: Hindi ko aram kung paano. Hindi ko aram. Bako ako, ano, kaayan. Bako ako talent dyan. Bako ako dyan.
1: Ay, okay, ayan. Ikaw, marina hapon sa imo dyan.
0: I ang footloose da, puro bailihan niya lamang dyan. Na sige, next ko na digdi ang footloose.
1: Ay, wow! Tapos, may pa-request giraray siya. Namiss kong mga pa-request ni Gano.
0: Kay Ma'am Dazit Bonella, sabi niya, gum kang swero sa mga ugat, curious ako kang paano magdali ang IV fluid sa ugat at kung paano nito ma-maintain at ma-hydrate ang pasyente. Ay! Aram ko kung nata, curious ka dyan.
1: Nata.
0: Siya, so may pangarap dating mag-nurses.
1: Na may aki ng niya na nursing.
0: Diba? Aram doon mag-ram. Dazit Bonella. Kaya curious ka. Diba, may mga ako din iyan. Pwede sa aki mo tapos ituro man sa Amo ano.
1: Oo, pwede.
0: Diba?
1: Oo. Pwede man, Ma'am Desi. Kumbaga, siya ang mag-explain sa Amo.
0: Yeah. Ako abo ko na maugudan iyan kung paano iyan.
1: Daina.
0: Pag tigaanuhan nga na, pag bigwaan akong doon, dahil ko tigihiling. Natatakot ako.
1: Takot ako dyan.
0: Tigano ka na lang. Nagtatangad na siya na ako kaya.
1: Dead ma. Kunyari, dead ma. Pero sa isip, ano, gusto nang tumakbo.
0: Ayan. Grabe. Nakulog kitang mayama. Mm-hmm. That time. Grabe so much time. Kumbaga, ano lang. Oras lang ang hanapin natin dyan. Malaanan ka kipa na ako para maukudanta ang mga bagay. Because it takes time to learn new skills. Yes. Diba?
1: Buda, ano, sabi kay tukang dati kang professor Tangani, ang pagkaukuda, dahi man na pupundo yan. Kumbaga,
0: continuous niya, learning.
1: Diba? Eh, diba dati, sabi ko man, muya ako man daw maukudan kung paano mag, ano, mag dyan sa console. Kangaki pa ko, tapos ako nagdadangog kay, lalong-lalo na kay DJ Chloe. Tapos ngunyan, di ba, naaraman ko na. Di ba, may time pa. Pwede pang makaupod
0: kayo. May oras para sa lahat.
1: Diba? Yan.
0: Ang oras, 30 minutes after 4 o'clock in the afternoon. Di ba, may oras na para para gustong tangunahan sa tuyan turugtugan. Hindi sa tugtugan on one. Ay! Next song is requested by Gado at Footloose. Mabalik pa at tugtugan on one. So on radio.
1: Tina, dugo na.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol.
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: One Radio.
2: 91.1 News FM.
3: Shiramsal.
1: Ay, nagpapalik kita sa Tuktukan on One. 5 minutos bago ng alas 5 ng pagkahapon. Ay, ingat-ingat po sa mga pauli. Sa inda mga sa mga trabaho kasi mga eskwela.
2: Bako naman mauran mga katindugan. Ay, may pahabol si Gado. Sabi niya, puso kang batag mga idol, ta nabari kang paros ka subago. Yan. E, ano, taga Bangkilingan daa siya? Ah, sa Bangkilingan siya.
1: Nag-stay. Sige pa na mo, guys. Yung puso daw ang batag. Iyon man ang ganda naman, paros-paros kaya.
2: Ay, ano ba ka? Taga Bangkilingan, so puso... Puso pwede. Na gusto mong ihirahay o nasa Bangkilingan ka ngunyan. Aro talaga kayo ni Gado pag mauran, sabaw tayo ngayon. Sabaw ano. Ay, thank you mga katindugon. Na thank you sa Indugo Boss sa mga nag-comment ngunyan. May mga na ano, napaghururo na naman kita ngunyan na aldaw.
1: Diba? Kaya... try new things. Don't be afraid pala to explore new things. Diba? Kung curious ka, try mo na para bako ka na curious. Na-try mo na. Diba? And, syempre, thank you man sa mga nakasabay niya at sa talk to you na portion mo niya na Tuesday sa Aga Giraray. Diba? Dating oras, alas 3 hasta alas 5 na yung pagkahapon. Mag-iriba na magturugtugan kita. Masunod po, parada 30. Kami mga pag-aralan sa inyong mga kaibanan. Siling na kami yan sa inyong nakaibanan. Sa tuwing turugtugan, dahing iba ko si Erickson.
2: Iniman po, si Berna Banawon. Salamat mga katindugon. Thank you sa mga nagdadawag mo yan sa mga harong ninda. Digi lang yan sa Tugtugan on One. Sa One Radio, 91.3 News FM.
3: Tindugunan.

0: Dung Nadangog ang programang Tugtugan on One. Maki-sound trip at maki-jamming giraray sa dating oras. Tugtugan on One with Erickson and Berna. Tugtugan on One. Digdisa na sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na.
1: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM.
0: Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natutugan.
1: All in one.
0: Ito ang One Radio News FM.
1: One Radio.
0: Tindugo na. Bicolandia.
2: Rasyada at mga bareta. Parada 30. Parada 30. Sa indo ng Mandadango. Parada 30. Parada 30. Bareta international, national, lokal, sports as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Parada 30. Parada 30. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tampaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Taet Camarines Norte.
0: Parada 30!
2: Yaw na ang sa indong driver asin tagapagbarreta.
0: Hatun sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Q-Sai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
2: Parada 30! Parada lokal! Parada 30! Parada 30!
3: Sa headlines, kan mga parada ni Barata.
2: Parada 30! Parada 30! Headlines!
3: PhilHealth Bicol, piging ganyar ang mga miyembro skeni na aprobitsaran ang YAKA program.
4: SO2 emission na kan Bulkang Mayona, biglang naglangkaw, sigo na sa Pivoxa.
3: Tulong persona arestado sa buy bust operation sa Drag Albay. Pigtutubo ng drug den, nasa Kiyada.
4: Agricultural Engineering Department aprobado na kanasangguniang panlalawigan.
3: Tricycle nahulog sa bangin sa Baras Catanduanes. Driver salvado.
4: Napabaya ang pigluluto kausa nin kasulo, limang harong naabo sa kasiguran Sorsogon.
3: Salado National, impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte as in Senate session, kanseladong unya na aldaw huli sa habagat.
4: 5.15 million na populasyon na kan Pilipinas apektado kan mga nakaliis na bagyo as in habagat.
3: 201.7 millimeter nin uran na irehistro sa Metro Manila sa laugsananin 5 oras kan Lunes, Agosto 17.
4: Lacson, pig-question ang 1.939 trillion pesos na flood control budget kan DPWH.
3: Koleksyon kan gobyerno, target na mag-abot sa 5.5 trillion pesos pag-abot kan taong 2028.
4: Lamesa Dam, inilaag sa alert level 3 kasunod kan daing untok na pag-uran.
3: Defense nag-alma sa paggamit ng AI na image nganing ipahiling ang 125 million pesos na cash sa impeachment trial.
4: Utang kang nasyon, manageable maski target mangutang nin 1.7 trillion pesos sa 2027, sigo na sa DBM.
3: Sa luwas kang nasyon, 12 katawo gadan sa pagtaob kan Polish bus sa Hungary.
4: Trump, pigin ganyar ang Iran na magsuko na sana nganing matapos na ang gera.
2: Parada 30! Parada 30! Headlines!
3: Diyos maray na pagkahapon, Bicolandia. Aldaw po kitang unyanin Martes, Agosto 18, taon 2026. Kami po ang sa indong magiging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
4: Ako man po si Bernadette Banawon.
3: Nadaog kita sa One Radio 91.3 News FM Tabaco City, kasi sa 99.7 One Radio News FM Dial. Siring man, nahiling man po kita nila sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
2: Parada 30.
3: Aras niya to alas 5 sa isnin pagkahapon. Pasiring na kita sa detalyes kan mga barata natod sendo kan Best Cafe Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mga butika as in supermarket nationwide.
2: Parada 30. Parada 30. Barreta Lucan.
3: Big Inganyar kan PhilHealth Bicol ang mga miyembros kaini na aprobitsaran ang YAKA program. Ipigahayag kaini na makalis ang isinagibong taon ng conference ngunya na aldawa kung sa inpig-convene ang mga media officers sa Singabos na information officer sa Gabos na ehensya kan gobyerno sa probinsya kan Albania. Sigon kay PhilHealth Regional Office 5 Public Affairs Unit Head Larry Ilaga na preventive ang programa kaibanan ang sa indang pag-avail kaini maski da ipa nagkakaigwanin helang. Paliwanag ni Ilagan na bako sanakon kaipuhan na i-confinement o naghihelang na ini ma-avail kundi o beto kaini na masyarto na makakakuanin tabang sa mga miyembro sa korporasyon. Kabale sa maa-avail in kaso magparehistro sa YAKAP ang 21 bulong tracing laboratory na libreng makukuha sa mga government YAKAP facility kan mga miyembro. Ulidigdi, nangapudan ang opisyal na aprobitsaran ang programa para sa saindang salud.
4: Biglang naglangkaw ang sulfur dioxide o SO2 emission kan Bulkang Mayona na pwede ser magin na sinyales kan posibleng pagbalikan aktibidad kan Bulkan, inisigon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ang SO2 emission na kan Mayon uminabota sa 8,393 na tonelada kada aldaw kan Lunes, Agosto 17. Ini ang pinakahalangkaw na nairehistro poon kan magbabaan na konsentrasyon ni kan volcanic gas sa Mayon kan Hulyo 16. Poon kan ibaba ang status kan Mayona sa alert level 2 kan Agosto 5, nag-average na sa nanin 2,532 na tonelada ang SO2 emission kaini kada aldawa. Narisa man kan Fevox ang halipot na flare o paglangkaw kan pressure hali sa vulkana. Mantang nagtitinera sa background level ang volcanic seismicity as in real-time seismic energy release sigon sa mga volcanologists na posibleng magpatani din sa halangkaw na SO2 emission sa posibilidad ka na panibagong eruptive activity. Kung igwapang sarupang pagtuga, pwede sir magkaigwanin peligrosong pyroclastic density current to Usona, rockfall, ballistic fragments as in lakop na ashfall. Sa ngunyan, nagtitiniras alert level 2 o katamtama na libela kan unrest ang Bulkang Mayona. Pulidigdi, mahigot na inabisuhan ang publiko na imbitaran ang paglaoga sa 6-kilometer permanent danger zone.
3: Nagresulta sa pagkakaarastar kang dulong individual as in pagsakyada sa sarong pigtutubudang drug den ang ginibong by-bus operation sa Poro 4 Barangay San Roque Darga, Albay. Sigon kay Philippine Drug Enforcement Agency Bicol Public Information Officer Carlo Fernandez, nasa 12 gramos ang nakumpiskar na pinagtutubudang shabu ali sa mga suspect kunsin may standard value ini na 81,600 pesos. Kabale sa mga naarastar si alias Mac, 28 anyos, warang trabaho, as in piko considerar na sarong drug den maintainer. Si alias George, 56 anyos, sarong pintor, as in alias Ralph, 44 anyos, barbecue vendor, as in sarong drug den visitor. Ang gabos na nasabing individual, ang parehong residente ka nasabing barangay. Mahampang ang tulong suspect sa kasong pagbalgar sa Section 5, 6, 7, 11, 12, as in 15, kan Article 2 of Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mientras tanto, minisay kan opisyal sa publiko na makipag-koordinar sa saindang opisina in kaso may ipaabot na impormasyon mapadapit sa siring na aktividad nganing mapunduna ang illegal na droga sa komunidad.
4: inaprobahana sa ikatulo asin pinal na pagbasa ka na sangguni ang panlalawigan kan Albaya, an ordinansa na nagpapatugdo kan Department of the Provincial Agricultural and Biosystem Engineer. O beto kan ordinansa na maipatindog ang bagong departamento, kaibanan an organizational structure, staffing, asin iba pa, magibumanin posisyon na para sa Provincial Agricultural and Biosystem Engineer na may salary grade na 26. Ibabalyo asin ire-restructure sa bagong Departamento ang Agricultural and Biosystem Engineering Division kan Office of the Provincial Agriculturista. Papanginota na kan Departamento ang mga Agricultural Infrastructure Project, kaibanan ang mga ergisyon, farm-to-market roads, post-harvest facilities, fish landing centers, asin iba pang renewable energy initiatives. Sakop man kaini ang mga pagpautob kan engineering standards, regulasyon na sa agricultural machinery, asin na technical assistance sa mga lokal na gobyerno.
3: Nakasalbar ang sarong lalaking driver, makalis na mahulog ang pigmamaneong tricycle sa 3 metrong rarom na bangin sa barangay Panikihan, Baras, Catanduanes. Segun Kibaras Fire Station Public Information Officer, Fire Officer Juan Maria Rosette Belien, naghagad sa indanin asistansya ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa pag-recover kan nasabing bihikulo. Tulis man sindang nagresponde kung sain enot na sinuri ang sitwasyon sa good na ma-recover ang tricycle. Dugang kan opisyal na nasa impluensya subot ni Arak ang nasambitang driver. Mientras tanto, abiso

0: Naideklarang fire under control ang kalayo pasado alas 8:30 ng Bangi. Base sa pangenot na investigasyon na kan BFP kasigurana, napabaya ang pigluluto ang pigiling na rason na kan kasulo. Nadamay man sa insidente asin naging abuan sa rungkubo na ginagamit na sarayanin mga kagamitan na sa pagsira. Paramiyan tras na nag-iistar mo na sa indang mga paryente asin barangay hall kan barangay lungiba ang mga pamilyang naapektaran kan kasulo. Miyantras tanto, kaining Martes nin aga, Agosto 18, personal na binisita kan alkalde kan kasigurana, kairibanan ang mga empleyado kan LGU kasigurana, as in Municipal Social Welfare and Development Office ang mga biktima. Nagabot ang mga ininin pangenot na tabang, as in suporta sa mga pamilyang nawaranin harong, dahilan sa naunang bitanang insidente.
1: Parada, kwenta, parada, kwenta,
2: barreta, lukan. Alas 5.14 nin pagkahapon. Diretso kita sa detalyes kan mga barata sa Lado Nacional. Natod sendo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindiyan sa mga butika sin supermarket nationwide.
1: Parada, kwenta, parada, kwenta, barreta, nationwide.
2: Kanselado ang nakatala ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte asin ang sesyon kan Senado ngunya na aldaw nin Martes, Agosto 18, huli sa pinaglalaumang pag-uuran asin pagbaha na epekto kan Southwest Monsoon o Habagat. Sa abisong ipinalawas ni Senate Secretariat asin Impeachment Court Clerk Renato Bantug Jr., sinabi kay ni na pigtugon ni Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero ang pagkansela kan pagdangog kan impeachment court bilang pag-iingat sa pinaglalaumang route nin panahon. Tusog sa abiso, pinaglalaoman kan impeachment court and forecast kan matinding pag-uuran asin posibleng pagbabaha sa nagkaperang parte kan nasyon kausa kan habagat. Inina ang ikadawang pagkakataon na naantala ang impeachment trial huli sa maraot na panahon. Makalis na ipagpaliban man ini kan Agosto 10. Kasabay kay ni, tinugutan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang mga opisyal asin empleyado kan Senado na mag-work from home ngunya na aldaw. Huli sa suspension, day mo na madadagos ang direct examination kan House Prosecution kay Gina Acosta na dating Special Disbursing Officer kan Office of the Vice President na saro sa mga pangenot na testigo sa paglilitis. Nainot nang nagpaluwas ang Malacanang nin memorandum na nagsusugo sa mga tanggapan kan gobyerno sa Metro Manila asin nagkaperang karatig lalawigan na magpautom nin alternative work arrangements kasabay kan pagsuspindir kan face-to-face classes huli sa epekto kan habagat.
0: Mientras tanto, uminabot na sa 5.15 milyones de pesos na katawo sa nasyon ang apektado sa pinagsararong epekto kan Bagyong Maymay asin Luis asin kan habagat sigon sa report kan Office of the Civil Defense ngunya na Martes, Agosto 18. Inikatumpad kan haros 1.47 milyones na pamilyang apektado sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol Region, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Calabar Zone, Mimaropa, Cordillera Region as a National Capital Region. Sigon sa OCD Information Officer na si Diego Mariano, labi sa 6,300 na pamilya ang nasa evacuation centers hasta sa Ngunyana. Nagpapadagos pa man ang verifikasyon na kan 26 na individual na o napigbabaretang binawianin buhay huli sa nasambeta ng mga kalamidada. Nasa 15 sa mga biktima ang nairehistro sa Bingueta, mantang 3 ang nairehistro sa Rizal, asin Batangas, 2 sa Caloocan, asin Tigsaro sa La Union, Quezon, asin Negros Occidental. Sa presente, sarong individual ang naibareta nga nawawara asin na padagos na pigahanap. Pigkakarkuluma na nasa 1,786 na kaharungana ang naraota kung nasa ina 203 ang na totally damaged.
2: Nag-abot sa 201.7 millimeters na bulos nin oran ang nairehistro sa Metro Manila sa laugsananin 5 oras kan Lunes, Agosto 17, uli sa makusog na pag-uran kausa kan Southwest Monsoon o Habagat. Sigon sa Metropolitan Manila Development Authority, basado ini sa datos kan Pag-asa Science Garden Station sa Quezon City, pun alas 9 nin aga hasta alas 2 nin hapon. Sa laugsananin 2 oras pun alas 12 nin unto sa kod alas 2 nin hapon, nag-abot tulo sa 138 millimeters ang idakol kan oras.

0: Huli digdi, marikas na naglangkaw ang tubig as nagkausalin mga pagbaha sa pirang parte kan Metro Manila. Tulos man na nagpalakop ang MMDA nin mga flood control personnel nganing linigon ang mga baradong drainage as in maparikas ang pag-urong kan baha.
1: Big question ni Senator Pan-Philippine Lacson, an 1.9 trillones de pesos na pondo kan gobyerno para sa mga flood control projects makalihis na maka-eksperyensya giraray nin mahiwasa na pagbaha an mga parte kang nasyon huli sa warang patod na pag-uran dara kan habagata. Sigon kay Lacson, naggastos nin 1.939 trillones de pesos ang Department of Public Works and Highways para sa flood control management program poon kang taong 2011 hasta taong 2025. Alagad sa ibong kandakulang pondo na itinagama, dakul pasubuot na nakaka-experyensya nin pagbaha sa dakul na lugar kabali na ang Metro Manila. Sa sarong post sa X, sinabi ni Lacson na labi sa 1 trillion pesos ang nagasto sa flood management kang nakaaging 15 taon. Katumpad ini ni naharos 350 milyones de pesos kada aldawa. Ang taon na pondo, iyo ang pinakadakula kantaong 2025 na nag-abot sa 372.8 bilyones de pesos. Sinundan ini kan 346.7 bilyones de pesos kantaong 2024 asin na 287 bilyones de pesos kantaong 2023. Sigon kay Lacson, dapat na ma-assess kung naging epektibo ang mga flood control project ng DPWH o rug na padagos na nakaka-experyensya ng pagbaha ang manlaing-lain na lugar. Sigon kay Lacson, dati nang nagibonin mga aligasyon na mapadapit subuot sa anomalya sa mga proyekto sa nagkaperang flood control projects sa Bulacan asin Oriental, Mindoro. Nagsumiter man subot inin ebidensya sa Office of the Ombudsman mapadapit sa nagkaperang anomalous slope protection projects asin illegal reclamation activities sa Taguig City.
0: Biga ang daman na maabot sa 5.5 trillion pesos ang kabilugang kita kan gobyerno pag-abot kan pagtapos kan termino ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Sigon kay Finance Secretary Frederick Go, pigaasahan na matalubo nin average ng 9% kada taon ang tax collections pon sa taong 2026 sa kud 2028. Pag-abot man kan 2030, target na maglampas sa 6 trillion pesos ang kabilugan na revenue kan gobyerno. Uli kay ni, pigaan daman na papakusugon kan Bureau of Internal Revenue as in Bureau of Customs an sa indang pagkolekta nin buwis. Sa iyang ikalimang State of the Nation address, ipinanukala ni PBBM na ilangkaw ang income tax exemption ceiling para sa mga nagkikita nin maabot sa 350,000 pesos kada taon, hali sa presenteng 250,000 pesos kada taon. Ipinanukala man kan Presidente na gibuhon na exempted ang mga micro and small business sa 2% minimum corporate income tax sa laog nin 12 bulan. Naglalao man ang Department of Finance na madudugangan ang koleksyon kan gobyerno huli sa mga propastong batas araw kan Multinational Minimum Tax Bill as in General Tax Amnesty Bill. Yan taras tanto nagpuuna ang DOF as in BIR sa pag-ibon ng batas tanganing maipautob ang Global Minimum Tax na igwang katuyuhan na pugulan ang pagbalyo kan taxable income kan mga darakulang kumpanya sa ibang nasyon. Pon Enero sa kod Hulyo 2026, nakalikom ang BIR nin 2.3 trillion pesos para sa langkaw nin 13.53 billion pesos o 0.68% kumpara sa 1.990 trillion pesos na target para sa nasabing panahon.
1: Yan talastanto, sinabi kan Department of Budget and Management o DBM na manageable ang giraray na pag-utang kang nasyon sa ibong kan planong pagsubli kan gobyerno nin 1.7 trillion pesos sa masunod na taon nganing masimbagan ang kahagdan sa budget. Sigon kay Acting Budget Secretary Kim De Leon, nakapaloob sa propuestong 7.2 trillion pesos sa national budget ang pambayada sa utang asin interest. Nasa 19.7 trillion pesos man ang kabilugang utang kang nasyon kan Hunyo asin piglalaumang maabot sa 21.48 trillion pesos pag-abot ka na pagtatapos kang taong 2027. Pagdoon kan Department of Budget and Management asin Department of Finance Nagtitinir na kontrolado asin sustainable ang debt level mantang padiit-diit na binabawasan ang budget deficit kasabay kan pagpapadagos kan mga gastuso na masuporta sa pag-uswag kan ekonomiya.
0: Ominalma ang defense team ni Vice Presidente Sara Duterte sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI-generated image kan House Prosecution Panel. Nganing ipahiling kung gurano kadakulaan 125 million pesos na confidential funds na pigsasabing iwinitro kan nasarong Special Disbursing Officer kan Office of the Vice President. Ligon kay Defense Spokesperson Attorney Michael Poa, kwestiyonin da ang paggamit kan AI huli tak pwede sirba ko inintumpak na maipahiling ang aktual na itsura o kadakulan kan 125 million pesos na cash. Sa ika-16 na aldaw kan impeachment trial, nagpahiling si Private Prosecutor Armando Ligutan in AI-generated image kan nagkakantidad din 125 million pesos. Kabali ang 1,000 pesos na bundle na tig 125,000 pesos gamit ang 1,000 pesos na denomination. Nagpahiling man ang prosecution in AI-generated image nin apat na duffel bag na pigsasabing nagkakantidad na 125 million pesos. Ipiniliwanag ni Ligutan na guminamit sindang ng teknolohiya, huli tawara sindang aktual na 125 million pesos na cash, nganing ipahiling sa paglilitis. Alaga at pagdoon ni Poa, kaipuhan na masyarto muna ang accuracy kan mga ladawan na ipapahiling, huli ta pwede sir sobra o kulang ang representasyon kan AI sa aktual na kwarta. Mientras tanto, sinabi kan prosecution na spokesperson na si Attorney Benjamin Tolosa Jr. na visual representation sa naini, nganing matabangan ang saksi asin ang korte na mahiling kun kahawig kan mga bundle kan kwarta ang mga bag na ginamit sa transaksyon ang ipagpapahili sa mga ladawan.
1: Inilag na ang La Mesa Dams Alert Level 3 o Red Critical Level makalihis kan padagos na pag-uran sigon na sa Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Council. Basado sa water level status kan La Mesa Dam, ngunya na aldaw na din Martes, Agosto 18, puminakul na ini sa 79.71 meters, lagpas na ini sa critical threshold na 79.50 meters. Katakod ka ini, pigkakaaditan ang pag-apaw kan tubig hali sa dam na pwedeng magpabaha sa mga hibabang komunidad sa Maya Tulyahan River, Kaibanan and Fairview, Forest Hills Subdivision, Quirino Highway asin San Bartolome. Wara mani nakataas na alerto sa Tulyahan River kuna sa ina napapaduman ang sobrang tubig ali sa La Mesa Dam. Sirigman kaini sa Marikina River na nasa 14.98 meters ang level kan tubig mantang sa San Juan River man ang nasa 11.97 meters.
2: Parada 30,
0: Parada 30, Parada National. Alas 5:26 ng pagkahapon. Update man kita sa kamugtakan kan sa tuwing panahon natod sendo kan Best Cups Mineral Food Supplement. Ang lawas po ng tawo ng ipon yan in minerals kay guloy ng paginam ng sinong kapsula oral daw. Nga ni makalikay kita sa kahilangan ang Best Cups Mineral Food Supplement. Mababagal po ninyo yan sa mga butika nationwide.
2: Parada 30, Parada 30, Weather Update.
0: Ano sabi po kan pag-asa basado sa Tropical Cyclone Bulletin No. 1, unong kay Tropical Depression Neneng. O ang low pressure area na nasa east of extreme northern Luzon na ginapong bagyo asin na inapod na si Bagyong Neneng kun sain may darain nining kusog nin paros na maabot sa 45 km per ora pagbugso na maabot sa 55 km per ora mantang naghiroa pasiring sa northwestward sa kaskas na 20 km per ora. Yantras tanto wara pa man nin mga lugar na ipinagtaas ang tropical cyclone wind signal. Pasiring naman po kita sa mga barata sa luwas kanasyon. Dahil mababa sa 12 katawo ang nagadan asin 10 iba pa ang nairido makalis magtaob ang sarong bus na may Polish registration sa sarong motorway sa Hungary. Sigon sa Hungarian Police, nangyari ang aksidente harani sa Mezokeres mantang pasiring sa siyudad Kanyegraza ang bus. Basado sa pangyanot na investigasyon, luminihis subuot ang bus sa tuwid na parte kang tinampo, asin buminagsak sa sarong kanal, asin dagos na nagtaob. Sinabi kan pulisya na posibleng nagkaturog ang driver mantang nagmamaneho. Dinaranan sa mga ospital ang mga nairido mantang nagsairaroman sa kustudiya ang kan otoridad ang driver kan bus. Nagpahayag nin pakikidumamay si Polish President Carol Nawrocki sa mga pamilyang nawaaranin padangat sa buhay. Mientras tanto, sinabi ni Polish Foreign Ministry na nakikipag-koordinar na ang sa indang consular officials sa mga otoridad dad kan Hungary nganing maaraman ang bilog na detalye kan aksidente.
1: Pigin ganyar ni US President Donald Trump ang Iran na magsuko na sana nganing matapos na ang nagpapadagos na gera sa pangultangan kang duwang nasyon. Sa sarong phone interview, sinabi ni Trump na dapat subot magtaas nin white flag of surrender ang Iran mantang nagtitinder na dai makausad ang mga pag-uulay para sa ganap na pagtatapos kang labanan. Kanhunyo, nagkasundo ang Washington asin Tehran sa sarong Memorandum of Understanding na nagtakda kantulos asin permanenteng pagpundo kan mga operasyong militar sa gabos na kampo. Alagad dai inaghaloy asin sinabi ni Trump na napaso o napaso ang kasunduan kan Hulyo 7 mantang kinumpirmaman kan Iranian Foreign Ministry makaliis ang sarong simana na sa indang kinansila ang kasunduan. Sa irarom kaya kang naunang bitan ng kasunduan, dapat makikipag-negosasyon ang duwang nasyon sa laugan na 60 aldaw sa sarong mas mahewas na kasunduan kay banan ng Orolay sa nuclear program kan Iran. Sa naginhiwalay na pag-uulay kan Oman asin Iran, tinalakay kay ni anliwat na pagbubukas kan commercial shipping sa Strait of Hormuz. Nagpatanid man si Trump laban sa Oman in kaso ulangan subot kay ni an mga lakdang kan US sa rehiyon. Pagduon pa kan US President na panginot na obheto kan sa iyang administrasyon, iyo ang pugulan ng Iran na magkaigwa ni nuclear weapon.
0: Alas 5:30 na po nin pagkahapon. Iyan naman ang naging katripunan kan sa tuyang mga barata. Nakaibanan ta sa pagatod kan mga barata sa technical department. Yan po dyan si Sir Luzon Bonasal. Sa mga parantabay taman sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Dahil po magaling masunod na ang programang Healthy Happy Show kasabay si Sir Billy Banana. Kami po ang sendong naging tagapagatod barata. Ako si Erickson Brutas.
1: Ako man po si Bernadette Manawon. Digdi sa One Radio 91.1 News FM. Tindugo na!
2: Parada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husay Massage Oil. Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide. One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Picolandia.

0: Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Mga padi, mga madi na mga parabayli. As in sa mga mahilig mag-ballroom dancing. Magayunan pa lang digdi sa Tabak Tan Studio. Yaon lang ini sa Tabaco City. Yes, sa Tabaco City. At Zone 1 San Lorenzo. Sampangan sa nakang DepEd San Lorenzo. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Tan Studio. Nag-a-accept pa lang sindak yung mga bagong DI or dance instructor. Libre ang training para sa mga in-house instructors. Ang Tabak Tan Studio bukas kada Webes. Alas 6 nin banggi hanggang alas 10 nin banggi. Mahiwas as in fully air-conditioned pa. 200 pesos lang ang entrance fee. Lingawan na ang problema. Mana, mabayli kita sa Tabak Dance Studio.
2: Every child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bonbon, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
3: Classes begin August 10.
4: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
5: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

0: happy, healthy show with Kuya Billy.
1: Pero parang halatang hindi naman ako si Kuya Billy.
0: Yes, definitely. Hindi po ako si Kuya Billy. At ako'y napakiusapan lamang po na makasama kayo ngayong hapon dito po sa Happy Healthy Show with Kuya Billy. At sino ba naman ako ang hindi magbibigay ng panahon para sa inyo? Oh! Yes, this is your Tita Pollyanna para sa inyong

Happy talaga ang hapon, diba? Lalong-lalo na kung uwian na. At syempre, naamoy na natin ang mga ulam-ulam dyan na mamayagpag. Ay, hapunan na naman. At syempre yung ating mga pagod na mga tatay, mga nanay, brother, sister, how do you brush your teeth? Sa loob po ng 30 minuto, magkakasama po tayo dito sa Happy Healthy Show. Siyempre, kasama po natin ang Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Uy, nagtitimpla si Lola! Tamang-tama yan, Lola, habang kayo'y nakikinig dito sa Happy Healthy Show. Humihigop din kayo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. O dahil kasi nararanasan na ni Lola ang kakaibang feeling pag siya'y umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas maayos ang kanyang digestive system. At medyo nafe-feel niya na teka sandali. Bakit parang mas alerto ako at mas energized? Yan po naman, Lola, ay dahil sa Arabica Coffee. Yan po naman ang pangunahing source ng caffeine. Kaya ito ang pinakamalamang na mararamdaman ng regular na umiinom. Mas gising, mas alerto, at mas handang magtrabaho o kumilos, lalong-lalo na in the morning. Dahil po ang Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix ay isang perfect coffee beverage. Although napakarami din po nitong mga sangkap na talaga namang nakakatulong sa well-being ng ating katawang lupa. Ordinaryong kape ang formulation natin sa Best Cafe Green dahil ito ay may ampalaya at may red alingatong roots. Ang red alingatong roots, baka mabasa ninyo, ito po ang kanyang scientific name ay Urtica deuica, root extract. Ito po ay may matagal ng medicinal use. Kinikilala ito ng European Herbal Medicine Framework dahil ang traditional na gamit nitong tinatawag din ito kasing nettle preparations. Ito po ay medyo matinik na halaman na para siyang matinik-tinik. Kaya tinatawag nilang nettle root. Ito po ay nagiging sangkap din dahil para matulungan tayo sa ating mga minor urinary tract complaints at yung tinatawag nating urinary flushing. So, ibig sabihin, ito ay nagiging katulong natin upang maging maayos-ayos naman ang ating pag... Ay! Tumatawag ba ako ng pusa? Para matulungan tayo at maging maayos-ayos naman ang ating pag... Kaya reasonable pong sabihin nating urinary wellness support ang Best Cafe Green. Pero ito lang po ang ating masasabi ha, hindi po ito gamot. Hindi po ginagamot dito ang UTI, kidney stones, or prostate disease. Ito lamang po ay tumutulong para maging mas maayos po ang functions ng ating kidney. Palagi po natin sinasabi yan, hindi po tayo nagsasabing gamot ito. Ito lamang po ay tumutulong upang maisaayos ang pamamaraan at

sarap ng ulam ngayon. O, eh, diba? Paggabi, medyo konti lang ang kakainin natin. Pero dapat din, hindi tayo masyadong gutom. Para hindi naman tayo nagigising sa gitna ng gabi. Of course, konting crackers lang dyan. At syempre, Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Perfect na po yan. O, yung iba naman. Palagi nating sinasabi sa The Tita Pauline Show. Yung iba, ang gustong kainin ay lechon sa hapunan.

0: Pagtayo ay uminom ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. At available po ito nationwide sa lahat po ng mga butika dyan. Malapit sa inyo. Mga supermarkets, groceries, at pati na rin mga sari-sari stores. Tanong-tanong lang po tayo sa ating mga paboritong tindahan. Meron po ba kayong Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix? Go!
1: Ito ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang for sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
6: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy ba?
7: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
6: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa.
7: Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.

Happy! Healthy! Show with Kuya Billy. Pero ngayong hapong ito, kasama po ang inyong Kuya Polly. Kuya! Kaya ako tita. Kuya na muna tayo. Wow! Parami na ng parami ngayon ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. At ito na rin ngayon ang pinagkakabalahan, lalo na ngayon ha, araw ng Martes. Pinagkakabalahan ng mga Marites. Alam mo ba, Mare? Mula nang uminom ako ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix, naging maayos-ayos naman ang aking pag... Naging maayos na? Yes, Mare! O, ikaw naman, Mare, ano man sasabi mo? Mas nagiging alerto ako, Mare. Wow! At siyempre, Mare, feel na feel ko talaga kape-kape ang aking iniinom. Ito man ay isang herbal coffee mix, kape-kape ang feeling kapag hinihigop. Dahil nga naman, ito pa ay may caramel flavor. It's so yummy talaga, Mare. Kasi syempre naman, di ba? Marami na tayong nararamdaman na nagpapalpate tayo pag umiinom tayo ng mga kape. Yung mga the regular kafe, di ba? Kaya ito, lasang-lasa ang kape. Pero, healthy siya! Eh ano man, Mare? Kumusta naman? Nakakaganda ba ito ng ating mental health? Oo naman, Mare, kasi pag healthy ang feeling mo sa katawan mo, masaya ka. At pag masaya ka, ang ibig sabihin nun, healthy ka. Ganun ba yan, Mare? Yes, Mare! Parang bago ka naman ng bago. Di ba yung mga nakasimangon, yung mga bugnutin, hindi sila healthy. Pero pag uminom sila ng Best Cafe Green at maramdaman nilang ang sarap ng feeling ng ayong katawan, maganda ang takbo ng ating digestive system. Maganda din naman ang ating plumbing sa ating pag-wiwi. Aba, bongga yan. Mas nagiging focus tayo sa ating mga ginagawa sa pang-araw-araw. Hindi na tayo naaabala ng ara, agoy, ari. Diba? Wala nang mga ganyan. Kaya naman, lalo tayo nagiging happy at healthy.

0: ang Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix ay masarap na kape. Namit gid. Lami ka ayo. Marasa. Masiram. Maupay na kape. Aba-aba. At syempre, ito din ay my herbal goodness. Ang ibig sabihin, herbal goodness, meron itong epekto sa ating katawan na nakakapagpagaan sa ating feelings. At kung bibili po kayo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix, silipin po ninyo ang likod nito at makikita po ninyo ang mga ingredients doon. Mas lalo nyo masasabing, ay, pinag-isipan talagang mabuti. Hindi lang basta-bastang formulasyon. Talaga naman, makikita nyo ang kombinasyon. At syempre, araw-araw po naman yan, tinatalakay ng inyong guwapo.
1: Ang ganda ng boses.
0: Na si Kuya Billy.

0: 말해.
1: 안하연 말해.
0: 말이다 호메르도 안 빨라야연. 앙알린 말해. 아연 신사비 몽 베스카페 그린 6-in-1 herbal coffee mix. 매 안 빨라야다오연. Yes, Mare, bilang bahagi ng kanyang herbal wellness formulation. Merong ampalaya yan, pero hindi siya mapaeta. Masarap at maayos ang pagka-formulate nito. Kung kaya naman, nasa kape siya, pero hindi mo nalalasan ang kapaitan. Kumbaga eh, maayos na naihalo sa ating Best Cafe Green. Ay talaga, Mare. Bakit mo naman naitanong, Mare? Wala lang. Gusto ko lang magtanong.
2: Aray.
0: Gusto ko lang magtanong, Mare, kasi matagal na rin ako umiinom ng Best Cafe Green. And I feel good. Ay, bongga, Mare, ha? Meron din niyang L-carnitine na nagpapaayos sa ating energy metabolism. Yung mga gawi-gawi ng ating sistema sa ating katawan. So ano pang hinihintay nyo? Pasko? Huwag nang hintayin ang Pasko. Higup na ng Best Cafe Green. 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na, sexy ka pa.

0: Happy Healthy Show with Kuya Billy. Ngunit sumali dito po at ngayong hapong ito ang inyong kasama ay ang inyong lingkod, Tita Pollyanna. Bako masyado magayunon pero mahamutoy. At siyempre pa, Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Mix Drinker. Oh yes!
1: Free me from misery.
0: Kamusta naman po ang ating mga lugar sa buong Kabicolan? Kamusta dyan sa Sorsogon? Hello, Sorsogon! Tabaco City.
1: I'm just so happy.
0: At syempre sa Daed Kamaninas Norte. Sa OKFM at One Radio. Sa Kalakhang Kabikulan po ngayon ay mamasa-masa. Kaya ingat po tayo. Huwag tayong padalos-dalos sa ating mga paglalakad. At kung tayo po ay nagmamaneho, tingin lang sa kalye, madulas pagbasa ang ating mga kalye. Kaya get always the ease of feeling na talagang careful ang beauty mo. Careful! At huwag din magpaulan yung mga bata, ha? Diyan po sa Albay, kumusta ng panahon? Maulan ba dyan, Ten-Ten? Sa Sorsogon City, nagiginig sa atin sa 91.9. Hello din daw sa iyo, Ten-Ten. Sabi ng buong Camarines Norte. Kamusta naman si Kuya Loink? At syempre si Kuya Danny. Lahat yan humihigop ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Kaya happy every day. Sana po naman kahit papaano, hindi nyo masyadong na-miss ang inyong Kuya Billy na busy po ngayon sa kanyang meron silang family affair. Siya na magkwento sa inyo, okay? Basta happy talaga si Kuya Billy ngayon. Achievement. Wow! Bukas, makakasama niyo na si Kuya Billy dito po sa Happy Healthy Show with Kuya Billy. Susunod na ang The Tita Pollyanna Show. Diyan lang kayo, ha? Huh?

0: Heto, isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
1: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko estudyante, Best Juice na rin ang inyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
0: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na healthy ba? Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
4: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Piculadia.

0: one gang bangi bicolania. Ala 6 na naman. Ayan na. Papadilim na. O tago-tago na, baka tayo makagat. Wala pa namang bakuna sa kagat ng dilim. Ah, meron na? Ano yun? Welcome sa tuyang Martes na edisyon kan The Tita Pollyanna Show. Digdin ng Paul sa One Radio. Tabako, One Radio. Daet, your best cafe radio every night. Aldaw na Martes ngunyan ano, kaya aldaw kan mga Marites. Aldaw ng mga ma-artes. At aldaw ng mga choosy. Siguro naman kahit isa dyan, ganun kayo. Ako, I'm just ma-arte. And I'm also Marites. And I'm also choosy. So nasa akin pala yung tatlong katangian? Aray! Yung iba naman pa isa-isa lang. Patipid-tipid. Ma-Orenon and the Bicol region. Kaya hindi ko na kayo papaalalahanan pa. Kasi pag medyo maulan, marami nagsasabi, uy, mag-ingat kayo ha, maulan. Uy, dapat magpayong kayo ha. Uy, naku, dahan-dahan kayo dahil madulas. Ay, hindi na ako magpapaalala niyan. Sasabihin ko na lang. Ngumiti kayo at umuulan. Kasi diba, malamig ang panahon, so smile na lang tayo, whatever the weather. August 18, 2026. Agusto pa rin. Agusto kita.
1: Agusto mo rin ba ako? Parang hindi naman.
0: Hoy! Of course, kibalan po niya to forever sa The Tita Pollyanna Show, ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powders, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabok Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Marantine Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, and Pudding Stick in different flavors. Charmaine, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango Peach, and Lychee. Of course, try din po natin ang Batata Milk Drink, Dazzling Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, flavored drink with coconut jelly, meron tayong lychee, pineapple, and mango flavors. Golden Town Sardines Original, Golden Town Sardines with chili, at ang paborito ng Bicolandia, Golden Town Sardines with extra chili. Wow. Para sa ating mga sweeties, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Candy, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at syempre po naman sa mga pamilyang bayan, region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 21 years na! The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, 10-in-1 plus 1 herbal juice drink, Best Caps Minerals Food Supplement, Dr. M's Amazing Tea, Q-Sai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat! Gems Products. At syempre, sasadyo yung mga magagayon in the city of true love. Kaiponyaro kan oras para mamantiniraan sa tuyang mga sadire sa pagkakaiguanin pigapod niya itong me time as in self-pampering. Sain pa, kundi sa Pink Spa. Sa Pink Spa, ang Foot Spa 150, Mani Pedi 50, as in duma naman kita mapahands pa Gluta Drip Gluta 4 Push, Slimming Excellis, Meso Lipo, as in karakul pang Spa Essential Services. Kaya marina sa Pink Spa. Makukuha sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Sampang sanaka naman, The Copy Hospital. Open every day starting at 9 o'clock in the morning. Para sa iba pang mga detalye, pa-share naman po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya, magduma na sana kita. Hanapin niya ito ang Pink Spa Angels, Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. Marvelous po, Pink Spa.
2: The Tita Punyana Show!
0: Ah, Judy. Parang nung isang linggo pang interview na ito. Sa tinatawag nating Diamond Star. At syempre, kung kayo po naman ay nasa Pilipinas, kilala niyo kung sino ang Diamond Star. Maricel Soriano. Pinag-uusapan tuloy ngayon dahil ngayon lang yata na pick up ng karamihan ng mga movie reporters at mga funny. Parang doon sa interview kasi, parang ano ito eh, interview na isang may-ari ng jewelry store. Kaya hindi masyadong pinapansin. Although ngayon, dahil naging controversial yung kanyang sagot doon sa isang katanungan. Basta parang sinasabing fake o diamond lang ang sasabihin niya kapag binanggit ang pangalan ng isang lalaking na ugnay sa kanya. So may mga William Martinez, sabi niya, ay fake! Hindi ko naging jowa yan. Gabby Concepcion, ay fake! Hindi ko naging jowa yan. Tapos nga kay Edu Manzano, diamond. May mga ganun siya. Pero nang tanungin o nang sabihin o bang

0: anak. Although hindi naman niya ito biological son, ito ay kanilang adopted son. Tinawag nilang Maron para i-celebrate ang kanilang relationship. Subalit, datapuan. Mukhang maraming hindi magandang karanasan ang naranasan ni Maricel Soriano nung sila pa ni Ronnie Ricketts. Ano kaya ito? Kailangan pa ba nating malaman yan? Bakit kailangang guluhin ang ating mga isipan?
1: Aray ko.
0: Kung bakit ganon ang isinagot niya. Wala yan. Ayun, parang iniiwasan. Parang diling-diri pa siya. Why kaya? Kayo kaya, alam niyo kung bakit? Oo. Kaya yung mga nakakaalam, text lamang po sa 0961-447-3923. O di kaya naman mag-comment sa ating comment section na ating audio live stream sa The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Siyempre mapapasok ko yan noon. Mas maganda kung i-comment nyo po dahil kung ilalagay nyo pa dun sa messages, hahanapin ko pa yan. Magbabago pa ako ng pitch. Kaya diretso nyo na sa comment, okay? Huwag na po kayo mag-private message. Doon na po mismo sa comment section ng ating live audio stream. Ganon. Bakit siya natawa?

0: high blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod.
1: Ako po si Andres Cristobal, 54 years old ng San Antonio, San Mateo, Isabela. Masakit po ang aking paa at halos di ko mailakad noong una. Nalaman ko po sa doktor na mataas ang aking kolesterol. Nalaman ko po sa aking kapatid ang kanyang paggamit ng Pau-D'Arco capsule, kaya sinubukan ko din. Agad pong tumalab ang bisa at unti-unti nawala ang aking sakit at sakit sa katawan. Sa tuloy-tuloy kong maggamit ng Pau-D'Arco capsule. Gumamit na rin po kayo dahil ito ay mabisa sa ating kalusugan. Basta Pau-D'Arco capsule, kalusugan mo garantisado.
0: Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau-D'Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Win!

0: plus, plus, plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasaysi!
2: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Ang init!
4: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
5: Patata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Patata!
4: Sumubok na nitong bago!
6: Introducing!
5: Patata!
4: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
5: Patata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap.
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
8: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalondry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
7: The Tita.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mahirap magsabi ng no. Lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
0: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na, Bicolandia.
6: Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
7: Ining high-touch mina washing machine na ako akong hulugan sa RRS Marketing.
8: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
6: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yes!
9: Win!

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
3: Power Sales Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Sales Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
5: Dr. M's Amazing Tea.
4: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste high in nutrients.

0: M's Amazing Tea.
1: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka?
0: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
1: Masakit ang katawan? Relax ka lang.
0: Mag Dr. M's Amazing Tea na.
1: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
0: Ang Dr. M's Amazing Tea. Your healthy drink tea.
1: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: Pag ganito medyo maulan-ulan, di ba nakakainis? Maraming mga memories na dumarating sa ating isipan. O, di ba napansin nyo yun? Biglang dumarating, hindi naka-jeep ha, hindi naka-bus, hindi naka-tricy. Bigla na lang dumarating itong mga memories na ito. At minsan hindi welcome ang memories na ito. Bakit? Yan po naman. Yan ang ating Chica Grande Fortnite. At yan po naman ay mula sa isang text message sa 0961-447-3923. Itago na lang daw natin siya sa pangaling. Pangaling? Sa pangalang Marinella. Wow! Ganyan naman ang pangalan. Marinella. Ako pag nagkaroon ako ng second life, pag na-reincarnate ako, sasabihin ko sa magiging nanay ko, pangalan naman akong Marinella. Uy, nagsalita, baby. Ang weird nun. Kasi ang tanong ni Marinella, pwede kayang turuan, Tita Polly, ang sarili na maging selective ang ating memory? Yung mga malungkot at masaklap, sana turuyan na nating makalimutan? Please. What, may please? Para saan yung please? You know, Marinella, wow, pwede natin sigurong sanayin na lang ang sarili na maging mas selective sa kung anong alaala ang binibigyan natin ng puwang, di ba? Pero may isang mahalagang distinction dyan o pagkakaiba. Hindi natin basta-basta kayang utusan ang ating utak na burahin mo na ito. Burahin mo. Burahin mo na. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng, di kaya sa cellphone, no? Pwedeng i-delete mo na lang. Tapos forever nang nawala. Pero nakatago pa rin somewhere. Ganon. Siguro ang mas realistic at mas makapangyarihan, ha? Ay baguhin na lang natin ang ating relasyon sa ating mga alaala. Tama yun. Kapag masakit ang isang pangyayari, halimbawa, paulit-ulit natin itong naaalala dahil may emosyon itong nakakabit. Lungkot, galit, hiya, panghihinayang, takot. Kaya habang pinipilit nating huwag isipin, minsan lalo tuloy siyang bumabalik. Ayun yung mga tipong nang-aalala. Diba? Yung ayaw mo

0: Ako po si Norma Nacion ng San Mariano, Isabela. 59. Noong mahinang mahina ako at madaling mapagod. Masakit ang buong katawan, laging mahihilo at mataas ang BP ko. Nang gumamit ako ng Pau de Arco, lumakas ako, hindi na ako madaling mapagod at mahilo. Sa edad kong ito, kailangan mapanatili ang mabuti kong kalusugan kaya ipagpatuloy ko ang pag-inom ng Aldrich Pau de Arco Herbal Capsule. Sa dami kong ginagawa, hindi ako mapapagod at bumaba na ang aking BP. Kaya mga kaibigan, subukan ang Aldrich Pau de Arco Capsule para kalusugan mo garantisado.
1: No approved therapy claims.
2: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Mga kapararaanan, meron bang recipe, meron bang manual para naman makalimutan na natin yung mga yun. Unang-una siguro, huwag mong pakainin ang alaala. Gutumin mo yan. Iwasang paulit-ulit na balikan ang mga lumang messages, photographs, mga social media profiles, mga recordings. O di kaya mga kwentong lalo lamang magpapasakit sa'yo. Ibig sabihin, do not feed your memories. Iwasin mo na yan. Gutumin mo siya. Gutumin mo yung memory mo. At eto naman ha, kapag dumating ang alaala, huwag mo lang labanan. Kalma ka lang, kalma ka lang. Ayan na, parang kasi syempre minsan biglang dadaan yan, di ba, sa ating isip, yung alaala. Huwag mo labanan. Sabihin mo na lang sa sarili mo na, oh yeah, nangyari yan. Pero tapos na yan eh. Please memory, tapos na yan. Tapos deliberately ibalik ang iyong atensyon sa iyong ginagawa ngayon. Tapos na yan. Mas mahalaga ang itong ginagawa ko ngayon. Gumagawa ako ng espesyal. Espesyal na maha blanca. Na mayroong langka. Wah. Oh, di ba biglang nawala yung atensyon mo doon sa memories na yun? O di kaya naman siguro pwede mong palitan yung tanong. Imbis na, bakit niya ginawa sa akin? O di ba? Medyo may payak-iyak pa siya. Bakit niya ginawa sa akin to? Siguro mas magandang subukan mo na lang na ano ang natutunan ko at ano ang ayaw ko nang dalhin sa susunod na yugto ng buhay ko. O di ba? Mas madrama. At mas, siya, nakaka-proud. Diba? Kasi parang malinaw na ang iyong pananaw sa mga pangyayari. Pwede rin siguro mag-ipon ka na ng mga bagong alaala. Napakahalaga niyan. Ang utak kasi ay nangangailangan ng bagong karanasan na maaring maging mas matingkad kaysa mga lumang kwento. Bagong lugar, bagong musika, bagong kaibigan, bagong proyekto, at mga simpleng masasayang araw na naglalakad ka sa tabing dagat, dyan man sa may Bacolod sa Tabaco, o di kaya sa Bagasbas sa Daet, o di kaya naman sa Luneta, o sa basta tabing dagat sa Boracay, dyan sa Calaguas, sa Humalig. Dami ko nang sinabi. At ito pa ha, actually ikaw ang master dyan dahil pwede mong piliin kung anong gusto mong maalala. Diba? Pag medyo dadaan na naman, ay no, ayoko nyan. Next memory. Oh, hindi kailangan lahat ng mga nakaraan ay bigyan ng pantay na halaga. Maari mong sigurong sabihin, ang mabuti, iingatan ko. Ang masama, aaralin ko. Ang hindi ko na mababago, bibitawan ko. Oh, diba? Napaka-sosyal ng dating. I will take care of the good. I will learn from the bad. And the things I can't change, I'm just gonna throw it away. Oh, sosyal. At baka siguro pwede nating gawan yan ng magandang konsepto, no? Na hindi talaga selective memory ang goal natin. Selective attention ang mas kaya nating sanayin. Hindi natin kontroladong lahat ng pumapasok kasi sa isip. Pero alam mo, Marinela, ha? Maari nating kontrolin kung alin ang paulit-ulit nating pinauupong kumain sa hapag ng ating isip. Sabihin na, teka sandali, you are not invited in my table. Get out. I don't need you. Diba? Sabihin mo doon sa mga biglang, aba, eto na naman tong memory na to. Goodbye. Darating kasi ang araw na ang dating masakit na alaala ay magiging simpleng pangungusap na lamang. Sasabihin mo, oo, nangyari yon sa akin, pero hindi na yon ang buhay ko. Ako ngayon ang isang bagong Marinela. Wala na akong mga ganyan. Sana naman kahit papaano, ha, Marinela, ay naliwanagan kita diyan sa mga pwede ring mangyari sa buhay pa natin na mga ganyang karanasan. Maraming nakaka-relate sa ganyan. Yung parang biglang, parang multo na biglang dumarating sa isip mo. Ay, naku. Palayasin nyo na yan. At siguro mas maganda yung pamantayan natin yung aking mga nabanggit. Dahil matindi kong pinag-aralan yan dahil naging biktima rin ako ng mga memories na yan. Masakit. Pero ngayon, ay nako, pinagtatawanan ko na lang. Sana kayo rin. Ganon. Okay ba? Marinela, hindi mo naman sinabi kung taga saan ka dito sa Bicol. Dahil tayo po ay narinig sa Sorsogon, mga parte ng Sorsogon, Catanduanes, Albay, 1st District, sa 2nd at 3rd, mga parte po dyan, Camsur, Camnorte, at syempre sa ilang bahagi din naman ng Quezon Province. Kaya pakisabi naman, pag nag-text po kayo, pakibanggit po ninyo ang inyong pangalan at ang inyong lugar. Para alam ko. Ami yung mga ko, may pagkamarites. The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita! 6:48 ang oras sa One Radio. Diyan sa inyo, ang oras na. Woo!

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Gandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe, the best talaga, ang Best Cafe.
1: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
3: Wednesday!

0: Ito ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga

0: mangya erba.
1: Ako si Mercedita si Albino, 64 years old. Nagtuturo ako sa mga bata sa daycare center ng Municipal Daycare Center ng Bautista. Mula po nung gumamit ako ng Boss Capsule, ako po ay palaging masigla dahil po mga bata ang hinahawakan ko, ang sigla-sigla ng katawan ko. Subukan din po ninyo ang Boss Capsule para po mapatunayan na totoo po ang sinasabi ko. Maraming salamat po.
2: Kidney Stone, Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood, Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia, Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes, Mag-Boss Herbal Capsule. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Mababakaw sa tabako.
4: Ram Pharmaceuticals, Unisha Drugs,
5: St. J Pharmacy,
6: Kincare Pharmacy,
7: J-Med Pharmacy,
8: Earl Pharma,
9: Race Pharmaceuticals,
10: and One Radio FM.
11: Sa Malinaw, mababakal sa
12: Malinaw Drugs.
13: Sa Tabi Albay, mababakal
14: sa St. Clair Pharmacy,
15: Crisol Pharmacy,
16: GNC Pharmacy,
17: Twin Care Pharmacy,
18: and Dan A.I. Pharmacy.
19: Sa Malilipo,
20: mababakal sa
21: St. Joaquim and Anne's Pharmacy.
22: Sa Bakakay,
23: Butika Maria Corazon,
24: Asin,
25: Orgullo Drive.

0: Welcome sa ikaduang oras. Kansado yung programang The Tita Pollyanna Show. Okay, manan mapugirara yung sa inong lingkod na bako masyadong magayon noon.
1: Pero mahamuton.
0: In English, not so pretty, but kind of smelly. Goody. Four minutes after 7 o'clock in the evening, I'm putting my oras dito sa One Radio Tabaco, One Radio Diet, your best cafe radio every night. E dyan po sa inyo ng oras na. Oras na para paliguan na yung mga bagets na maghapong naglaro ang asim na ng amoy. At syempre, maghain na rin tayo ng ating mga hapunan. At yung iba naman, oras na para magmuni-muni. Yung iba naman, pa-scroll-scroll lang. Kunyari, may ka-chat, wala naman. In Visaya, kaluoy.
2: Greetings, greetings! Shout out, Bully Ball!
0: Yes! Holding hands na po tayo at syempre kung pwede mag-akbayan tayo dahil mamamasyal na naman tayo sa Shoutout Boulevard. At least sa ating virtual Shoutout Boulevard, walang ulan. Di ba? Tuntuan naman ako. Good evening kay Marites Brito. At binabati rin po naman niya ay shout out kina Ems, kan Balading, and Arlene. Good evening po dyan sa Upper Bunga, baka kay Albay, to the Barha family, kay Tita Sardi, kay Lola Sardi, na duwa na sumako-apo niya, si Jacob, buda si MJ. And of course, kay Tita Frammy Barha Juarez. Kamusta na po ang mga tambay dyan sa tindahan? Nagagayunan man po giraray sa kuya? Pinilit. So mga nagagayunan sa kuya, Tita Franny, pautangon mo. So mga dai nagagayunan sa kuya, dai mo pautangon, please. Siyempre, dyan po naman kay Nena Palanas Bobbies na burubanggi nag-aantabay sa ito yung programa. Mabalos po, Tita Nena. And of course, good evening kay Eusebio Castillo. As always, binabati po naman natin ang Bermas Barciliano, Belo Castillo, Banyares family dyan sa Panarayon, baka kay Albay. At dyan po naman sa Fatima Tabaco City, ikaw na po family. God bless you too, Tito, or Uncle, or Sir Eusebio Castillo. Ay, good evening pala. Naku, dyan po sa Suwa, malakas daw ang habagat. Kaya maliputon dyan ngunyan. Hanap na kikakugos. I want somebody to embrace. Ganon. Dyan po sa Suwa, makusugunda ang habagat. Magdalena Convencido, good evening po. Good night din sa'yo, Levi Binias Fernandez. Nata, makaturog ka na. At abunun pa. Huh? It's still early. And of course, aking kababata. Oo, friends kami nito since birth. 3 years old pa lang kami nang kami ay maging best friends. Wow. May gabi ikani mo diha, gali, sa Maramag Bukidnon. Nga gapaminaw karon sa atong The Tita Pollyanna Show. Sa pamamagitan po naman ng The Tita Pollyanna Show sa One Radio Facebook page. Pag-amping kanunay, Cynthia Soriano. Love you so much, Galie. Of course, kay Christian Abrera Chan, good evening. At shout out po dyan sa lahat ng taga Fatima, Tabaco City. Binabati din po natin si Manoy Tonyo, si Manay Nelia, na nagdarangog po dyan ngunyan sa Basod, Tabaco. At syempre, dyan po naman sa Barangay 3, sa Nawang, Malilipot. Of course, kay Tita Weng. Hi, Tita Weng. Good evening. Shout out naman po dyan sa Barangay Balading. Kay Kim Bunaobra, Barry Bausa, Marvin Buelva, Christian Estrella Carillo, Joseph Calios, Corang Benbenito, Ruben Cardano, Cherry Bausa, at syempre kay Kuya Cogs. Yan po naman ang listahan ng magre-release na raw ang loans. Natutuwa naman. Tungtuwa yung mga angels, oh. Lohe, lohe. Diyan po naman sa Tabaco Night Market. Niyaw na dyan si Aling Normie, aka Aling Normaline, aka Charot, aka Normita Contreras. Good evening po sa inyo dyan sa Tabaco Night Market. Mahabagat man dyan, ano? At syempre, kay Mr. and Mrs. Anthony and Grace Cipriano Vista. Lagi po sila nakikinig sa atin. Dyan po naman sa Garchi Torena Camsur to the Fernandez family. Sa Iraya Taf ng Daet to the Barakiel family. Binabati din po naman natin dyan sa Kabaangan, Bass family at Ribueno family. At syempre kina Nonoy Edgar Benlayo, Leonardo Pocoy Belier, dyan sa Sitio Basud, Barangay 4, Poblasyon Malilipot. Albay. Kay from Kuya Nerio. Ayan, Kuya Nerio, kumusta ka na? Hello po naman kay Divina Teresa at Nok. Kumusta na kayo dyan sa Divino Rostro? Mga taga-barangay Sogod, baka kay Albay, good evening. Especially kay Kagawad Leoner Frio, Kagawad Tatut Bermundo, Kagawad June Belien, at syempre kay Cap Joji Morales. Good evening po sa Indo dyan. Shoutout po dyan sa Kanaway, Kaway Kaway. Kay Roland Balana at kay Johnson Melvin from Katungao. Aww. Shout out to the Kater family. Diyan po naman sa Porokshete, Labnig, Malinaw, Albay. Emily Braun, good evening. Of course, to the Vergara family, Amiga Maria Emma Vergara Gonzalez, Joss Marina Bangi po sa Indo John. Of course, kay Mami Uping, Tita Nora, Tita Jealousy, at Tita Al. Vergara family sa Kinale. Diyan po naman sa Rioza, kay Ati V Bongala, good evening. And of course, to the Kalisin family, Kuya Rudy at Tita Tez at si Ariel. Good evening sa inyong lahat.

0: listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ng aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar. Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na ba ang iyong buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ang mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote. Kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
4: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko itong Q-Sai Massage Oil at

0: napakahusay naman. Bukod sa Comfort Free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at crepe seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Kusay, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Kusay Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
2: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio.
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Wow! May bago na namang Best Cafe!
7: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
8: Wow! Gusto ko yan!
7: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
8: Nice! Walang asukal!
7: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
8: Pampasexy!
7: Pampamacho!
8: Pampahealthy!
7: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
8: Perfect!
7: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
9: Loving yourself is the key to a healthier you. Make a change! Isama ang fiber sa iyong lifestyle. Alam mo ba na ang pagkakaroon ng sapat na soluble fiber sa iyong diet ay malaking tulong para sa maayos na digestion at weight management. With proper diet and exercise, gawing kapuwang ang NutriCleanse. May mga sangkap na psyllium husk, inulin fiber, aloe vera, rose hip at papain. NutriCleanse Herbal Capsule.
10: Mahalagang paalala, ang NutriCleanse ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
12: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Guta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
13: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan. Nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng na katutulong para mapartiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo. Tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
14: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
15: Ang oras, 7:35 na po. Siguro naman nakapaghapunan na kayo dyan. At fresh na naman. Nakapajama na. And ready to say good night, world. I had a wonderful day. Oh, it's kind of ma-oran on it. Meron pa tayong mga pahabol na pagbati. Shout out sa mga vloggers. Oo, na katindugo na sina Kuya Josue M. Clidoro, Can Wing Arts, Bicula ng Bungal, Joanne Bernacer Begueras, Yanni na pirming nagdadangog sa One Radio. Thank you so much, Emma.

0: Papitik!
1: Oh yes! Hindi lang po ito papitik. Ito po naman ay isang pag-re-review. Pag-re-review, oh. Dahil alam natin, nako, ang Bicol po. Isa sa rehiyon na napakaraming sikat na sikat na mga artista. Sino-sino po sila uli? Yung iba kasi, hindi na sila updated kung sino-sino mga Bicolanang sikat na sikat. Of course, nangunguna po dyan ang ating superstar, nag-iisa, Nora Honor from Irigas City, National Artist for Film and Broadcast Arts. Eddie Garcia, dyan po naman sa Huban Sorsogon. Ganon din si Amalia Fuentes, Bicolana, from Sorsogon. Si Elizabeth Oropesa, taga Ginobatan, Albay. Si Celia Rodriguez, taga Sorsogon at Albay. Eddie Rodriguez from Camarines Norte. Si Paquito Diaz, taga Albay. Jaime Fabregas, Iriga. Roderick Paulate from Legazpi City. Bembol Rocco from Naga City. Rez Cortez from Iriga. Pero ang alam ko taga Buhi, si Rez. Marian De La Riva from Legazpi City. Yes! At idagdag po natin dyan si Liz Alindogan from Huban, Sorsogon. Edna Diaz from Albay. Dina Bonnevy from Albay. Sino pa ba? Si Aga Mulak, ha? May roots po siya sa Goa, Camarines Sur. Si Jerry Corazales naman, meron siyang roots sa Naga City. Ang alam ko itong si Enchong D, taga Naga City talaga ito. Joros Gamboa from Naga City. Si Lito Pimentel from Naga City. Si Anjo Iliana from Kamalik, Albay. Pero ang alam ko taga ito eh, sa may party dyan sa may Garchitorena, di ba? Kamsur. Si Rafael Rosel naman sa Albay. Si Barbie Imperial, taga Daraga. Si Wally Bayola naman, taga Naga City. Of course, ang magaling na singer na si Bugoy Drilon from Naga City. Ang bold actor na si Paolo Gumabao, taga Virac, Catanduanes. Si Allen Ansay, taga Sagngay, Camarines Sur. Si Tomas Rodriguez naman, taga Tabaco City, at siya po'y actor, singer, at miyembro ng Alamat. Actually, hindi ako masyadong familiar kay Allen Ansay. Mga Bicolano artist naman na umabot sa international scene, si Mark Pagyo. Ipinanganak siya sa Legazpi City, lumipat sa Australia nung bata pa, at nakilala internationally matapos lumabas sa Netflix film na Spiderhead kasama sina Chris Hemsworth at Miles Teller. Mga singer naman at mga performers na Bicolano, of course, si Gary Valenciano of Camalig, Albay. Si Imelda Papin from Camsur, dyan po sa Sipokot. Si Jonalyn Veray from Albay. Jason Fernandez sa Camarines Norte. Ellie Buendia, taga Naga City. And of course, my friend Miles Poblete from Tabaco City. Si Lou Bonivi naman, taga Iriga. Si Noel Cabangon, meron lang siyang Bicolano roots pero hindi talaga siya masyadong ang tawag dito. Hindi masyadong identified kung anong lugar niya. Mayroon ding napakaraming theater, visual, literary at independent artists sa rehiyon. Halimbawa, kinilala ng Philippine News Agency sina Noel Munoz, si Felipe Ping Peralta, hi Ping, si Francisco Mitra at Frank Piñones bilang prominent Bicolano artist. Isama na rin natin ang mga beauty queens na naging artista at TV personalities. Si Lara Kegaman ng Naga City, Miss International 2005. Si Miriam Cambao from Bacacay. Miss Universe 1999, first runner-up. Si Venus Ra from Batok, Kamanisur, Miss Universe 2010, fourth runner-up. At si, bakit naulit ito? At si Tita Poliana, yes, first runner-up sa Miss Gay Bicolandia 1982. Ay, hindi joke yan ah. Totoo yan. Siningi talaga. Ang sarap kasi yung feeling yung mapasama ka sa listahan, di ba? At isa talaga sa pinaka-close-close friend ko ay si Liz Alindogan, na marami palang hindi nakakilala sa kanya sa henerasyong ito. Siya po ay taga-Huban, Sorsogon. Napakarami niyang pelikulang ginawa noong 1980s. Kabi-kabila talaga. At ngayon, siya ay parang semi-retired. Hi, Romnick Belaos. The Tita Pollyanna Show sa One Radio. Best Cafe Radio, One Radio Tabaco, One Radio Diet with your Tita. 743.

0: You're listening to One Radio
1: News FM.
2: Tindugo na Bicolandia.
3: Prevention is better than cure.
4: Kung ang sakit may iwasan, wala nang gamutan.
3: Mag-Boss Herbal Capsule. Araw-araw, pinagsama-samang lakas ng banaba, okra, saluyot at panax ginseng.
4: Mga sangkap na punong-puno ng bitamina at mineral
3: para maiwasan ang anumang karamdaman.
4: Tulad ng sakit sa bato,
3: high blood, bukol-bukol at marami pang iba.
4: May kakayahan din,
3: mapabalik ang sex appetite.
4: Manatiling protektado sa karamdaman.
3: Mag-Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Dati, laging masigla si Papa. Maaga siyang gumigising at masaya lagi sa araw-araw na gawain. Pero ngayon, parang mabilis na siyang mapagod. Tahimik man si Papa, pero ramdam ko. Kaya simula ngayon, haaalagaan ko siya sa abot ng aking makakaya. O nga pala, ubos ng power cells ni Papa. Makabili nga ng bago.
6: Power Cells Bread. Pagtitiwala, ibigay para sa mga taong mahal mong tunay. Mahalagang paalala, ang Power Cells Bread ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Teka, iconic halo-halo ba?

Ahoy! Welcome sa panghuling oras ng The Tita Pollyanna Show. Marami na dyan ngayon inaantok. Kasi gabi na eh. Siguro doon nyo ha, gabi-gabi kong ipapaalala sa inyo. Mag-wash up muna kayo. Magpunas-punas. Bago magpajama, bago matulog. Para naman yung mga makakasalamuhan nyo sa inyong mga panaginip, eh mapapasabi ng, wow, ang fresh naman niya. At syempre dapat mag-toothbrush. Kasi baka kausap nyo, ibig nang, ay? Ah, diba? Tuwang-tuwa ako dun eh. Tuwang-tuwa ako sa konsepto na dapat tayo ay naglilinis, nag-toothbrush bago matulog. Para sakali mang meron tayong mga makakasalamuhan sa ating mga panaginip, ay fresh na fresh ang dating natin. Diba? At hindi ka machichismis ng mga tao sa panaginip mo. Kaya yung mga natutulog na lang ng basta-basta, walang toothbrush, walang paligo. Ayun, nag-iisa sila sa kanilang panaginip. Tapos nagtatanong pa sila, bakit kaya nag-iisa lang? Bakit walang tao tong panaginip ko? Ako lang. Yun, kasi hindi ka nag-toothbrush bago ka natulog. Diba? Tsaka hindi ka nag-freshen up. Freshen up! Oh, diba? Pwedeng totoo rin yan, ah. Try nyo. Hi to Jonna. Hello, Jonna Morales. Also known as Jonna Attribita. Ay, diba? Kamusta ka naman, John? What are you do? 3 minutes after 8 o'clock in the evening. At Martes pa rin ngayon, diba? At 18. Sa lahat po ng mga nagbe-birthday today, you only have a few hours. Ilang oras na lang hindi niyo na birthday. At sa lahat po ng mga August born, mga Virgo at mga Leo, di ba? Happy birthday sa inyo. At sasabihin ko na rin, happy birthday sa atin. Di ba parang nakakakilig pag malapit ang birthday? Maraming nagsasabi na, ay nako, hindi ko na pinapansin yung birthday ko kasi tumatanda lang ako. Ay, wag ganun. Dapat ano, dapat talagang sineselebrate niyo yung birthday niyo at dapat maging happy kayo. Ay, karagdagan nga palang mga artistang Bicolano, sabi ni Kuya Loinks. Si Aya Medel, taga Tabaco. Ganon din si David Licauco. Ewan ko lang si Rene Requestas, Kuya Loinks. Parang hindi naman siya Bicolano. Ewan ko, check ko pa ha. Pero kung isinasabi mo, baka, no, malamang. Kasi si Kuya Loinks, maraming alam yan. Miss you, Kuya Loinks. Kaya naman. Dapat pinaghahandaan po natin ang bawat birthday natin. Diba? Huwag mo nang palampasin ng ganun-ganun na lang. May cake man lang, tsaka may pansit. O, diba? Tapos imbitahin nyo ako. O, talaga, feel na feel ko yung mga ganyan. Ay, ang gusto ko yung pansit malabon. Kasi ang pansit malabon, hindi mo siya pwedeng ipagpabukas. Kahit pa ire-ref mo yan, mapapanis siya at mapapanis siya. Yan ay isang matinding misteryo. Bakit ang pansit malabon, kailangan kainin mo agad? Dahil kinabukasan ay medyo hindi na siya happy sa kanyang pagiging pansit. Namamanis-manis na. Oo, kahit talaga i-ref mo yan,
Mas masarap talaga yung bagong-bago pa. Lalo-lalo na kung merong yung kompleto, kompletos Ricados. Bakit ka naman kasi magpapansit malabo na hindi kompleto, di ba? Parang, ha? Bakit walang pusit? Ay, bakit walang itlog? Di ba? Kailangan kompleto. Tsaka yung cake, kailangan merong kandila. Baka biglang mag-blackout, at least hindi madilim ang birthday mo. Kano lang yung kasimple. At mas maganda din kung mag-birthday kayo may lechon. Ayan na naman yung lechon, ha. Ang daming nakaka-relate. Sabi na, nagtitinda ka ba, Tita Polly, ng lechon? Sabi ko, bakit? Bakit pinopromote mo? Ay, hindi. Kasi masarap ang lechon. Talagang ano yan? Yan talaga ang pinakamasarap. Although, hindi na ako masyadong kumakain ngayon ng babe. Yung balat lang, inunguya-nguya ko lang, tapos hindi ko naman nilulunok. Kaya mo yon. Kaya mo yun. Ganon, ha? Self-discipline. Nguya-nguyain mo lang, ini-enjoy mo yung lutong ng lechon. Tapos mamaya, huwag mong lunukin dahil masama siya. Kumain ka pa ng lechon. Pwede ka namang ano eh, magpalutong na lang ng tokwa. Oh, lagyan mo ng ano, ng pork flavor. Ay, nako, para siyang lechon din. Pwede kaya yung ano, mga chicharon na, yung tuna chicharon, masarap yun. Hi, Lola Sardi, kumusta ka na? Sana makapashell naman ako sa inyo dyan very soon. Speaking of mga birthdays, huwag mong bilangin yung edad mo. Tsaka habang nagsiselebrate kayo, huwag niyong pag-usapan yung edad. Alam, napaka ano yan, disrespectful. Diba? Yan ang tanong ka na. Huwag ganun. Huwag na yung tanungin yung edad ng isang tao. Dahil unang-una, wala naman sa inyo yan. Diba? Katsismisan nyo lang yan na, ay, ano mo, si ganito pala, ay, si Tenta na pala siya. Ay, ano na pala siya, 59. Ano mga ganun, huwag ganun. Pag birthday, birthday celebration, wala na mga kwentuhan ng edad. Lalo na kung medyo advance ng birthday, yun ako, huwag nyo nang pag-usapan. Pag-usapan na lang ninyo kung papaano siya, ay kung gaano siya kaganda. Ay kung medyo hindi na siya masyadong maganda, huwag na niya rin yung pag-usapan niyo. Diba? Talk about pleasant things sa mga birthday celebrations. Ganun lang kasimple yun, para maging happy. Ang sabi din nila, pag birthday daw, kailangan bumili ng bagong damit. Correct. Diba? Kailan ka magsusot ng bagong damit? Dapat sa birthday mo, tapos nakapula ka. Nakapula na may reborn. Reborn? But most especially, kailangan magdasal ka ng taimtim pag birthday mo para pasalamatan naman ang poong may kapal na inabot mo yung ganong edad at sa lahat ng mga karanasan mo sa mundong ito. And smile. Always be happy. Happy birthday. Wow! The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One radio tabaco, one radio diet with your Tita. 11 after 8 o'clock.

0: Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasensi!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Na King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yahon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasindanin Good Lumber, Coco Lumber, Wood Molding, Hardware Supplies, Chemicals, Plumbing and Electrical Materials, Tiles, Power Tools, Gravel and Sand, and Hollow Box. Nagpaparenta man sindanin Mixer, Portalift, at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599-0939-938-5808. King James Enterprises. Ni kalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
4: The Tita Poliana Show. Tindugo na!
5: Sakit, epektibo talaga ang Best Cap sa akin.
4: Araw-arawin na ang Best Cap Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
6: The Tita Poliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe. Mura na, healthy pa. The Tita Poliana Show on the radio.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na Best Cafe Gold
2: 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pina-healthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: 12 pesos lang per sachet.
5: Ang init!
6: Patata!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school.
6: Patata!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
6: Patata!
5: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
6: Batata!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
6: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
6: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries in yung mga lugar at hanapin ang...
6: Batata!
1: Isang patunay na ang Cusai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Cusai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Cusai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Cusai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
8: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
1: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that remove dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infection and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
9: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
10: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon. Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon. Mabibili sa pinakamalapit ng mga supermarket o groceries sa inyong mga lugar.
11: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh,
12: the Tita Puliana Show!
13: Yay! Oh, ha? 8:32, yan pong oras natin dito sa One Radio. E dyan sa inyo, ano oras na? Oras na para ilatag ang banig. Lalo na kung may umaakyat na ligaw. Ay, naabutan nyo yun. Yan, imbawa may maniligaw tapos biglang ilalatag nyo ng banig kasi gusto nyo lang umuwi yun ng nililigaw. Kasi hindi talaga gusto nung nililigawan. Ganon. Alas na rin siguro para magkabit ng mga muskitero. Diba? Kilala nyo ba ang muskitero? Alas na rin para magdasal at magpasalamat sa isang napakagandang araw. At sana naman magkaroon na isang napakaganda at mapayapang gabi. Para naman bukas, sasalubungin tayo ng isang masayang umaga. Kahit hindi masyadong shiny ang sun, kasi nga medyo meron tayong weather disturbance, at least alam natin na the sun is somewhere over the clouds. Kanoan! Forever punyatong kaibanan sa The Tita Pollyanna Show ang Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors ng Snow Fresh products, Rejuvenant products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, Dazzlin Whip Soap, Snowtime Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop, Kiende, and Sweet Station Mallows. Available in all leading supermarkets, groceries, sari-sari stores, convenience stores, at mga pamilyang bayan region-wide. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 21 years now. The Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Jews, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Qsai Massage Oil, Era Natural Organic Shampoo, Era 3-in-1 Whitening Soap, and Era Charcoal Soap. Available nationwide. Daghan salamat, Gems Products. Sa tuyang mga magagayon in the City of True Love, sarong lugar sana po para sa tuyang me time as in self-pampering. At yan po ang Pink Spa. Ang Pink Spa niya po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City. Para sa iba pa mga detalye and services, pasya lamang po sa Pink Spa Facebook page. O di kaya magdumanan sa nakita, hanapon niya ito ang Pink Spa Angels. Mary Jane, Anna, Cha, Rhea, Thea, and Belle. At kung nakikinig sila ngayon, namimiss ko na po kayo. Hello! Kasi ang dami naming chika dyan pang pumapasya lang. Super chika talaga. Diyan po naman sa Pink Spa. Sana po naman kahit papaano ha, nabigyan namin kayo ng kasiyahan ha. At sana naman po ha, bukas nandiyan na naman kayo ha. Makakainis yung ha. Para ba kayong friend na ganyan? Pag nagsasal, oy, ang ganda mo ha. Pautang naman ha. Talang yung may ha. Hindi mo pa tinuloy. Hello ha. Pero happy. Ini naman po ang sa inyong lingkod na bako masyadong magayunon, ha? Pero mahamutun, ha? In English, not so pretty but kinda smelly, goody. Ang inyong Diyosa rin ng kahibangan, Tita Pollyanna, nag-iiwan ang mga katagang masaya ka, maganda ka. Ay, ganon. Sweet dreams hanggang bukas, same time. Dito pa rin sa inyong Best Cafe Radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet.
14: Sweet dreams.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na!
2: 10 years na kaming nagpapahid ng baw.
1: Banding na namin yan eh. At kahit itong anak kong pulis, baw na rin ang gamit.
3: Tama si nanay. Kaya di ko na hinihintay pang mangalay ang mga paa at kamay ko. Dapat kasi hindi pasmado.
2: Kibo naman kailangan pang hintayin sumaki. Kung gusto mo lang na-relax ka, pahid lang.
3: Itong anak kong teacher, user din to eh.
4: As a public school teacher,

0: ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Ang gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: Evenings on One Radio.

0: 21 plus, plus, plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasensi!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Evenings on One Radio.

0: Ito ang pinaka-bato.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasensi!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: Evenings on One Radio.

0: radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalaundry ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Sa dami ng Turmeric Ginger Tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat, Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng Luyang Dilaw at Luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sare-sare stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
6: Evenings on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
3: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
2: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
4: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
5: Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
6: Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Whitening Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
0: Evenings on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pigpapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masawd na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule, malaw na sa trabaho, magayunon ang epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahi ako pigpapagal talaga. Maski digde, so malugod kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pinapagal. Maghapon niya. Magayunan ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule. Evenings on One. On One Radio.

0: Bataco City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Pakinggan po natin ang isang mapagmalasakit na paalala mula kay Dr. M, isang eksperto at doktor sa linya ng alternative medicine.
6: Sa panahon ngayon ay marami po ang nagsasabi na ang produkto nila ay gamot daw sa maraming sakit. May mga nagsasabi na ang kanilang herbal na kape, food supplement, oil liniment at mga tulad nito ay direktang gamot daw sa halos lahat ng sakit. Pinaalala ko lang po sa inyo na kapag ganyan ang naririnig ninyo ay huwag agad kayo basta-bastang maniniwala. Maaaring malagay sa peligro ang inyong buhay at kalusugan. Ang mga herbal na produkto ay pwedeng makatulong para ang tao ay mas mabilis na gumaling mula sa karamdaman o gumanda ang kalusugan. Subalit, hindi pwedeng sabihin na yun mismo ang gamot sa mga sakit. Ipinagbabawal ng Food and Drugs Administration ang mga ganyang claims. Suriin nyo ring mabuti kung sino ang nagsasalita, lalo na po sa mga radyo, TV o social media. Baka naman hindi po sila otoridad sa linya ng medicine o kalusugan. Ang dapat nyong lalong paniwalaan ay ang payo ng mga doktor at mga eksperto sa health and wellness, dahil sila ay nag-aral ng maraming taon upang maging dalubhasa pagdating sa kalusugan. Maging matalino rin po sa pagbili ng mga herbal na produkto. Hindi po totoo na ang mas mahal na mga herbal products ay mas epektibo. Piliin ang mga produktong mataas ang kalidad, rehestrado sa mga ahensya ng gobyerno, kinikilala at nabigyan ng mga gawad, at mura ang presyo. Sa hirap ng buhay ngayon ay malaki ang matitipid nyo kapag ang tatangkilikin nyo ay mga produktong makatao ang presyo at hindi abusado. Maraming salamat po. Laging tandaan, kapag malusog ang bawat isa, masaya ang buong pamilya.
5: Ang public service na ito ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, at ng programang Wellness is Happiness.
7: Evenings on One Radio.

0: broad range of amenities and exemplary services. You can never run out of ideas to relax in this place. It allows you to experience the traditional warm hospitality of Bicolanos with approachable staff and tailored guest services. Treat yourself and get pampered at the first ever luxury hotel in the City of Love. Book now through their Facebook page or contact 0915-405-8885. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Manok!

0: Ni po ang sendong kapitan.
1: Si Buen Osa. King!
2: Oy, tama

0: siyudad ng Tabaco, asin bilog na Pilipinas, 56 minutos na makalipas po ang alas 4. Diyos maray na agas sa indugamos mga katindugon. Welcome, digdi sa programang Kig Kig. Ano man po ang sa indugamos pinagigibo? Ano man po ang sa indugamos pinagkakasiributan? Laomi po na yaon kamong sa marayrahay na kamugtakan ligtas sa anumana katibaadan sa buhay. Let us always start its day with an attitude of gratitude. Thank you, Lord, for the gift of life. Every gising is a blessing. Be humble and never think that you are better than anyone else. Remember, from dust we are, and to dust we shall return.
1: Marata.
0: Sa mga katindugon niya itong masilibrar kan sa indang kumplianyo, maligayang, happy birthday sa indo. May you have many more birthdays to come and blessings from

0: happy birthday kay Madam Agnes Bruce. Sering man kay Min Bihirano. Sa mga igwapo ning okasyon ngon niya na aldaw, enjoy life! Sa mga katindugon niya itong panagos naka-boarding lodging sa mga hospital. Soy! Parahay na ka mo. Aldaw po kita ni Miyerkules 19 na kanbulan na Agosto 2026. Sa mga katindugon niya itong may kamunduan sa Buhay, condolence! Lagi po nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo. Sa atin po nagmumula ang ating ikinasasama. Sa atin rin po naman ang gagaling ang ating ikinagagaling. In life, there are lots of people watching our next move, desperately waiting for us to fail or even praying for us to give up. But don't mind them. It's just doubles the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are not things we should be scared of. It could lead to breakthroughs and great discoveries. See life as an adventure and enjoy every moment of it. Sa mga taga Primer Distrito, Segundo Distrito, Tercer Distrito, parte ng probinsya din Catanduanes, Camarines or Camarines Norte, Sorsogon Masbate, Provincia Canalbay. Ini po ang 91.3 News FM. Tindugo na sa pangaral po kansapunyang Big Bossing Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam Kagandahang Osang, and sa kuyang partner si Manong Manny Almugera. Ako po si Bueno. Bako man guwapong lalaki, alagad very inviting, as in day nungka masayumahan. Dakul nagtataram, nagdadangog kami sa imo sa programang King King, Kasurog Kantama, Kaiwal Kansala.
1: Si Bueno sa King King King.
0: Sa enot taratsada kan programang King King, an kamugtakan kan panahon, base mga katindugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa. Alas tres kaso bago ang sentro kan tropical depression na si Neneng pinagkakarkulo. Base sa kabus na available na datos, 675 kilometros este kana Itbayat Batanes sa coordinates na 21.3 degrees north, 128.5 degrees east. Ini igwanin maximum sustained winds na 55 kilometros kada oras sa Ranisa Centro, asindang kuros na maabot sa 70 kilometros kada oras. Ini nagihiro westward sa Kaskas na 15 kilometros kada oras. Mantanga, southwest monsoon para sa bagat ang nakakaapiktar sa Luzon, asin western section kan Visayas.
1: Si Bueno sa King King King.
0: Apwera mga katindugon kay Neneng, igwapanin duwang low pressure area na nasa luwas kan Philippine Area of Responsibility. Ansaro ang lokasyon kaini 650 kilometros weste kan Cagayan na sa coordinates na 19.2 degrees north, 115.3 degrees east. Igwa inini na sustenidong kusog nin paro sa Ranisa Centro na 45 kilometros kada oras, asin an sa iyang dangkuros na sa 55 kilometros kada oras, ana hiro ka ini westward sa Kaskas na 20 kilometros kada oras. Mantang ansaro pa mga katindugon na nasa luwas kan Philippine Area of Responsibility, tropical storm po ini, ang lokasyon nasa 3,115 kilometros east kan north eastern Mindanao sa coordinates na 8.1 degrees north, 154.6 degrees east. Ini igwaning maximum sustained winds na 55 kilometros kada oras, asin dangkuros na 70 kilometros kada oras. nagihiro ini luway-luway westward.
1: Si Bueno Sa King King.
0: Dahilan mga katindugon kadaon ang bita ng mga weather system. Haros dakulang parte kan Pilipinas apiktado kan Southwest Monsoon o paros habagat. Partikularmente sa Balis Bataan, Occidental Mindoro, Metro Manila, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, Cavite, Batangas, Mi Oriental Mindoro, asin natatalang parte kan Luzon, kasabay ang Antique, asin Aklan, siyempre ang Bicol Region, asin partikularmente ang probinsya kan Albay.
1: Si Bueno Sa King King King.
0: Rason tanganing paminsan-minsan may mga pagdalom ang kalangitan, may mga turutagisti sundo sa makusog na paguran, dahilan po iyan sa habagat.
1: Si Bueno Sa
0: Bantang ang Mindanao asin ang natatanang partikan Visayas apiktado kan localized thunderstorm.
1: Si Bueno.
0: Marata. Oras na naman, Mr. Mrs. Magipos ipo sa kusina. Tangani na igwanin pamahawan si Nini Buda, si Nunoy. Antes na magpasiring sa sainda mga respektibong iskwilahan, maninigo asin dapat na full ang sa indang tulak sa pamahawa. Tangani po na ang resistensya sundo na sa maghapon. Ika man tabi, Mr. Buda, Mrs. Firming magdangog sa pagirumdum kan kigig. Apwera sa kaipuhan mamahaw, basog, antes na mag-report sa satuyang mga respektibong workplace, dapat kita nagkarigos asin mahamot. Tanganing sigurado kitang masabwag din good vibes sa satuyang workplace.
1: Si Bueno Sa King King.
0: Sa mga katindugon niya tong inkargado sa kalinigan sa palimot, mga street sweepers, miembros kan Solid Waste Management Team, mga batang sendro di sumusunod sa utos kundi galing kay boss. Ay! Si mga yaunang sa merkado publiko.
2: Good morning.
0: Nagapit ako dyan sa pwesto ni Payaw. Tamang-tama, yaon man si Manong Dennis. Nagkuaning epektos na dadarahon dyan sa Bacacay Albay. Tinawanan ako ning apat na pidasong mandarin.
1: Si Bueno Sa
0: Green ba ganyan kung marayan? Garimal sumunda, eh, maamis nga yan. Abir daw, namitan mi ini ni Manong Mani. Oy, sa mga mister na kaipuan magbangon ng atab, dahil ang taigwan ning kaipuan atindiran ning atab man, marata. Sa mga parauma, mabuhay ka mo. Mga parasira, pirming magpasiguro tanganing makaibitar sa peligro. Igwanin mga lugares digdi sa Premier Distrito, Canalbay, Dumog, Antinampo. Kaya mga jeepney drivers on the road, bus drivers, UB express drivers, Tali Transco, Judo Tatiro, Beat Coop, Empowered Women's, asin and Albay Operators Transport Cooperative, tricycle drivers, mga parapadyak, slippery when wet.
1: Si Bueno Sa King King.
0: Ang programang ini atod sa Indukan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Barato na, masiram pa. Yaon man ang manok ni Osang Fried Chicken na kakaiba ang siram. Sabayan pa ni Libre Gribi ang mga aki nagkukuray ko sa sabay tara manok utang tilam. Igwa, dyan sa Banwaan kan malilipot, nagwarairak sa siyudad din Tabaco. Igwa naman, sa Banwaan kan malinaw, tiwi asin siyudad kan ligaw. Sa satuyang pagbalik, ang ratsada kan King King Barita.
3: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
3: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Foods. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko, ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief.
6: You too can share the relief. Fast Relax. May ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about.
7: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
9: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
8: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
9: Sige, papalondri ko na lang.
8: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
9: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
8: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
10: Available in all supermarkets near you.
11: Bes, huyan ka palan? Marido digdi, may dumanon kita.
12: Ha? Nata, masaing ka.
11: Aw, madumanon ko sa B2B Star Commercial. Sampang kantambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
12: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
11: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwapasin daki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
12: Ay, iyo, best. Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabaka kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako

0: news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances! Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap mong smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing!
1: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing!
2: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing!
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide! Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa! Siyempre sa RRS Marketing na! Basta appliances sa RRS, yes na yes!
3: Ilabas!

0: Anywhere Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinale, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometel, one of the newest hometels in the City of True Love. With spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometel. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
3: Si Bueno sa King.
4: Philippine Standard Time, 14 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agaliwat sa saindugamos mga katindugon kasabay si Manny. Ako po si Bueno. O yan na po ang Ratsadakan, King King Barreta. Enot sa lado lokal na katalaan magbalik sa probinsya ng Albay si Dolly Secretary Francis Tolentino sa maabot na bulan na Disyembre 2026. Ini, tanganing ilutsar ang Dolly Integrated Livelihood and Emergency Employment Program DILEP na igwang obhetong makapagtugdok nin sa dit na negosyo bilang dugang nakabuhayan kan mga binipisyaryo. Magigirumduman sa pagbisita ni Tolentino sa probinsya ng Albay karakalis na daw sinabi kaini na magpapadagos ang tabang pangkabuhayan kan gobyerno basado naman sa kasuguan ni Presidente Bongbong Marcos konsain kaipuan masiguro na nakakaabot sa mga namamanwaan ang mga programa asin serbisyo kan gobyerno kasabay sa pagbisita kan sekretaryo sa probinsya ng Albay ang pag-atindir kaini sa tupad orientation sa siyudad ni Legazpi. Konsain, naglalataw sa datos kan Dolly Bicol maabot sa 3,786 na obreros na apiktado kan krisis sa enerhiya gikan sa 35 barangay sa siyudad ang nakasabay sa tupad program. Ang lambang saro, marisibin ng 4,550 pesos para sa 10 aldaw na trabaho.
3: Si Bueno sa
4: nagpapanagos ang gobyerno provincial kanalbay sa pagdistribuir kan 10 kilos na bagas para sa mga maswerteng pamilya na nakalaog sa programa. Ini sa Irarom kan Food Assistance Program gikan sa na-receiving Local Government Support Fund LGSF kan probinsya ng Albay gikan sa opisina kan presidente. Konsein, ang pinagigibo kan gobyerno provincial kan Albay pigbababa sa lokal na gobyerno ang alokasyon para duman sa mga resipiente. Sa banwaan kan malinaw ginibo ang distribusyon kan 10 kilos na bagas para sa mga taga-barangay kinarabasahan asin Bagatangke. Mantang sa siyudad ni Legazpi haros 11,000 na familyang tikoy ang nakaresibi kan 10 kilos na bagas na ang distribusyon ginibo sa Albay Astrodome. Kasod ma, magigirumduman target kan gobyerno na matawanan ng tig 60 kilos na bagas ang poco mas o menos 5 milyon na mga Pilipino sa Irarom kan Rice Subsidy Program.
3: Si Bueno sa King.
4: Palitan pangkalusugan, health conscious ka ba? Aba dapat lang dahil sa panahon ngayon bawal magkasakit dahil mahal magkasakit. Health is our priority. Kaya dapat palakasin ang ating katawan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise at wastong pag-inom ng supplement na hindi lang nagpapalakas ng immunity, dapat meron ding antiviral protection at depensa laban sa sakit at viruses. Ano ang supplement na nagpapalakas ng immunity at may antiviral protection? Walang iba kundi ang PDA o Pau-D Arco Capsule na may mataas na immunity booster dahil ito ay may antioxidants at anti-inflammatory properties at quercetin na isang antiviral property na wala sa ibang supplements at vitamins. Ang Pau-D Arco Capsule ay higit 40 taon ang nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit. Ang PDA o Pau-D Arco Capsule ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic and lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer. O ulitin ko, lahat ng mga nakakamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat, ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng PDA o Pau-D Arco Capsule na may dobling proteksyon sa ating katawan. Para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos, PDA, Protection Defense Against Diseases and Viruses. Everyday PDA, everyday healthy. Ang PDA o Pau-D Arco Capsule ay mabibili sa mga butika dito sa Tabaco City, Chemcare Pharmacy, St. J. Pharmacy, Unicia Drug, at J-Med Parma.
3: Si Bueno sa King.
4: 19 minutos na makalipas po ang alas 5. Diretso kita sa detalyes kan mga baretang King King sa lado.

0: Management Unit EMU as in Slaughterhouse. An supplemental budget pinagigibutanganing an mga tagadang budget kan lokal na gobyerno magamit sa libyanong operasyon kaini para sa pagtaoning serbisyo basado sa mandato kan opisinang makikinabang kan pundo.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
0: Bako man totoo ang naglalakop sa social media na nagkaigwa ni harabasan sa siyudad ni Legazpi. Ini ang pinahimutikan kan Legazpi City Police Station matapos na mismong ang mga pinag-uunambitan na may sadirikan edipisyong naging biktima kan harabasan magtaram na bako man iyan totoo. Dahilan kaini ana kapulisan nagpagirumdom na dai dapat magpalakop nin mga bakong biripikadong bareta lalong-lalo na harabasan na pwedeng magdarama nga katindugon nin alarma sa publiko. Pinaglarar kan Legazpi City PNP na yaon an sa indang tropa padagos na aktibong nagsisimbang sa mga kaipuan kan komunidad asin sa indang pig i-implementar an mas pinakusog na police visibility.
1: Si Bueno sa King, King.
0: Marata, marata, marata, marata, marata, marata, marata. Taod-taod ang iba pa.
2: One Radio.
3: You're listening to One Radio
4: News FM.
5: Tindugo na sa buong Bicolandia.
6: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento. Arog kang Mayon Pozolan, Mayon Portland, Apo Portland Type 1, Apo Premium, Apo Masonry, Apo Cemento Filipino, Holcim Asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812, o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194-6182-4105.
7: Tao po.
8: Ano po yun? Ay! Ano po yun?
7: Bibili sana ako ng pampahid.
8: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay.
7: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
8: Ay, sakto. Pwede akong ipahid. Ito oh, Paulini Men.
7: Paulini Men?
8: Oo.
7: Baka pares lang yun sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
8: Ay, sakto. Nanonood talaga hanggang laman itong Paulini Men. Para ako, charis. Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap ko extra?
7: Sikap mo?
8: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasayahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling yan pananakit ng katawan mo.
7: Hirap din kasi ako makatulog.
8: Kakaisa sa akin?
7: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
8: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulini Men dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
7: Siyempre, para sa future natin.
8: Ay! O eto, kunin mo ito na lahat.
7: Hindi, isa lang.
8: Bakit isa lang?
7: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat isa lang.
8: Ay, nakakaloka magmahal ha. Para kang Paulini Men.
7: Bakit naman?
8: Kasi sa Paulini Men, walang aw sa pao. Ganon, sa'yo na nga yan. Nakakaloka ka.
6: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page, Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marines Sur o maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-

0: wala ko
1: si Buen Osa King King King.
2: 30 minutos na makalipas po ang alas 5. Oras na naman tanganing magbadag. Marayda, good morning kay Madam Marie Ruyo sa mga taga Kumun, Tabaco City. Ninya Vilches, Maria Victoria Paz, Cogs Canyon, kay Wilma Fuliero Clidoro.
3: Mga pamitik ni Bay.
2: Kay Manong Dan Bitara. Isabay ta si Gloria Siresa Casitas Peña. Asin nan sa kuyang ihadang si Kate Buban Bulima. Kumusta man nan sa imong mister na si alias Gob. Kay Juliana Bernardes. Kay Banji Sedo. Kay retired principal idol Fernando Pando Barganyo. Bing Buen Bores. Sina Blasquilio Almina Belga. Kay Kagawad Mila Brutas Ibangilista. Kan San Isidro Ilawod Emma Binyas Barcenas. Wilbert Pitadora, Flori Fe Bragais, kay Mami Dil Madrid.
4: Basta makachacha.
2: Manong Dan, masiramon so tuna na itinaumo palan sa kunya. Day ko narurumduma, nahiling ko ka subago. Dakulaon pala nito Manong Dan.
4: Basta
2: tinawanan ako ni Manong Danke sarong daras na nakulaan pakapus tapalan sarong pusta na oo ano itong pahit na ito Manong Dan. Kay Cherry Carburha Marina, good morning. At isa sa iyang mister na si Jerome na lingaw ako nga ni 20 kilos o 26 kilos na tuna pala nito. Tinawanan man ako ni Manong Dan. Tapos kasubanggi, may nareceive naman ako dakul na abukado. Nya, kung gariman sana palan kita, pirming narurumduman kan mga barkada. Ah, narurumduman ang padi, ano ha? King! Ernesto Mabini Nana, Annalyn Chudoro, Maricel Binyas, pa-shout out sa Binyas family. Yan ngayon, maurag na tao. Maurag ba si Manong Dan? Kinaman! Pa-shout out sa Binyas family, digdi sa Pawa Tabaco, Aswila family dyan sa Bunbon. Salamat, tabi. Kay Lulit Kulina, sa mga taga-barangay Ugob, Malinaw, Albay. Kay Bogs Aynira Brimbuela Jr., Aris Jack Bunagwa, ay kay Madam Noems Bilen, kay Da Bernardes Del Castillo, pa-shoutout po, digdi sa taga Islakan Malilipot sa Barangay Sulong, sa Barangay Salvacion, buda sa Barangay Santikon, Marina, good morning man. Kay Juni Canyeha, kay Morisa Binyo, Ente Bello, Jocelyn Bilason Claveria, Andre Patrick Junido, Kuya Baal Clavisillas Daculio dyan sa Tiwi. Mga taga Tiwi, good morning!
1: Si Buen Osa King King.
2: Ang programang iniatod sa Indukan Dinil Bakery, tinapay puwerte, dasok perming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likudan na parte kan Tabaco City Hall. Pag sa diri, asin pinamamahalaan ni Madam Gina Nang. Pirming yaon mga katindugon ang barsaga itiri, mga masiram na minyo sa presyong barato. Pamahawan, pangudtuhan, mirindalan, pamanggihan, sa barsaga itiri, solve ka. Good news sa mga nagpapamatanga asin na aagahan. Digdi sa sentro kan siyudad nin Tabaco, ang barsaga itiri, 24 oras nang nagsisirbi. Igwaman sinda nin air condition na inting barbershop and salon. Matapos magpagwapo asin magpagayon inabot nin gutom, diretso sa barsaga itiri. Pirming niya on si Ate Beth Barsaga. Yaon man ang malilipot cockpit coliseum. Pagsalirikan Familia Bea, pinamamahalaan ni Rabus Boya sin Madam Girlie Bea. Mga kukua, along National Road yan po sa Barangay San Isidro. Inawon, malilipot albay. Sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo, soy-soy ang hackfight sa malilipot cockpit coliseum. An enot sundo 30 sultada ang gana marisibining 1,000 pesos na premyo. 31 sundo sa matapos 500 pesos ang premyo. Alas 6 pa sana mga katindugon, registration na alas 7 sundo, alas 9 ulutan, alas 9 uno bakbakan. Partner kan mga mister asin misis na habo mapasma, tambakan labahon darahon sa Adam Lak Laundry Shop, serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. An Adam Lak Laundry Shop nagagamit nin makabagong teknolohiya, kung kaya an mga musingonindong nabahon pagluwas sa makina, iturang baguna, mahamoton pa. We wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha sa Purukuno Poblasyon, Malinaw, Albay. Marina, good morning. Kay Sir Nats, Mabing Asinlian Kalmada. Sa mga mapagayunkan sa inang opisina, House of the Rising Sun, Igwang Beautification Project sa barangay, pati sa eskwelahan, naghahanap kamunin mga dekalidad na pintura sa inkamumaduman. Siyempre, sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na klasing pintura, igwasinda, kolor na kursunada, ipatimpla. Sa Tabaco Color Mix Paint Center, makukuha along National Road yan po sa barangay Salvacion, Tabaco City. Marina, good morning kay Boss Nestor asin Madam Helen Berwega. Partner kan King si Tabaco City Councilor Riner Borsi, Chairman Committee on Appropriation sa Sangguniang Panlungsod kan Siyudad din Tabaco. Tunay na amigo kagawad sa pag-asenso.
1: Si Bueno sa King King.
2: Marina, good morning man kay Barangay Kagawad Papa O Ubid Barrios, Papa O dyan sa San Francisco, malilipot almay. Diretso kita sa detalyes kan mga baretang kikig sa lado lokal. Ipinagbubusol ngunya ni Tabaco City Councilor Ramboy versus Janko sa Sangguniang Panlungsod kan Siyudad din Tabaco ang sarong ordinansa para sa pag-establisar kan Tabaco City School Security Program. Ini sarong proactive na lakdang tanganing mas pangpakusugon ang prevensyon, koordinasyon asin proteksyon para sa mga estudyante para tukdo asin sa bilog na komunidad. Sigun kay Konsi Ramboy na sa panahon ngunya nakakaalarma ang mga insidente nin bullying, kariringisan asin iba pang makahadit na pangyayari sa laog asin luwaskan mga eskulahan. Kung kaya daina kaipuan na maghalat pa na igwang mangyari antes na mag-aksyon, imbes mas maray na pakusuguna ang preparasyon asin prevensyon. Kasod ba, naipasar na sa ikaduwang pagbasa ang naunang bita ng lakdang asin magkakaigwanin public consultation sa masunod na bulan tanganing mapakaray, mapakusog asin maaprobaran ang naunang bita ng ordinansa.
1: Si Bueno sa King King.
2: Tarong Sumbikala na Kafgo mga katindugon ang naaristar kan mga otoridad matapos po na matrayumpong ma iserbi ang mandamiento di aresto sa kasong attempted murder sa banwaan kan Nobiliar Albay. Basado sa informasyon na nakabot sa Kigkig, ang suspitsado pinagmidbid na si alias Ben, aktibong miyembro kan Citizen Armed Forces Geographical Unit o CAFGO, asin residente kan naunang bita ng banwaan. Inikasabay sa mga other wanted person, mga katindugo na nasa listahan kan Philippine National Police. Ang suspitsado, tinawanan po din pagkakataon na makapagpiansa nin 10,000 de pesos para po sa saiyang temporaryong libertad.
1: Si Bueno sa King King.
2: Ipinagdayag ni dating gobernador Attorney Edsel Grex Lagman ang timeline may kinaraman sa pagkonsigir kan pundo para sa construction kan level 1 hospitals sa Cagraray asin Pantao District Hospital. Sigundigdi kan Marso 8, 2023 bilang gobernador nag-organisar ini ning tulong aldaw na visit ni Director Melissa T. Sena kan Duits Hospital Facilities Improvement Bureau para sa naunampitan ng katuyuhan kung kaya ini nangyari matapos ang meeting kan gobernador sa Manila kay dating Duits Secretary Ted Herbosa kung sa NPIC diskuter ang posibleng health infrastructure project sa probinsya ng Albay asin kung paano ini pupunduhan. Tinawan doon ni Gregs na sa naunampitan ng opisyal na pagbisita asin hosting sa Panginoot kan public health team kasamay si Provincial Health Officer Chief Dr. o Provincial Health Office Chief Dr. Estela Vivari Senet Sinda nakipagguron sa national asin regional DOH officials na ang grupo nagpasiring mismo sa kabaksan asin pantaw tanganing magkondusir nin maninigong pag-aadal asin assessment asin pagkatapos si Director Sena nagkomitir nin sanggatos milyones de pesos para sa konstruksyon kan level 1 hospital sa Bacacay particularmente sa Cagliari District Hospital siring man sanggatos milyones de pesos para man sa Banwaan kan Libon particularmente sa Pantaw District Hospital kan Marso 2024 nagkaigwaning site inspection validation ang mga taga DOH National asin kan Pebrero 20, 2025 ang pundo para sa Cagliari District Hospital pigbaba na sa DPWH Central Office. Agosto 19, 2025 ang pundo ibinaba na sa DPWH First District Engineering Office matapos maisumitir ang mga kaipuan ng mga dokumentos. Asin, Agosto 12, 2026, nagpuuna ang konstruksyon basado sa design protocols. Asin, processes.
1: Si Bueno sa King.
2: Nagpuuna ang clearing operation kan contractor sa gigibuho na widening kan tinampo poon sa Purok 5 kan Barangay San Jose Pasiring sa may party kan Barangay San Francisco malilipot albay kun sain ang German Construction nagpuon ang clearing operation sa walang party kan tinampo pasisiring sa siyudad ni Legazpi particularmente sa inutan kan San Francisco Institute of Science and Technology SPES basado sa General Appropriations Act of 2026 ang proyekto igwanin 55.860 milyones de pesos na pundo kung saan ang natatada na sanama na kaipuan i-widening poon sa may Arca Hardware pababa sa may inuta na parte Kantinampo Pasiring sa Bulawan River.
1: Si Bueno sa King.
2: Marata. Halos mga katindugon patapos na ang third quarter kantaon 2026 kung kaya ngunyan pa sa naman nagpupuon na mag-ipos-ipos ang Department of Public Works and Highways tanganing magkaigwanin procurement sa mga proyekto digdi po o baku sa naman digdi sa kapalibutan kundi haros sa bilog na Pilipinas ini matapos na maprakasar ang procurement mga katindugon kan mga proyekto dahilan sa kontrobersiya sa flood control project. Asin haloy dakul na mga proseso ang kaipuan na agihan kung kaya ang bilyones na pundo sa mga distrito sa bilog na Pilipinas particularmente digdi sa Premier Distrito Canalbay. Ngunya na third quarter pasanaman mga katindugon pigpupunan ang procurement. Asin, masunod na ang implementasyon.
1: Si Bueno sa King.
2: Marata. Sa tuyang mga barkadang miembros kan Philippine National Police, sa mahigos na Chief of Police kan Tabaco City Police Station, sa tuyang panihon kay Police Lieutenant Colonel Virgel, Bobs Bibat, kumusta lamang tabi pa di ang kinaban? Taod-taod ang iba pa!
0: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330 at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe. Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe. Matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
5: Imagine this: the juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
0: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
7: Si Consi Ram vs. Janko. Asin ang sa iyang Power Committees. Trade and industry, angatan negosyo, tuloy ang kita.
8: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuot.
9: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
10: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang tabako.
11: Konti Ram versus Janko, siram sana!
12: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
13: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Kaya sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The Best talaga ang Best Cafe.
14: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black. Also available, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
15: Ilamas

0: No segregation, no collection.
1: Si Buen Osa, King, King, King.
2: 52 minuto na makalipas po ang ikalima ng umaga. At ngayon sa ating mga balitang pambansa, may nakikitang tila pattern ang House prosecution sa paggamit ni Vice President Sara Duterte ng confidential funds mula pa sa Davao City noong siya pa ang alkalde dito hanggang sa Office of the Vice President. Sinabi ni House Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Sia Alonto Adyong na bagamat ang paggastos ng confidential funds ng Davao City ay hindi mismo bahagi ng mga isinampang kaso sa impeachment laban kay Duterte, ay maaari naman itong magsilbing konteksto para maunawaan ang kaso. Paliwanag pa ni Adyong, makatutulong ang history na ito para maunawaan ng publiko kung bakit nananatiling mahalaga kay Duterte ang confidential funds nang lumipat siya sa Office of the Vice President.
1: Si Buen Osa, King, King, King.
2: Samantala, sa kabila ng paggastos ng pamahalaan ng umaabot na sa 1.739 trilyong piso sa flood control management program ng Department of Public Works and Highways DPWH mula pa noong taon 2011 hanggang 2025, uncontrolled pa rin ang mga baha. Ayon po ito kay Senador Panpilo Ping Lacson noong Lunes ng gabi. Ginawa ni Lacson ang obserbasyon matapos magdulot ng malawakang pagbaha at pagkaparalisa ng mga aktibidad sa ilang bahagi ng bansa, kabilang at Metro Manila. Ang malalakas na pagulan ng habagat nitong nagdaang mga araw.
1: Si Buen Osa, King, King, King, King.
2: Samantala, naniniwala si dating Negros Oriental Representative Jacinto Jing Paras, takot makasuhan ang mag-inang Senador Lorin Ligarda at Batangas Representative Leandro Libeste, kaya pansamantalang ng ibang bansa muna sila. Tinukoy o sinabi ni Anjong na ang kaso sa o sa mga ito ay pagwaldas ng malaking pundo sana ng gobyerno dahilan sa kontrata sa pagtatayo ng solar energy na ang prangkesa napunta kay Libeste. Anya, posibleng natakot umano sina Ligarda at Libeste na makasuhan dahil sa kasulukuyan nag-iimbestiga ang Office of the Ombudsman tungkol sa 10 bilyong pisong solar power project. Sinabi pa ni Paras na nakakatakot maging kritiko ng administrasyon dahil nakukulong ang mga ito tulad umano ng nangyari kay Senador Rodante Marculeta at dating anak kalusugan party list Mike Defensor.
1: Si Buen Osa, King, King, King.
2: Doon ako nalungkot. Samantala, walang inilaang pundo sa 2027 National Expenditure Program net ang PAC-Silica Initiatives. Ito ang kinumpirma ng mga economic manager ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa 2027 NEP na nagkakahalaga ng 7.2 trilyong piso. Sa pagtatanong ni Gabriel Sara Ilago, sinabi ni Department of Finance Secretary Frederick Go, walang pundong inilagay sa anumang ahensya ng gobyerno para sa nasabing inisiyatiba.
3: Doon ako nalungkot.
2: Samantala, inanunsyo ng Office of the Ombudsman ang suspensyon ni na Land Transportation Franchising and Regulatory Board Chairman Vigor Mendoza II at Office of the Transportation Cooperatives Chairperson Teofilo Guadis III. Kaugnay ito umano ng patuloy na paggamit sa Stratcom Operated Land Transportation Office Information Technology System na nagresulta sa karagdagang 13.3 bilyong pisong computer fees. Sina Mendoza at Guadis kapwa nagsilbing dating LTO chip ay isinailalim sa preventive suspension nang walang sahod sa loob ng 6 na buwan o hanggang matapos ang kasong administratibo sa mga ito. Sa kautosang may pit sa Agosto 17, sinabi ng Ombudsman na may sapat na basihan at matibay na ebidensya para sa mga reklamong grave misconduct at conduct prejudicial to the best interest of the service.
1: Si Bueno sa King, King, King, King.
2: Taod-taod ang iba pa.
3: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para una, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
6: Sa dami ng ginagawa mo sa araw-araw, kaya pa ba? Dapat
7: G lang! With Gord C+. G to support your daily grind. G to feel good from within and let your natural glow shine. With proper diet and exercise, Gord C+ is your daily plus. Gord C+ with zinc capsule.
8: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Guard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa indong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
10: Rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat piyesa.

0: servisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron! Engine oils? Kompleto! Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading para sa matibay na servisyo, performance, at formang panalo. Cycle Pro 8 na! Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading, located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City. Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts, perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts, barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
1: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Marina sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
2: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amandong Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
3: Hanap ninyo ang dekalidad, asin siguradong servisyo. Construction supply na talagang barato. Asin, asertado. Jaya Enterprises.
4: Jaya Enterprises.
3: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply. Arugan, gravel and sand. Boulders, 3-4, crushed gravel. Dumping materials. Hollow blocks, 3-4, 5 and 6. Decorative blocks, louvre blocks, and electrical supply. Plumbing materials, asin, gabos na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo. Garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Erwin Villan. Mag-text or mag-apod sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
4: Jaya Enterprises.
5: Malsun pa!
6: Si Bueno Sa! King!
7: My Philippine Standard Time, 3 minutos na makalipas po ang alas 6.
8: Ang mabarayling si Maybud.
7: Marina, good morning kay Christian Masinas, Edin Biron, kay Vilma Balkin, Tess Banyas, Marie Clavo, Flocer Agravante, Josephine Bilien Rodriguez, Husla Unon, hype na impeachment an. 16 days na para 125 milyones ang tigahabol. Kung 25 milyones per day gasto sa Senado, nasa 400 milyones na ang gastos, tapos dai man sana ma-impeach. Sabi ka ni Badun, ako nalungkot. An kamakbutan man sana tabi uslaonon na maidayag na igwa kinagwaldas kang kwarta kang gobyerno.
9: Ato ba na yan?
7: Pero mas nakulpa ang pigwaldas mga katindugon kandai nabubunyag.
9: Pasaway ka! Tulaw ka!
7: Eya, tadakul ang mga miyembros kan sindikato. Your honor, mga honorable pasinda, kon apo don, pero kasabay sinda sa sindikato.
9: Lato ba na yan?
7: Patarakop-tapkop mga katindugon.
9: Pasaway ka! Tulaw ka!
7: May nagpiprivilege speech ba? Kinaban, mga katindugon, kay Rimanib Mariana. Ferds Rodriguez, Marites Broncano, kay Manong Arnel Asweta. Kumusta tabi, Manong Nog? Abila, buda, terso, buda, umra. Kumusta dyan sa Malinaw Rehabilitation Center? Kay Sir Rolando Bragais, Marina, good morning. Kay Pading Noel Volante Banyal. Buda, kay Madi, na padabao ni Pading Noel. Kay Ninya Kundes Binaos, pabati man po ang lulumi na si Lauro Bigas Binaos na nagsasilibrar ay si Pailoy Palan birthday ngun yan, pitsali si Luy Bingun yan o sinto Jis Anyos na si Papa Loy si Lolo Lauro Bigas Binaos nagsisilibrar kan sa iyang ikasinto Jis na kumplian yung unya na aldaw. Salamat po. Gurano man daw ang itatao kang probinsya digni. Ano? Sundo sa nakamusa sanggatos. Dapat araw ka o. Sinto Jis na. Tawin man nindo si Pa Loy kay Regalo. Oy! Board member attorney Sina Unrubia de la Cruz. Muna board member attorney Gio Ong Bungaw. Ano, igwaning pahit ang gobyerno probinsyal sa mga arog kaini. Ang nadanong kung gusto na baga duman, so sintinaryan. Igwa pa ngayon buwin, so 895 sanggatos. Nyaro kaining sinto Jis. Pira man ang insintibong itataon nindo kay Pa Loy, ha? Kay Lolo Loy. Lauro Bigas Binaos, sinto Jis Anyos. Uyug-uyugun mo. Ano daw kung bisitaw ko naman ni si Pa Loy. At yan, sabay naman makipangunto.
6: Si Bueno sa King.
7: Naging controversial si Attorney Claire Castro, mga katindugon, dahilan sa naging pahayag kaini na igwang mga paratukdo na nagpapasunod pangani ngayon na maging daing modo ang mga estudyante.
9: Pasaway ka! Turaw ka!
7: Ini mga katindugon, matapos mangyari ang pampabadil sa sarong pribadong eskulahan duman sa Sambuanga, kasuudma na duwa po ang nagadan. Di sabi ni Your Honor, Attorney Claire Castro, spokesperson kana Palacio Malacanang, na garibaga ang pigbadulan kan pagbasol iyo ang mga paratukdo kunyata ta igwa ki mga estudyante na sumbikalan.
9: Pasaway ka! Turaw ka!
7: Si Madam Attorney man, diit man sa nang minuto, oras, ang mga estudyante na kaiba-ibakan mga paratukdo sa eskwelahan. Mas dakul na panahon, yaon sa harong, yaon sa komunidad. Nagpupuon baga ang pagturo mga katindugon sa maray na modo as in pagkamuklat kan mga estudyante sa harong gabos nagpupuon. Kaya tinaritian si Madam Claire Castro kan mga kinaban, kan gabos na mga organisasyon kan mga paratukdo na ikaw tabi Madam Kuyan, Madam Attorney, Your Honor, sabi kan iba, tibaad ko nasi no ka magpasantigwar ka.
6: Si Bueno sa King.
7: Kinaban. Tatibaan kung sa kadakulan mananggad gan mga kaipuan na idepensa ni Attorney Claire Castro, nagpapalyar na mga katindugon ang sa iyang mga pahayag, buda tibaan kung minsan nasisinuma. Kinawag ka kaya buhinong lapakan ka, nasinupalan. Nasinupalan si Madam. Ay na po kitang barasulan. tanan kaipuhan na po niya itong gibuhon ngunyan, itong mga lakdang na mapribintar sa mga arog kaiya na pangyayari. Sisay man ang magusto, sisay na paratukdo mga katindugon ang mauugma na an sa iyang estudyante sumbikalan, daing modo, daing kamugtaki.
9: Masaway ka! Tulay ka!
7: Eh man po kiparatukdong arog kaiya. Diba? An mga paratukdo poon sa kindergarten, poon nga ni dyan sa Child Development Center o kindergarten o kung gusto nindo, balikan pa niya to sukaton. Mga katindugon, puros baga karahayan ang pigtuturo. Ha? So mga panahon nga ni Nyamo Manong Mani, Manong John sa Peter, Buda Manong Durain, ama ng Madam Durain, ha? Permi po bagang pigpapagirumdom na an maray na paggamit kan po asin opo pagtaoning respeto sa mga may edad na sa mga gurang. Kaya nga ni bagadig di sa satuyang palibot, lalong-lalo na duman sa mo sa bulod, nasa ibong na salog su gurang, nagsusuriyaw su aki, lo, bisa tabi! Tapos papahiton man ni Madam Attorney Claire Castro, mga katindugo na igwang mga paratukdo na sumbikalan na nagtuturo tanganing maging maraot ang ugali kan mga aki. Kung arog kaya nan pahit, impresyon ni Madam Claire Castro, tibaad mananggad tabi Madam Nasi Nuka, di pasantigwari mo na. Ay ko lang ara manu ha. Kasi kita sa laog ki, pero nang taon nga ni ako sa pagturo, 27 taon na mga katindugon, day pa ako kinarurumduman na pagkakataon na nakataram lamang ako kimaraot sa sakuyang mga naging estudyante. Although igwanin mga pasaway, lalo kanya o ako sa Villa Hermosa, mga katindugon, ki kuyan ko ang talinga kan pasaway, ipahit ko kan sa kuya. Kikoronit ko nindiit ang talinga mga katindugon kan pasaway. Pero nung kakita nagtaram, sinagturo sa mga aki na kaipuan nindong maging pasaway sa komunidad. Magi kamong surusindikit. Magi kamong mga durugis na buda magpabakal nindruga. Di man kayan tabi, madam. Excuse me po. Makaabuhon man ang sa imong pahit, Madam Claire. Ang maray sa imo talaga, apwira sa kuspaan, ipasantigwar, kumbako, parispunsuhan lugo.
9: Tulaw ka!
7: Yugod mong, pinahit mo sa kabus ng mga paratukdo. Kamong ngaya, may iba ngayang mga paratukdo. Kasabay ka na ngaya buhin dyan sa ibata. Day man pingaranan.
10: Mahilig magbaili, nagdadaan.
7: Sabi kan iba, indiscriminate firing. Ngayon sa ginibo niyo na nga.
10: Wala tuo ang bit.
7: Pero day man masyadong nagkukulog ang sakuyang buot sa mga arog kayan. Ta pigiisip ko man, tibaan ko nagkaigwaman ng experience ngayon si Madam Claire. Arog kayan. Pero dahil niya ko ta pagabuson. Sa panahon na arog kayan ni, dakol na pong mga insidente nin kariringisan na nangyayari sa mga eskwelahan, siguro mas maray kun ang mga pahayag na gatataoning encouragement, lalong-lalo na sa mga paratukdo na sinda ang nasa front line, yaon ang sa indang pagsurog, yaon ang sa indang pagtaoning suporta, ta duro difícil po mga katindugon, di ba?
10: Kaya pa man itong daon ng balo.
7: Kung arog ka yan, nabubugtak na nga ni sa alanganin na buhay kan mga paratukdo dahil ang ta bako man nyamo kapot, ang pag-uugali kan mga estudyante, pa mapahiton pa man ni madam na garibagaan pagbasol niya on sa samuy niya. Pero may bagang niya itong nadadangog, it takes a village to raise a child. So bako sa naman mga katindugon nasa kamulmugkan mga paratukdo, pagpormar ang pagmold kan personalidad kan sa tuyang mga estudyante. Dapat tarabang po kita. And ang gabos po, dapat nagpupuon sa harong, nagpupuon sa mga magurang. And sa eskwelahan, kumbaga sa ano, lalong-lalo na ngunyan sa K-12, mga katindugon, ang papilkan mga paratukdo, ngunyan, facilitator, ang kaipuhan ng nagigibukan mga bagay-bagay. Diyan sa laugkan classroom, ang mga estudyante, si Madam Buda, si Sir, malatag sa naman kan mga konsepto, and then ang magibo na kan na gabus-gabus ang mga estudyante. Siyempre, so guidance ya on firme, gikan kay Madam Buda, kay Sir. Otrohon po niya to, sa mga pangyayaring ini, da inaman kaipuhan in mga arog kaiyan na mga statement na anpig babasol na lugod sa mga paratukdo na doro difisil na nga ni ang kamurugtakan hababa pa mga katindugon ang binipisyo.
6: Si Bueno sa King.
7: Kaya sabi kan iba mga katindugon, pasantigwar ka mo na tabi Madam Claire na di itinyo tatibaan kan minyo nasi no kasa igudan kan palasyo Malacañang.
9: Lato ba na yan?
10: Nasipay ang purma talagang puwerte. Wow.
7: 17 minutos na makalipas po ang alas 6. Kasuod ba na interview ko si Mayor Sinon? Unong iniduman sa naging desisyon kan Sandigan Bayan 5th Division na kunsain pinalmente ng ibinasura ang kasong graft laban sa saiya. Kan nagbakalakunin pansira dyan sa sentro kan malilipot mga katindugon ta kasuod ba palan pinadarahan ako ni Ate Beth na naman ki Bulalo Budaksuk ang karning karabaw puwirtihon talaga ano dinagdagan ko kila da Ate Beth so ang karning karabaw isos yung nag-aso-aso sa kuyang talinga budak gari nagpupula-pula sa kuyang mata sa siram. Yako dapat may gulay ako diyo dakulo nagtaram uy ang kuya na palang nga so kaso ni mayor niya ko iyon na nadangog mi nga niya salamat sa indo dakulo na mga paradangog pala ng kikig pagkaaga iyo di itong kaso sa satuyang alkalde nagugat po ito mga katindugon kan magbakal ning daga ang lokal na gobyerno dyan sa San Roque. Ta pigparhanap sa mga technical na kakulangan although an obyekto sabot man mga katindugon na kaipuhan magutob duman sa nakapalaman mga provisiones kan Acta Republica 9003 o itong Ecological Solid Waste Management Act mga katindugon of 2000 na pigo-obligar na kan Department of Environment and Natural Resources ang gabos na mga local government unit na dapat ariglaron mga katindugon ang pagtapok nin basura. So open dump site o pigtatapukan na basura dyan sa binitayan, pinasarado ito mga katindugon. Di ansulaminting nabirikan kan lokal na gobyerno magtapok duman sa daraga 5 pesos kada kilo kan pigtatapok duman mga katindugon na minsan ang sarong truck ribo ang kantidad. Pero dahil duman nagpunduan sa tuyang lokal na gobyerno sa paagi ni Mayor Sinon, nakipag-koordinar sinda sa Department of Environment and Natural Resources Asin nagtuturo sindan in mga lugar

0: Alternativo, magkaigwaning centralized material recovery facility. And sa tabang mga katindugon kan Department of Environment and Natural Resources, nakita testigos nga ni na nag-aatindira ko duman sa mga paapod sa barangay dyan sa San Roque. Pigpapaliwanag kan mga taga DNR, kunya takaipuhan, magsunod ang gabos na lokal na gobyerno sa naunang bita ng lay. And dahil managkulang ang LGU, nagbakal ka ito matapos magkaigwaning go signal na ay pwedeng yadigdi sa lugar na ini magbugtak nin centralized material recovery facility, lugar kun sa in magkakaigwaning final segregation kan gabos na na-collect ng basura gikan sa sentro mga katindugon kan malilipot. Di binakal. Nahanapan ki, nasiripan manong maniki luho mga katindugon, dai pangayain ni kikuyan. Ano nga ning tataram ninda duman mga katindugon? Ansabi duman mga katindugon, dai pangayain ning geological mapping ba ya ito? Pig tataram nindang kinakba na geological mapping na ito. Oho. Itong basahon ta nga ni ining naka surat mga katindugon sa EBECBIN. Dai pa po ki geological or environmental assessment. Ito ang kulang. Tapos kinasuhan, grab in corruption.
1: Pasaway ka!
0: Mata mga katindugon, kapag ganadangog kang tao na ang si isay man na, na opisyal sa lokal na gobyerno, makasuhan kan graf pagbalga sa Republic Act 3019, mga katindugon, iisipon kang tao, nag-aabas ngayon ni Kipirak.
1: Lato ba na yan?
0: Mga katindugon, bako man po, day man ki imbultong pighabas na pirak ta si proseso sa pagbakal, mga katindugon, igwaning authority gikan sa sangguni ang bayan. And ang basihan kan presyo, mga katindugon, base sa pagtasar kan, ano nga ni sunag tatasar dyan sa probinsya? Na inkargado tangani na magdeterminar kan presyo kan daga sa sarong lugar? Ito ang basihan. Kaya, mga katindugon, nahilingkan sa digang bayan, apwira sa haluyo na, 10 taon na ang nakakalihis, mga katindugon. 4 na taon na ang nakakalihis, 2 bulan buda, 10 aldaw. Garingaya, agrabyado naman ining tiga akusaran, mga katindugon, ta base ngaya sa prinsipyo kan korte, dapat makaskas manong mani ang pag kuyan pag file as in pag resolve kang kaso. Yugun mong 4 na taon, 2 bulan, 10 aldaw, ginibo pa sa naso preliminary investigation buda refiling kang kaso. Hindi tinik di kalugod kan na 5th division kan sandigang bayan. Ibinasura na lugod pinalmente ang kaso laban sa alkalde. Kaya so mga nagkasarabatan niya itong mga taga malilipot, urugmahon man, taara man kang kadaklan na mahigusan alkalde. Hindi man mga katindugo nagpapabayaan eh. O kamo ang testigos dyan.
1: Basta bigula.
0: Sa ibungani na nakasuhan siya dahilan sa pagbakal kandaga. Dahil man po ito nakaulang, tanganing magpadagos man giraray ang sa iyang kamauta na mag-invest mga katindugon sa land banking. Nagbakal nindaga sa San Jose para sa extension kan San Jose Community College. Nagbakal nindaga digdi sa may party kan na barangay, anong barangay ni? Barangay 3 para po sa bagong tutugdukan kan municipal hall. Tapos igwapanin sarong

0: Rubén Osoa. King.
1: 37 minutos na makalipas po ang alas 6.
2: Mayumuko.
1: Paray na good morning kay Madam Jona Bernal Barcelo. Pa-shout out man po kami digdi sa Baclayon, baka kay Albay, always naka-tune in. Thank you.
2: Basta nag-uumay.
1: Kay Hersey Sakayan, Paterno Bilan, Jun, Manong Jun Bigkas, kay Imbol, Laboy Bilasco, Mariel Buelya, Beth Ranyola. Atin sa indo po kabos na padagos na katutok mo niya na pagkaaga. Oy, si mga makandidato! Pig-imbitaran tabi kamukan kumilik malilipot. Si mga aspirante, ano ha? Sa barangay Buda Sangguni ang kabataan na ansa indang pre-COC filing orientation naka-schedule po sa maabot na Agosto 22, 2026. Diyan po gigibuhon sa Malilipot Central Elementary School. Alas 8 sundo, alas 11 nin pagkaaga, Barangay 1, 2, 3, 4, 5, Binitayan, Salvasyon, San Antonio Sulong, San Antonio Santikon. Alauna po, sundo alas 4, Barangay Kalbayog, Kanaway, San Francisco, San Isidro, Inawod, and Iraya, San Jose, San Roque, Santa Cruz, Buda, Santa Teresa.
2: Malinduko.
1: O ano po ang importansya ka ini? Digdi po nindo masasabutan ano ang mga kaipuhan po nindong disponiron tangani maging o makonsiderar na kumpleto ang satuyang COC. Kaya, digdi po niya to, maaaraman ano ang mga dokumentong i-attach niya to duman mismo sa form. Kaya, mas maray na po ini, tangani na pag-abot kan September 28, so filing kan certificate of candidacy, dahil na po ki problema. Dahil na kamo magpaparatangad-tangad. Ngunyan, kung medyo maluya na kita, di pa-attender, isabay mo so sa imong makuapo. sa pag-attender kan orientation. Otrohon po niya to, dyan po gigibuhon sa Malilipot Central Elementary School sa Gabaldon Hall sa maabot na Agosto 22, 2026, ang sa indong pre-COC filing orientation. Sa siyudad din Tabaco, ang schedule kan COMELEC para sa pre-COC filing orientation. Yan po sa Bungon Hall, Tabaco National High School, alauna sundo, alas 5, September 15. Para sa Barangay Angas, Basagan, Rawis, Buknot, Sagurong, Buwang, Hacienda, Buian, Bisita, Magapo, Bantayan. September 16, mga katindugon, ano? September 15 ito. September 16, Marirok, Oras, Uson, Pinagbubong, Kinastilyuhan, Kumon, Matagbak, Suwaigot, San Antonio, San Isidro, Tabigian, Ginubat. September 17, alauna, sundo alas 5, Mangiraray, dyan sa Bungon Hall, Fatima, Salvasyon, Santo Cristo, Tagas, Kinali, Divino Rostro, San Juan, Basod, Bunbon, Kabangan, Kubo, San Lorenzo. Magtaoning panahon, asin kunyaon ka mo, magdangog. Asin ko na iguanin, dahil nasasabutan, maghapot.
0: Si Juan Osa.
1: 41 minutos na makalipas po ang alas 6. Tibaad niya ko kon madagit baga sa satunya. Ang satunyang mga barkadang PNP ta kasud ba pig sabi niya to mga katindugo na ang narumduman sa nakan operator kan STL na hirasan iyo ang mga chief of police. Mga katindugon, kuyan po iyan, kasabay po iyan mga katindugon. Iyan, tatibaad kun sabihon nindo, nakasabay po iyan duman sa percentage na pigdidistribuer base mga katindugon sa legal na sugal na ini. Iyan, So, igwaki mga percentage na dapat ihiras sa lokal na gobyerno, sa iba pang mga opisyalis, mga katindugon. Legal po iyan. Aya? Pero, an illegal itong bukis.
0: Si Bueno sa
1: King! So, sarong kuryador, nakaulay ko dyan sa may atubangan kan Mercury Drug, may mga kabo na sumbikalan man, mga katindugon, ang pagtaya palan manong maningon yan, duman sa bukis, sa paagi na sa naning text. Kaya, dakul nagtataram, na kapag ka may bukis, aramihan kan mga opisyal. Taday man niyan marinar, kunday ninda naaaraman. An small town lottery, mga katindugon, legal na sugal. Tay gwapo nin, permit to operate gikan sa Philippine Charity Sweepstakes Office. An rason kun nyata taginibong legal iyan, tangani na labanan an illegal na sugal na waiting. An problema, mga matatali ang sugarol. Igwang legal na STL, binukis mga katindugon kan iba.
3: Basta bikulan.
1: Na dyan sa bukis, pigpaparadaya, masarap. O, day man nga buwin madadaya. Nga taman po, tada eh. Ah? Day man nga kami nagsasadiri ki Bula. Kung ano nga yan nagtama sa legal na STL, iyuman an, tama sa muya.
3: Raso
1: di para riyas palang kamu mandaya. So STL na legal, buda ka mo, sarabay-sabay ka mong nagdadaya, pigdadaya nindo ang mga parataya. Pero nyata, sabi mo ngayon, buwin, legal ang operasyon kan small town lottery. Nyata, digdi sa probinsya kanalbay, maribukon. Kawasa, so dating biyong nagpasasa sa dilinsya mga katindugon kant STL, day na po sa saindangon yan, yao na sa iba. At sabi ko nga ni, sa mga matitibay dyan, tara, ang nagiiwal man sa naduang grupo, ang dating operator kan Royal Fortune Gaming Corporation, anapon nindo kung sisay ang mga pangaran na nagpadalagan ka ini. Tapos aramon manindo sisay ang nasa likod kan Lucky Jim Ventures na iyo ang presenting nagpapadalagan kan small town lottery sa probinsya kanalbay. Maaaraman na nindo kung bako anindo ang mga pangarang kan nasa likod kan Lucky Jim Ventures. Maaaraman na nindo kung sisay na kontraktor asin politiko ang pigtataram ni Alwin Nimo. So kontraktor na babayi, iyo sa nagbayad kan?
3: Palanito ng talibong ni May.
1: 180 milyones de pesos na band mga katindugon sa PCSO.
2: Tamidyo kaya pa man itong...
1: Di, partner ngayon sinda Bueno, bahala na ka mo. Sa pangaran mga katindugon kan sa tuya mga mabuot na sponsors sa Andinil Bakery kay Madam Gina ng Barsaga Eatery kay Ate Beth Barsaga na igwapa nin air condition na Inting Barbershop and Salon. Mayo. Thank you so much man sa malilipot cockpit coliseum kay Busboy Budak Madam Girlie Benya. Thank you so much man sa Adam Laclown Reshop kay Sir Nance Mambing Asin Lian Kalmada. Sa Tabaco Color Mix Paint Center kay Busnistor Asin Madam Helen Berwega. Asin kay Tabaco City Councilor Riner Bursi. Tunay na amigo kagawad sa pag-asenso. Kumusta ka tabi Manong Ino Martires? Pwede nang mag-inom kikap sa pangalan ni Manong Bani, enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Bueno. Tindugon pa.
4: One Radio. You're listening to One Radio News FM.
5: Tindugon na sa buong Bicolandia.
6: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
7: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness. Hatid po sa atin ng Best Cafe. Ha, syempre, apat na variants po yan. Lahat ano po ay talagang mahuhusay at bilang patunay dyan mga ka-wellness, ang Tatak Best Cafe ay napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas. At ito po ay napili na rin ng National Customers' Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Lumalabas ang Best Cafe ay maraming beses na po na kinilala o tinanghal bilang pinakamahusay, pinakamagaling na herbal na kape sa ating bansa. Kaya kung magkakape ka para masulit ang iyong pagkakape, maging yung mga benepisyo mula sa mga sangkap, ano po, dapat ang kinakape mo ay Tatak Best Cafe, ha? Mamili ka sa apat na variants, alin man dyan, siguradong panalo ka, ka-wellness. Nandyan yung original blend natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Na ito, higit, ano po, no? Higit 12 taon na, halos 13 years na nga eh, na minamahal, patuloy na tinatangkilik at nananatiling number 1 sa maraming probinsya sa ating bansa. Nandyan din ang mas lalong pinatindi, mas lalong pinasarap, mas marami na ang sangka para mas lalo kang makinabang, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre, nandyan din yung paborito ng mga mag-asawa, ha? Painit ng painit ang pagmamahalan para sa ekstrang lakas at ekstrang gana. Maliban pa sa napakaraming health benefits, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre, yung paborito po ng mga nagtutunaw ng ekstrang taba para maging tama ang timbang. Kasi pag tama ang timbang, mas maganda yan sa kalusugan, ha? At para ma-achieve din ang pangarap mong katawan, andyan ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, pagtatak Best Cafe, sigurado ka sa safety at quality dahil aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office sa ilalim ng Department of Trade and Industry at halal certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
8: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
9: Siyempre naman.
8: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
10: Wow, gustong-gusto ko yan.
8: Ipinakikilala, Best Cafe Black. Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Ginseng. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
9: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
10: Best Cafe Black? Pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
8: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ng maraming karamdaman.
9: Healthy na?
10: Pampaligaya pa.
8: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
9: Basta may black,
10: may balak.
8: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: Mga ka-wellness, bago ko po talakayin yung pinaka-topic na naka-ready sa araw na ito, ano po mga ka-wellness, ay nais kong muling ipagbigay alam sa inyo, ha, na may bago po tayong ipinagmamalaking kape, ha, na actually nakapangalan mismo sa akin eh. Yan ang Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee, ano? E sa packaging pa lang nito, talagang maingganyo ka ng magkape kasi napakaganda ng packaging. E lalo na kapag natikman mo po yung lasa, napakasarap. relaxing na aroma. At syempre, pagdating sa sustansya at pakinabang mula sa mga sangkap, eh wala nang pagtatalunan. Na makin mo, 36-in-1 ha. Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee. May mga sangkap na tulad ng dandelion, basil, turmeric, licorice, okay, kalindula, green tea, avocado, lemon, broccoli, spinach, neem, sage, lemongrass, goto cola, saffron, horsetail, rosehip, ashitaba, cilantro, ampalaya, okay, L-carnitine, ginseng, aloe vera, marami pang iba, glutathione, collagen, cucumber, rosemary, lavender, stevia, at syempre, andyan din yung sangkap na paborito nating masarap na kape, ha? Mga ka-wellness, maliban sa mga health benefits kasi na pwedeng idulot ng mga sangkap na nabanggit ko, mga ka-wellness, para tulong na maiwasan ng maraming sakit, tulong para lumakas ang resistensya laban sa mga sakit, tulong para mas madali kang makarecover kung may sakit ka. Maliban doon, yung mga sangkap na ito ay talagang finormulate para makatulong din gumanda ang ating paningin. Makatulong na luminaw ang ating paningin. Mga ka-wellness, so good for eye health yung mga sangkap na nabanggit ko. Maliban pa syempre doon sa general benefits nila na tulong para gumanda ang kalusugan ng tao. Ha? Dr. M's, okay? 36-in-1 Brown Coffee. Available na rin sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
11: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
12: Dr. M's Amazing Tea.
11: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
12: Dr. M's Amazing Tea.
11: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
12: I'm Dr. M's Amazing Tea.
11: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
13: Ikaw ba ay sakitin?
14: Malamang, ikaw ay may mineral deficiency.
13: Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. At para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
15: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
7: Mga ka-wellness, sa puntong ito, nais kong talakaying muli yung dengue. Kasi nabalitaan ko, usong-uso ngayon dahil panahon ng tag-ulan. Talagang maraming lamok, mga ka-wellness. Ha? Kaya nais kong i-remind po kayo, paalalahanan kayo ng mga basic na kaalaman. Dati ko na rin namang natalakay tungkol sa dengue. Ha? Ang una niyong dapat malaman, mga ka-wellness, ang dengue ay nakamamatay. Medyo traidor nga ang sakit na ito . Kasi kapag ang tao po'y nagka-dengue, usually syempre magkakaroon ng mataas na lagnat. Pero pwede rin na sinat lang, mga ka-wellness, ha? Kapag ang lagnat o kaya sinat ay tumagal na ng 2 hanggang 3 araw, dapat magpa-check up para ma-check kung dengue po ang tumama sa inyo. Lalo na kung may kasamang ibang sintomas tulad ng rashes, pananakit ng tiyan, pananakit ng mga muscles, mga ka-wellness, pagsusuka, pagkahilo, pananakit ng ulo, ha? Yan pa yung ibang sintomas ng dengue. Pero yung pinaka-basic dyan, yung lagnat o sinat na umaabot ng 2 hanggang 3 araw. Bakit ko sinabi na medyo traidor to? Kasi actually, after 3 days, pwedeng mawala yung lagnat mo, kaya ang tao isipin nila ay wala na akong sakit. Pero ang totoo niyan, unti-unti na pong lumalala yung dengue. Kung dengue nga talaga yung tumama sa inyo, talagang mawawala yung lagnat. Tapos babalik po yan pagkaraan ng ilang araw. Kaya lang pagbalik ng lagnat, medyo mas delikado na, mas mababa na po ang platelet noon. So mas mahirap na pong gamutin. Kaya maganda na 2 to 3 days na lagnat. Kapag umabot na ganyan, magpa-check up na, panigurado, mga ka-wellness. Although maganda yung pagpapa-check up kahit mawala na po yung lagnat. Kunyari, nilagnat kayo hanggang 2 to 3 days. Tapos mawala ng pang-apat na araw, okay yun. Kahit sa pang-apat na araw ka na magpa-check para maligurado lang na yung tumama sa'yo ay hindi dengue, kundi pangkaraniwan lagnat lang. Kasi kung kahit wala ka ng lagnat pero nagpa-check up ka ng pang-apat o panlimang araw at dengue ang tumama sa inyo, matitrace po yun mga ka-wellness mula sa mga laboratory test kahit sa CDC. Ano mga ka-wellness? Kaya dapat magpa-check up para panigurado. At kung i-advise ng doktor ha, na ikaw ay i-confine, ano? Para makarecover mula sa dengue, sundin po yun. Huwag matigas ang ulo. Naku, marami na akong nababalitaan na binaliwala yung lagnat. Ano, binaliwala yung advice ng doktor. Nung bumalik yung lagnat, masyado malala na yung dengue. Hindi na po kinaya, nakakalungkot, pero namatay yung pasyente. Kaya mag-ingat. Lalo na ang pag-ang nilagnat ay sobrang bata o sobrang tanda na mga ka-wellness. Mas mahina yung katawan nila. Kaya mas mabilis po silang hindi makaano. Kumbaga, mas mabilis po lalala yung dengue. Kaya manigurado, sundin nyo yung mga ipinayo ko.
16: Pare, pare, may bago! May bago!
17: Bago?
16: Oo, may bago!
17: Anong bago?
16: Bagong Best Cafe!
18: Introducing Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
19: Nag-level up? Dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
18: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
20: 18 pesos lang per sachet.
21: Still available. The original taste of Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. 13 pesos lang per sachet.
22: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal ito. Mas mura pang di hama kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
23: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
7: Okay, tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating pagtalakay ng ating paksa ngayon, ha? At syempre, para makaiwas sa dengue, ay maganda yung prevention, ano? Maglinis ng kapaligiran, alisin yung mga tubig na stagnant o naiipon kasi babahayan ng lamok yan. Laging isara po ang mga pinto at bintana. Kung merong screen, mas maganda. Ano mga ka-wellness? Iwasan natin pong makapasok ang lamok sa bahay. Iwasan natin madapuan tayo. Kaya kung pwede, magsuot ng mga mahabang damit. Ano po, lalo na sa gabi, mga ka-wellness. Magpajama na, magjacket na. Total, malamig naman. Ano mga ka-wellness? Para hindi tayo basta-basta dapuan ng lamok. At maganda yung mag-aplas ka ng Kyusai Massage Oil. Baliban sa marerelax ang katawan mo, tulong maalis ang pananakit, pamamaga at pamamanid. Ano, maganda itong ihaplas, lalo na kung ipapamasahe. Yung amoy, marerelax ka mga ka-wellness, pero ang mga lamok, hindi ka nila basta-basta dadapuan. Kasi ayaw nila nung amoy nung ano, ng Kyusai. Pero sa tao, napaka-relaxing, lalong gaganda pa ang iyong paghinga at blood circulation. Kaya makakatulong yan, yung paghaplas ng Kyusai Massage Oil.
24: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho,

0: patunay na talaga ng mahusay ang Q-Side.
1: Q-Side Massage Oil. Mayamas matas ng luya, sili at grapeseed. Nakakatulog na mapawi ang sakit ng katawan, sakit ng ulo, pagkahilo, kagat ng insekto at mapabuti ang blood circulation. Q-Side Massage Oil. Mabibili sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
2: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
3: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
4: Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
5: At sinong kulabot?
6: Fesh, hindi ako.
7: Makidistro.
8: Ferong walat.
9: At parang batang-bata
10: dahil sa ERA.
11: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
12: ERA, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
13: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvin na. Maladyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
12: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
14: Okay, mga ka-wellness ha, kaya sundin niyo po yun. Yung payo ko, panatilihing, malinis ang kapaligiran. Ano, mga ka-wellness, kung may iba pa kayong paraan para makaiwas sa lamok, mas okay po yun. At tandaan po natin, ang dengue mosquitoes, lumalabas po yan, nangangagat po yan normally from 5 a.m. to 8 a.m. and then sa hapon naman, mga 4 p.m. hanggang 8 ng gabi. Yun ang crucial na oras na dapat po nating bantayan. Ano? Dahil dun talaga po gumagala yung mga dengue mosquitoes tsaka nangangagat. Ano? Again, mga 5 a.m. to 8 a.m. and then sa hapon naman, mga 4 p.m. to 8 p.m. mga ka-wellness. Ingat-ingat po tayo dyan. Palakasin ang resistensya. Ano? Uminom tayo ng mga sulit, mga masustansyang inumin, mga pagkain. Ano? Speaking of masustansya, syempre nandyan ang mga prutas at gulay. Dapat hindi po natin aalisin yan. Ano? Mga ka-wellness, matulog ng sapat. Ano? Uminom po ng maraming tubig. At syempre, speaking of prutas at gulay, kung mag-juice ka, best juice brand 10-in-1+1.
15: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
16: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit po yan dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
15: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
14: Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
17: One Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best matutugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One Radio.
18: Radio. You're listening to One Radio
17: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Nakilala ang Bicol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
19: Come to where the Motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply, established since 1992 for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians who help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Daliwawa Enterprises. If there is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
17: Oh yeah, come on, let's go on the road again.
20: On the road again. I just said we're going.
5: Ikaw po.
6: Ano po yun? Ay! Ano po yun?
5: Bibili sana ako ng pampahid.
6: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay!
5: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
6: Ay! Sakto! Pwede akong ipahid. Este, eto o, Paulinement.
5: Paulinement?
6: Oo.
5: Baka pares lang yun sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
6: Ay! Sakto! Nanonood talaga hanggang naman itong Paulinement. Para ako! Charis! Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap ko extra?
5: Sikap mo?
6: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasiyahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling yan pananakit ng katawan mo.
5: Hirap din kasi ako makatulog.
6: Kakaisa sa akin?
5: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
6: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulinement dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
5: Siyempre, para sa future natin.
6: Ay! O eto, kunin mo ito na lahat.
5: Hindi, isa lang.
6: Bakit isa lang?
5: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat
6: ay,
5: isa lang.
6: Ay, nakakaloka magmahal ah. Para kang Paulinement.
5: Bakit naman?
6: Kasi sa Paulinement, walang aw sa pao. Ganon, sa'yo na nga yan. Nakakaloka ah.
7: Naghahanap ka ba ng maaasahan pag-abot sa malinig asin ligtas na tubig? Del Waterwise Water Treatment and Supply Services ang simbag dyan. Sa Del Waterwise Water Treatment and Supply Services, available ang water treatment systems para sa household, industrial, commercial, asin hospital use. Gusto mo magkaigwanin sa diri mong water refilling station? Avail ka na! Kansa mo yung water refilling business package. Igwa kaming kumpletong water refilling supplies, arugan water filters, water cleaning elements, stainless storage tank, water pumps, sealers, gallons, industrial salt, asin kadakol pang iba. Iguamanin RO or reverse osmosis system with repair and rehabilitation services para sa dialysis centers. Kaipuhan mo nin STP o sewage treatment plan para sa hospital o commercial establishment, igwa kami kaiyan. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinig na tubig, marhay na serbisyo, siguradong malalaoma. Located at AA Bursa Street, Basut, Tabaco City. Call or text 0946-120-5593. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality in Purity.

0: Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
1: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
2: At sinong kulabot?
3: Fesh, hindi ako.
2: Makidistro.
3: Parang walat.
2: At parang vatang-vata dahil sa ERA.
0: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
4: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and kojic. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
5: Ako si Salvador. Sa gabi ay...
6: Si Salvin na. Malatiyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
4: ERA, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
7: One Radio.
8: You're listening to One Radio
9: News FM.
10: Tindugo na sa buong Bicolandia.
11: Ang programang inihatod sa Endokan Botardo GCash. Mantinidong 8 pesos per 1K. Cash in or cash out kan sa endang mga GCash. Bisitaon sa endang branch yan tabi sa tubangan kan simbahan kan Tiwi Albay. Kinalay Tabaco City. Ground floor Chow Palace Tabaco City. San Jose Malilipot Albay. Centro Malilipot Albay. San Isidro Ilawod Malilipot Albay. Porok 4 San Lorenzo Tabaco City. And Top Sinipop sa PNR Road Santo Cristo Tabaco City. May problema ka mo sa indong GCash? Magdulok sa natabi through messenger kay Miss Gen Botardo.
12: Rasyada ang mga bareta. Parada 30. Parada 30. Sa inyo ng mandadango. Parada 30. Parada 30. Bareta lang international. National, local, sports, as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Yaw na ang sa inyong driver, as in tagapagbareta. News director, Ed Bordeos. Parada 30. Parada 30. Larga. Sa One Radio 91.3 News FM Parada 30. Hatun sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
13: Parada 30. Barreta Lugan. Parada 30. Parada 30.
14: Diyos maray na paggaga, Bicolandia. Yon atabian parada kan sa tuyang mga barreta. Ngunyang pong aldaw ni Miyerkules.
13: Parada 30. Parada 30.
14: Disin webinang kan Agosto, taon 2026.
13: Parada 30. Parada 30.
14: Kaibahan tatabi sa pagatud kan mga barreta dyan sa Technical Department si Manny Almuguera.
13: Parada 30. Parada 30.
14: Ako man po si Ed Bordeo san sa indong tagapagatod barata. Ngunyan sa mga detalye sa kita kan sa tuyang mga barata enot sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Posibleng maka-experyensya pa ang Pilipinas ng 8 sagkod sa 14 na tropical cyclone bago matapos ang taon 2026. Base po ini kay Resident Meteorologist Binson Isatareha. Sigundig din, posibleng mabilog o maglaog sa Philippine Area of Responsibility anaon ang bitrang bilang kan mga bagyo sagkod sa Disyembre. Sigun pa kay Estareha, posibleng maka-experyensya nasyon ng sagkod sa duwang tropical cyclone bago matapos ang Agosto. Sa Setyembre, pinagkakarkulo duwa sagkod sa apat na bagyo ang pwedeng mabilog o kaya maglaog sa para. Duwa sagkod sa tuluman ang posibleng ma-experyensyan sa bulan kan Oktubre at Nobyembre. Mantang sa Disyembre, saro sagkod sa duwang tropical cyclone ang pwedeng mabilog o kaya maglaog sa para. Sa kabilugan, pwedeng magabot pa sa 8 sagkod sa 14 ang bilang kan mga tropical cyclone na mabibilog o kaya malaog sa Philippine Area of Responsibility bago matapos ining taon.
13: Parada 30! Parada 30!
14: Mientras tanto, makaka-experience ang Unyanal daw. O nakabandera ng Unyanal daw ang red rainfall warning sa Bataan asin sa nagkakaperang party kan Cavite, Batangas, asin Zambales. Pon mo niya na agang Miyerkules uli sa makusog na paguran, dara kang pinakusog na paros sa bagata. Basado alas 2 nin magumagahon na advisory, nasiraram na kan red warning ang bilog na Bataan. Siring man ang Ternate. Maragondon, Magallanes, General Emilio Aguinaldo, Asin Alfonso sa Cavite. Nasa Raruman, Kandred Warning, an Nasugbo. Kalaka, Balayan, Toy, Lian, Asin an Kalatagan sa Batangas, Siriman an Subic, Olongapo. Castillejos, Asin an San Antonio sa Sambales. An mga party kan Cavite, Sambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Asin Batangas, nasa Raruman, kan Orange Rainfall Warning. Konsa Empanagos, an Piligro kan pagbaha. Andresal asin ang Metro Manila. Nasiraro mo niyan kan Yellow Warning. Seriman ang party kan Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Quezon, Laguna, Batangas, asin Pampanga. Posible ang pagbaha sa mga lugar na nabanggit. Maluya sugod sa katamtama na pag-uranman na may paminsan-minsan na iguaning makukusog na pag-uran ang pinaglalauman sa party kan Nueva Ecija, Quezon, Laguna. Asin posibleng magpadago sini sa masunod na tulong oras.
5: Parada 30. Weather update.
14: Alas 7:20 na po nin pagkaaga, may posibilidad na liwat na ibalik ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology sa Alert Level 3 ang estado kan Bulkan Mayon sa Albay matapos na mahilingan ini ang panibagong aktibidad. Makalis na liwat na maglangkaw o umabot sa sobra sa 8,000 tonelada ang buga kaining asopre o sulfur dioxide emission. Kanakalis na Agosto 5, ipigbaba kan FIBOX sa Alert Level 2. Ang estado kan mayon dahilan sa nagkakaperang pagbaba na nairiso sa mga pinag-oobserbaran na parameters. Siriman kanakalis sa mga aldaw. Liwat na umidarangkada sa average na 2,532 tonelada kada aldaw ang sulfur dioxide emission. O biglang nagabot ini kan nagtalikod na aldaw na nasa 8,300.

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urine analysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression, at anxiety, PCOS, myoma, at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata, at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
2: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets, kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets, sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng manok ni Osang.
3: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center.

0: kanin, ayam o ikos. Protehiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
1: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Roy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
2: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
3: Boss, Herbal Capsule.
2: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure, labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
4: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ano pong pangalan mo?
6: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
6: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
6: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
6: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
4: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green. Big Green. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Barada 30. Barada Lokal. Barada 30.
8: Sa iba pang detalyes kan mga barada sa lado lokal, nasa kamot ng unyan kan Department of Health Bicol ang 20 million pesos na budget na haluyo ng hinaga ni dating board member Vic Siga Jr. sa opisina ni Senador Pia Quetano. Sigon kay board member Carol Siga na iyong unyan ang nagkakapot kan Committee on Health sa sanggunian panglungsod. Nag-gibon ng resolusyon sa iyang tugang na si dating board member Vic Siga Jr. para sa mga medical equipment sa Siga Hospital. Alagad na haloy na maipaluwas ang pondo sa rason na perming naka-FLR o Fund for Late Release. Apwera sa 20 milyones pesos na pondo para sa medical equipment. Nakahagad man si dating First District Board Member Vic Siga Jr. ng 100 million pesos na pondo. Ali kay Senador Bongo para sa bagong hospital building sa Cagliari Island. Nainutang nagkaigwaning groundbreaking ceremony kanakaaging Agosto 14 taon 2026 na pinag-atindiran kan mga opisyalis lokal asin kan Department of Health. Nagapila ang DepEd Bicol sa gabos sa mga miyembros kan media bloggers, content creators asin sa publiko na likayan ang pag-post, pag-share kan mga videos, photographs sa sinibapang sensitive material na nagpapahiling kanangyaring krimen o insidente in violensya. Ini kasunod kanangyaring pambabadil sa sarong pribado ng eskulahan duman sa Zamboanga City na kinagadan kanduang estudyante. Sa press release sa pinagpaluwas kan DepEd Bicol sa paagi kan tagapagtaram kan ahensya na si Maple Romamil, ikahagad kani nataunan ng respeto at mga apektadong pamilya, mga estudyante, school personnel asin ang Ateneo di Zamboanga University Community. Ang pagsirkular kansiring na material pwede pang magresulta sa mas malalang trauma sa direktang naapiktaran asin magkaigwa nin panibagong distress para sa sainda. Alas 7:30 na po nin pagkaaga. Diretso lang kita sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal. Ang masunod na barata atun po sa Sendokan Best Cap sa Mineral Food Supplement. Ang lawas po nin tao, nangangaypuan po yan ni mga minerals, kaya ogaliw ng gantabian pag-inom ni sarosan ng kapsula kan Best Cap sa Mineral Food Supplement. Ngani na makali kay kita sa posibleng kahilangan. Ang Best Cap sa Mineral Food Supplement, mababakal sa mga butika sin sa mga supermarket nationwide. Pagkakarkulong 50 donors na ang nakapagtaon ng dugo kasuod ba Agosto 18 sa Ginibong Mobile Blood Donation Activity sa Barangay Bacolod sa Tabaco City na may obhetong makaguno ninsang gato sa blood donors. Obheto kan aktibidad na makatabang sa pagmamantinir kan magkakanigo na supply ng dugo para sa mga pasyenteng nangangaypuan kani mantang pinag-iingkan yarman ang mga namamanuan na makisumaro sa voluntaryong blood donation. Ipinagsagibon programa sa pagkikipagtabangan kan lokal na health authorities, barangay officials in blood center kan Department of Health. Bago ang proseso kan pag-donate, nagsiraro mga volunteer donor sa blood type.

0: taping, hemoglobin test, medical check-up, as in blood pressure monitoring, tangani naman siguro ang sa indang kamugtakan, as in ang pagiging eligible sa blood donation. Padagos man na nangangapudan ang mga organizers sa iba pang mga residente na makisumaro sa aktibidad. Dalantan lambang donasyon, magtataon in pagkakataon na makatabang, as in magkapagligtas din buhay. Bigtukar kan sanggunian panglungsod kan tabako ang iba-ibang prosupuestong ordinansa as in resolusyon na nakasentro sa salud, proteksyon as in kababaihan o proteksyon kan mga kababayan as in mga aki as in kaligtasan sa eskulahan sa Ginibo na ika-57 regular na sesyon kan nagtalikod na Agosto 18 kasabay sa mga panginot na agenda ang prosupuestong Tabaco City Comprehensive Local Medicine Assistance Program na may objetong magmukna ning mekanismo para sa multi-pharmacy accreditation, tangan ini mas mapadali ang pananaw ning tabang sa bulong sa mga residentes. Ipinagbubusol man ang ordinansang mag-institutionalize sa Women of Wonder Center kan Tabaco City na magsisirbing opisyal na pasilidad para sa women empowerment as in proteksyon sa kababaihan as in sa mga kahubilisan laban sa pang-aabuso. Tangani na mamantinir ang katrangkiluan sa mga pampublikong pasibilidad. Ipigbubusol man ang Tabaco City School Security Program. Tangani na magpautob ni mga preventive measures laban sa mga school-based violence as in mapakusog ang safety mechanism sa mga eskwelahan. Kasabay man sa mga pinagtukar ang ordinansa para sa organisadong pagpapatindog as in ang submission kan mga aggregated statistics sa animal bite cases as in rabies vaccination na importante sa pagbilog ng mga estratehiya laban sa rabies sa bilog nasyonal. Apwera sa mga lokal na ordinansa, nagpahayag man ng bilog na suporta ang sanggunian panglungsod sa Senate Bill Number 2347 o ang Gambling Advertising Prohibition Act na may obetong ipagbawal as in i-regulate ang pagpatalastas as in promosyon na may relasyon sa pagsusugal. Inaprobahan as in pigtukarman sa naunang bitan ng sesyon ang nagkakampi ng isyong manungod sa pampublikong budget, supplemental appropriations kan mga barangay sa ng pagpupondo sa baga post-disaster risk reduction as in ang rehabilitation activities sa syudad. Ang gabo sa nabanggita prosupuesto, presenteng nagsasairarom as in ipigkukonsulta sa mga magkakanigong komite kang konseho para sa masararom na pag-aadal as in sa rekomendasyon. Tamang oras, sa 7:34 na po nin pagkaaga, pinaging ganyar kan PhilHealth Bicol. Ang mga miyembros kanina aprobitsyaran ang YACA program. Ipigayag kan ahensya na makalis ang Ginibong taunan na conference. Kasudma as in ang pag-convene kan mga media officers as in hagabos sa information officers sa hagabos sa ahensya kan gobyerno sa probinsya kan Albay. Sigun kay PhilHealth Regional Office 5 Public Affairs Unit Head Larry Ilagan na preventive ang programa. Kaibahan ang sayo baga pag-abil kay ni maski da ipa nagkakaigwanin helang. Paliwanag ni Ilagan na bako sa na kung kay puan na confinement o kaya naghihelang na ini. Maabil kundi obheto kay ni na masyerto na makakakuanin tabang ang mga miyembro sa korporasyon. Kabali sa maabil in kaso magparehistro sa yakapa ang 21 klase ng bulong, tracing laboratories na libreng makukuha sa mga government YACA facility kan miyembro. Uli kayo nga po ng opisyal na aprobitsyaran ang programa para sa salud. Parada 30. Nasa kotikan mga otoridad ang sarong rank number 10, regional most wanted person sa Bicol sa Ginibong Manhunt Operation Duman sa Quezon City sa National Capital Region. Anaon ang bitan ng wanted person kay Ban sa rank 10, most wanted persons kan Bicol ponpakan Marso taon 2026. Ipinagsagibo ng operasyon sa kusog kan Juanot Opera sa pinagpaluwas kan Korte katakot kan kasong pagbayular sa Republic Act 10883 o an Anti-Kidnapping Act of 2016 nawarang rekomendadong piyansa. Pinagdara na kusado sa Police Station 15 kan Quezon City Police District para sa magkakanigong dokumentasyon as in kinakaipuan na pagproseso. Nakatala nining darahon sa Magarao Municipal Police Station sa magkakanigong disposisyon as in sa pagpapadagos kan legal na proseso. Padagos man ang kampanya kan mga otoridad na hanapon as in panimbago ng mga individual na igwang pigkakampang na kaso sa inman na lugar na nagtatago sa paagikan koordinasyon sa iba-ibang istasyon kan PNP sa manlain-lain na rehiyon sa nasyon. Parada 30! Parada 30! Alas 7:36 ng pag-aaga. Sa mga detalyes kan mga baretang pangnasyonal na lugadan sa mairarom kan mata ang sarong 43 anyos na Police Master Sergeant matapos ubot na suntukon kan sarong 16 anyos na grade 11 student sa Luans kan sarong eskulahan sa Barangay Granada sa Bacolod City. Base sa inot investigasyon kan PNP, nangyaring insidente matapos subuota. Nasitahon kan polis ang grupo kan mga kahobinisa na nagkakarawat ng skateboard sa tahaw kan tinampo. Sa naunang bitan ng insidente, sinuntok subuot kan minor de edad ang polis na nagresulta sa pagkakalugad sa erarom na parte kan matakay ni. Matapos ang insidente, ipig-surrender kang ina ang minor de edad na sa iyang aki sa mga otoridad na nasa kustodiya ng Union kan City Social Welfare and Development Office mantang nagpapadagos pa ang magkakanig yung investigasyon asin proseso para sa mga minor de edad. Alas 7:37 na nin pagkaaga. Uminabot na sa 717.4 milyones pesos ang humanitarian assistance na naipanaw kan Administrasyong Marcos sa mga pamilyang naapektaran kanabagata asin kan Bagyong Luis, Sirigman, Maymay. Base po yan sa Department of Social Welfare and Development at DSWD. Kasabay sa naipanaw ang sobra sa 1.05 million pesos na family food banks. 17,291 na ready to eat the food as in 12,714 na non-food items. Nagtagama man ang DSWD ng 2.2 million pesos na financial assistance sa Lindong Canaix. Sigon kay DSWD Secretary Rex Gatchulian, padagos ang relief operations nilang taharo sa rumbulan ng nakaka-experensya nin magkakasunod na weather disturbance sa nasyon. Base sa datos sa sagot ka ng Taligo de Martes, nasa 4,516 na barangay ang naapektanaan na iguanin 1.5 million na pamilya. Nasa 461 evacuation centers naman ang presenteng ginagamit. Mientras tanto, 1,993 harungman ang nai-report na naraot. Kung sa 206 ang totally damaged, as in 1,787 ang partially damaged. Padagos man ang pagtataon ng financial assistance sa mga pamilyang naapiktaran. Alas 7:38 na po ng pagkaaga sa luwas kan nasyon, nagpatanid si U.S. President Donald Trump na po pwedeng bombahon kan United States ang uman kung makikiaramini sa kasunduan kan Washington na siniran sa isyo kan Strait of Hormuz. Sinabi ni Trump na dahil niya papalampason ang anuman na lakdang kang uman na makakaulang sa negosasyon manungod sa pag-aabri kan importanteng agihan kan mga barko ang Strait of Hormuz na sa pagultanan kan Iran na sinuman as in importanteng ruta kan pangkinaban na negosyo as in supply sa petrolyo. Pinagkakarkulong sarong dakulang pinagkukuha ng supply ng petrolyo sa kinaban ang nag-aagidig di bago nangyari ang gera kanagtalikod na Pebrero 28. Pasiring na kita sa Lotto Result. Inutong tango na tabi ang Ultra Lotto 658. Winning number, combination, and any orkan mga numero. 43, 44, 19, 36, 12 as in 1 ang jackpot prize. Naku po, dakula ng waray. 218,885,620.58 pesos. Taya na, tawara pa kinanggagana sa Super Lotto 649. Winning number combination 18, 16, 12, 32, 6 as in 24. Jackpot prize 25,270,389.75 pesos. Sa Lotto 642, winning number combination 20, 16, 42, 39, 35, 9, jackpot prize 10 million pesos. Wara pa dyan kinanggagana kaya pagirumdum sa mga tuwang dinagad po ipaglaom sa swerte at sendong kapalaran. Magigaw sa sin magtyaga nga ni umasenso ang buhay. Yan naman tabi naging katiliponan kan mga barata para sa iba pang informasyon ay follow, like, kasi nisharan sa muyang Facebook page. Sanapon sa natabi din doon One Radio 91.3 News FM. Nakatuwang tatabi sa pagatod kan mga barata sa Technical Department si Manny Almoguera. De Magarali, na igwapa kitang editorial segment sa pagpapadagos kang programa. Ako man po ang senong naging tagapagatod barata Ed Borteo sa One Radio 91.3 News FM. Tindugo na!
1: Barrada 30. Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
0: Ang tamang oras, alas 7:41 nin pagkaga.
2: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Attention, adults and senior citizens. Di nyo na kailangan ng time machine para mag-enjoy at maging bata ulit. Reconnect with your inner child at Golden Wellness by Kidzea. Meron kaming games and activities tulad ng mini billiards or pool, foosball or soccer table, mini golf and darts. Challenge your friends with board games tulad ng chess, scrabble, traditional Chinese checkers at backgammon. Meron ding exercises para sa iyong fitness and wellness tulad ng tai chi exercises, elderly bike exercise, and yoga. Kita-kit sa August 19 to 22. Tuturuan tayo ni Master Tai Chi ng tai chi exercises. 150 pesos with free drinks para sa 50 years old and above. Promo for this event only. Ang Golden Wellness by Kidzea ay matatagpuan sa 3rd floor, Manuel Saya 2 Building, Herrera Street, Kinaleta, Baco City. Open from Monday to Sunday from 9 a.m. to 6 p.m. Golden Wellness by Kidzea, your new home for health, balance, and vitality.
3: Pinapaisi ang gabos na gustong makisumaro sa pagbisita kan relic ni San Charbel sa Agosto 27 hasta 28 sa San Vicente Ferrer Parish. Inipo ang schedule of activities. August 27, 6:15 a.m., Rites of Acceptance, 6:30 a.m., Triduum Mass, 7:30 a.m. onwards, Veneration, 9 a.m., Holy Mass, 10 a.m. onwards, Veneration and Rosary, 3 p.m. and 4:30 p.m., Holy Mass, 5:30 p.m. onwards, Veneration, 6 p.m., English Mass, 7 p.m. to 10 p.m., Vigil, Veneration and Rosary. August 28, 6:30 a.m., Triduum Mass, 7:30 a.m. onwards, Veneration, 9:30 a.m., Healing Mass, 10:30 a.m., Veneration, 3 p.m. and 4:30 p.m., Holy Mass, 6 p.m., Farewell Mass. Madja, mga tugang sa pagtubod asin makisumaro sa pagbisita kan relic ni San Charbel, Agosto 27 hasta 28 sa San Vicente Ferrer Parish.
4: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries, at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune-up, ATF dialysis, and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalondri ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
7: Available in all supermarkets near you.
8: Mga best, life is short.
7: Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Maghihin ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, Botox, hair and makeup services, underarm whitening, as seen ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage as in dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
8: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
10: Best Cafe 8-in-1 Coffee,
11: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee,
12: and Best Cafe Black, also available.
13: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
14: Mari na, King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasindanin Good Lumber, Coco Lumber, Wood Molding, Hardware Supplies, Chemicals, Plumbing and Electrical Materials, Tiles, Power Tools, Gravel and Sand, and Hollow Box. Paparenta man sindaning mixer, portalift at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James Enterprises, ikalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all, let's go and build it in King James.

0: Ay, bultada na kita mga tugang sa programa. Nyaonig di si Manay Anita. Supo ko garing magtarang. So, para dango kunta mga katindugon yan sa pawa. May reseta siya na hali dyan sa City Health. No, di ang problema ta. Ora da ang bulong dyan sa City Health. O nyaonig di. Sige, lugod. Sabi ni Manay Anita, dahil nasa na ngayon, lugod. Asup kun si Manay Anita Birata mga katindugon. Ya ondig di sabi ko sa iya aram niya man nadigdi baga sa One Radio ora man ki budget mga katindugon ano. No, sige na para ki Manay Anita tauya digdi mga tugang tabi. Badi ko lamang kamo diyan ki suru sobra labi man sana sa pera iyan 400 ano Manay Anita. Kunyan reseta kan doktor. Bad lamang igo kamo diyan ki suru sobra tabi man. Tabangan ta si Manay Anita na makabakal kan bulong niya tabi ano. Yaon po digdi sa One Radio si Anita Birata, hali po dyan sa pawa. Good morning, good morning. Makipasya rin na lang po din ni Dulgi sa One Radio. Ay, good morning na sa Gabosyato, mga parantabay. Si Sir Manny dyan sa Technical. Melz Canoy, good morning. Kay Gemma Hakotina Volante, good morning tabi. Na kunyan-kunyan si Manay Inday, mga katina. Manay Inday man sa kuya. Si Auntie Claire. Good morning, good morning. Nalalaag si Auntie Claire ngunyan sa kunya na sitwasyon. Inihong alanganin na sitwasyon matapos ang sayang statement na garabagang sisabi niya na may mga maestra. Ay, doon to kung sinaram niya na gabus na mga maestra. Dahil mga inuubusan naman. Dahil mga gayon inuubusan kan kunyan. Abogado baga si Manay. Bako sa pagsurog kay Manay Claire, ano? So, insidente kaya mga tugang duman sa kunyan, inihong Sambuanga. So shooting incident pagaduman ay kinagadan kan duwang estudyante. So saro duman nag-suicide and suspect mga katindugon. Ngunyan nagpalawas si statement ang Palacio Malacanang sa paagi po ni Auntie Claire. Nababanggit ni Auntie Claire na may dakulaon man mga katindugon na papel sa attitude pag-uugali kan mga kaakian ng mga paratukdug. Ngunyan na misinterpret ini kan kadaklan. O kaya minsan nagtutubod na ako tapig pa para iriwal na si Auntie Claire kan mga nagkakapira lalong-lalong sa mga paratukdo. Oh, may grupo kan mga paratukdo tapig ko kundi na so pahayag ni Auntie Claire. Good morning. Si Auntie Claire man kaya kung maminatara man o. Dahil man kayo pigubos ni Auntie Claire. Good morning, good sa realidad mga katindugon daw sabihon tapang paratukdo. Iguaman talaga kung minsan kayo may pagkukulang. Ako aram nindo pabalik-balik ako man sa eskwilahan mga katindugon ta. Igo nga ni mga katindugon ki kunyan para tukdo na biyo na nagsusuriho mga tugang pag nagtuturo sa aki. Kaya ang generation ngunyan bako naman si rin kan generation kan mga nakaliis na panahon na madaramo sa kura-kuraan mga aki baka lamang kakasuriho kan para tukdo mga katindugon baka mas lalong di makanood so aki. Iban ang approach ngunyan sa mga aki mga katindugon. Dahil mo na madaradarakan, pag nadagit ka, dagitan mo so aki, ay, bako na lamang siring kayang tabi mga tugang ang sistema ko niya. Dakula unaan kaibahan, tabi kan generation ko niyan. Kaya niya dapat mapagadalan din kan mga paratukdo. Kaya kung minsan sabi ko, nagtutubod na ako kay Auntie Claire. Matubod na ako kay Auntie Claire sa kunya niya, sa statement niya. Nantaman niya, sir. So mga paratukdo nga ni, duman sa statement ni Auntie Claire, dahil nasabutan. Tapig kong din si Auntie Claire. Dahil ka rin nasabutan mga katindugan na ano? Para tukdo na yan. Pero dahil kayang insindihon kan para tukdo kung ano ang pigtataram ni Auntie Claire. Kung ikatultul na para tukdo, hindi ka dapat masaktan kasi hindi mo naman yun ginagawa. Ang pinapatamaan lang naman ni Auntie Claire doon, yung mga talagang para tukdo na daiman mga katindugan nakakaturo din matano sa mga aki. Tay man bud sabihon kay to nagabus na kamo mga paluypakoy na mga paratukdo o ano daw common sense daw. Kaya kun minsan na katindugon tubod ako kay Auntie Claire lugod tutubod ako kay Auntie Claire ayugod mo aso mga paratukdo ang nagkukundi na duman sa pahayag ni Auntie Claire bud sabihon sa mga paratukdo din nasabutan ko ano pigtaram ni Auntie Claire. Tama na mga pangyayari ni sa kinaabahan. Ay, Lola Jill, ay kapos ako sa oras kaya pigka-cancel ko po ano na sa imong pag-apod. Ano, mapaaram na nga ni Tabi ako. Pasensya na Tabi, Lola Jill, ay takapos ako rin oras. Good morning. Matandalan kita sa mga sunod pong programa. Tay guwapang sarong pagardo di ding komersya. Good morning. Pasensya na, Lola Jill, ay. Param na, tiyan na lang naod to tabi kita mag-restoryahan. Kaniba pang mga isyo, alas 11, sagkod alas 12:30. Si Sir Manny, dyan sa technical department. At tiyan na lang po na alas 11, kita magdarangogan. O Auntie Claire, pag sorry na Auntie Claire ta, dudumugong ka dyan ka mga paratukto na din nasabutan sa imong mensahe. Bala ka. Bata, madiwitan mo sana, minakirira dyan Auntie Claire. Ang sabi ni Auntie Claire, ako nasabutan ko ang punto ni Auntie Claire paano. Bilang mga gurang, kita dapat na nagpapahiling mga katindugon ni marhay na pang-uugali sa mga kahubinisan. Yun ang punto ni Auntie Claire. Eh. Nangyayari kaya ngaya, antakon minsan, paano ang pigpapatamaan talaga ni Auntie Claire duman si Sara Duterte, mga katindugon, bilang naging secretary kan Department of Education na natiting kalagad mga katindugon sa secretary kan Department of Education. Lalong-lalo na pag naghahampang sa media, kung minangalab-ngalab mga tugang tabi, wala na karespeto. Na, good morning, good morning. Si Auntie Claire man kaya, on pumatama man sa mga kalaban sa politika, kaya lugod siya, mga katindugo, na itaman mabaso na mamisinterpretar ang sa iya pong pigsasabi. Kung alas 7:54 na ba ya? At siya na lang na alas 11. Ako ni Sid Bordeos Fulabang. An sa kuyang angog minalagatak digdi sa mikropono bilang pagsaludo sa inyo. Masunod po tabi tulos an programang ini an totoo kasabay po si Sir Glenn Ogao. Digdi po yan sa 191.3 News FM. Tindog na. Ang tamang oras, alas 7:55 nin pagkaga.
1: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday!